0: Ayo. Tagusta gusto ng itang mga tugang. Iyaw na, John, wala pa. Ay, ano man ito, wala pa. Siguro may ano pa siya. May busy man kaya ni si, ang tawag dito, si Satuyang, ano niyan, guest natin sa SSS.
1: Dakulon man ini. Baka pigsisit
0: apa sana. Baka pigsisit apa sana. Uron tabayan ang punindo. Ta urochan, mga kapanayam na naman natin ang galing sa SSS mismo. Para may mga hapot na naman kita patungkol sa Satuyang mga benefits dyan sa Social Security System. Ayan, Urochan, ano? Ano ang...
1: kung ano mapag-uro ng tapo na bit-bit ni Ma'am, sino nga natin?
0: Si Ma'am Janet pa rin, ano? Ma'am Janet Toralio Mapa, ang PIO ng SSS Legazpi Branch. Pag-uro lang ta ang mandatory online registration.
1: Mandatory?
0: Oo. MIG, anong MIG? MIG mandatory online registration. Dahil lang nabubuksan kasi ang sabi, the webpage could not be open because your phone is not connected to the internet. Niyo, connected ako.
1: Sa inyan.
0: Ayaw, baka sa oras na Pilipinas, Bicolan dyan. Connected ako. Kaya nga niya ako nakaka-Facebook na connected.
1: Ibig sabihin, sir, dahil ka nagbayad.
0: Ano man na, digdisa, nakakonek ako digdisa, the way.
1: Ako na, hilingon ko daw.
0: Buksan mo. Dahil nabubuksan, ang sabi, the webpage could not be open because your phone is not connected to the internet.
1: Ako, naka-open.
0: Naka-open ka?
1: Naka-open no, ba ako?
0: Ano ta ako tada eh?
1: Wala kang downloader.
0: Ayan lang.
1: Itapok mo na. Alat sa... kaya lang. Halo yun pa.
0: Hindi man yan ma-open nga ni.
1: Iyo. Haloy 75%, 50%.
0: Ayo. Kilingon ta daw digdig sa saro kung po pwede yan.
1: Baka pwede yan sa cellphone mo, sir. Oh, yan na.
0: Nabuksan na?
1: Isend ko na lang sa iyo.
0: Sige, abubaga magpabukas digdig sa kuya. Anong aran kaya? Basta pag-urulayan ta ang MIG Mandatory Online Registration sa SSS. Urochan tabi at makakaibanan ta si Madam Jeanette Toralio Mapa, ang PIO ng SSS Legazpi Branch. Lagi na natin itong nakakapanayam. Kaya lang, kuyan, tawag dito, garo kami... ipapagitna, nasa gitna na naman natin yan at yan. Garo na naman kita, nunal.
1: Bata sa tuyang, tayo ngun yan. Garo kita mga goons.
0: Di ba, lita? Libis man, libis.
1: O formal man bagay sa tuyang.
0: Kita mo naman yan. Arrival ta.
1: Formalo.
0: Dayo.
1: Wala pa, Mon. Ay, Pons,
0: pag-urulayan tamo niyan ang media interview guide ng mandatory, yung palang ibig sabihin ng MIG. Mandatory online registration.
1: Yung pala na ito.
0: Iyo. Ano po ang online registration na pinapatupad ngayon ng Social Security System? Oo.
1: Dapat yan ang maakwala.
0: Achan. Orachan, pagabot. Ma'am Dulce, Pastora Dulce Cipres Bado, good morning sa inyong duwang guwapong pastor.
1: Senador, happy watching. Salamat abi sa pag-panunod.
0: Senador?
1: Si Senador.
0: Akala ko Senador.
1: Pastor Joseph Maroliano, good morning, sir.
0: Pastor Joseph, good morning. Yaw na daw. Madama na kita sa satuyang serbisyong keryan.
2: Serbisyong keryan, tatak keryan.
0: Okay ba, nang tangon niya na aga ang very accommodating na PIO ng SSS Legazpi Branch, si Madam Janet Toralio Mapa. Ma'am, good morning again. Good morning.
3: Sala po nakaantabay ngayon sa Care 104.3.

0: Way FM, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Ayun, kumusta ho kayo, Ma'am Jeanette Ngunya na pag-aaga?
0: Yes, Sir Rico, since maaga po yung program natin, talagang naparush po tayo.
1: Oo nga, lagi na ka pa nga namin hinihintay. Sabi ko, parang nagpa-ano pa yun,
2: nagpa-makeup.
1: Nagpa-makeup. Dumaan pa sa parlor. Mayroon ho tayong pag-uusapan ko niya na mukhang maganda ito. Ano ba itong mandatory online registration?
0: Yes, Sir Rico. So ito po actually yung hakbang alinsunod po sa planong digitalization ng SSS upang maging simple, mabilis at madali po yung mga proseso ng pagsusumite ng mga application online gamit po ang kanilang my.sss account.
1: Mm-mm.
0: So, yun nga po, no, ang ating SSS website ay www.sss.gov.ph.
1: Mm-mm. Ito ba'y bago o yung mga nakaraan? Kasi ako, naka-register na ako online. So, kailangan ko bang ulitin o iyon na yon?
0: Yun na po yun, Sir Rico. Once po nakapag-register na tayo sa SSS website, kumbaga, meron na tayong mga makukuhang mga advantages, lalong-lalo na po sa pag-file ng mga benefits.
2: So, ibig sabihin, ma'am, lahat po ng members ng SSS ay kailangang mag-online registration?
0: Yes, tama ka po, Sir Ronnie. So, mandatory na po talaga na dapat ay nakapag-register na ang ating mga miyembro, kagaya po ng mga employed, mga self-employed, voluntary at OFW members. Kahit po yung mga employers ay required na po talagang mag-register sa SSS website kasi almost lahat ng mga transactions at mga benefit claim application ay mandatory po talagang kailangang isubmit gamit po ang ating online.
1: Mm-mm. So sa mga hindi teke, ano, sa mga may edad na siyempre, hindi na nila kaya mag-register online. So they can just visit your office and pwede silang matulungan?
0: Yes, tama ka po, Sir Rico. So tanggap po ng SSS na hindi po lahat ng mga miyembro ay may sariling computer o kaya meron po silang internet access o kaya po ay marunong gumamit ng mga ito. Kaya naglagay po ang SSS ng e-centers sa mga sangay po nito upang tulungan ang ating mga miyembro na may limitasyon gaya po ng mga nabanggit.
1: Mm-hmm.
0: At hinihikayat din po ng SSS ang ating mga employers na tulungan po ang kanilang mga empleyado sa pagrerehistro sa my.sss sa pamamagitan po ng pagtatalaga ng workstation sa kanila pong opisina upang magamit po sa layuning ito. So sa ganitong paraan po, nakakatulong na rin po tayo sa ating mga empleyado na hindi na po kailangan pumunta dito sa aming ahensya at kumbaga mas safe na mas convenient na po sa part po nila na doon mismo sa kanilang opisina ay may magagamit po silang workstation kung saan ay pwede silang mag-register sa ng kanila pong SSS.
1: Mm-hmm. Tsaka pwede naman sa cellphone na Ma'am Jeanette mag-register, di ba?
0: Yes po. And actually minumungkahi din po natin doon sa mga mas nakababata, no, ng mga millennials. Kung may pagkakataon po kayo ay tulungan at gabayan po ninyo ang mga nakakatanda sa paggamit po ng ating SSS online facilities kasi yung ibang kumbaga yung iba po kasi mga family members natin na mas nakakatanda ay talagang medyo nahihirapan po sa pag-transact kaya siguro hinihingi din po natin na yung tulong ng ating mga mas nakababatang family members na tulungan po ang kanilang pamilya.
2: Paano po magrehistro, ma'am, sa online lalong-lalo po sa my.sss?
0: Yes, so unang-una po kailangan niyo pong mag-log on sa www.sss.gov.ph. Piliin po kung anong klaseng online registration kung kayo po ba ay employer or member ang mga hinihingi. Sa mga miyembro po, kailangan pong ibigay yung CRN or SSS number.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan din po syempre yung email address, preferred na user ID, pangalan, date of birth, ang kanila pong mailing address at mobile number para po makapag-register dito sa ating SSS website.
1: Mm-hmm.
0: I-enter lamang po yung code na nasa ibaba at sumang-ayon po sa terms of service para i-submit ang mga ibinigay na impormasyon.
1: Mm-mm.
0: So, kailangan nyo din pong pumili sa mga sumusunod na registration option para po makapag-register online. Kagaya po ng savings account number o kaya po ng inyong pong mobile number na nakaregister na sa SSS, UMID card o kaya po yung inyong employer ID number kung kayo po ay employee o kaya po yung ating payment reference number. So kailangan po ito para makapag-proceed tayo. Para naman po sa ating mga regular employers, kailangan nyo pong i-encode ang mga sumusunod na impormasyon gaya po ng employer ID number, date of coverage, address, mm-hmm. postal code, company email address, ang inyo pong preferred user ID, kailangan din syempre yung ating landline number o kaya po yung ating mobile mm-hmm. number, at i-enter po yung code na nasa ibaba at i-click po ang submit. Para naman po sa ating mga household employers, kailangan nyo pong i-encode ang inyo pong employer ID number. Mm-hmm. Yung date of coverage, ibig sabihin kung kailan po kayo nagkaroon ng katulong. Aktibong HR email address, kailangan din po yung ating preferred user ID, landline number, at mobile number. Mm-hmm. At i-encode lamang po yung code na nasa ibaba at i-click po yung submit. So, ganun lang po kadali. Take note lang po, no, kapag po tayo ay magre-register sa SSS website, make sure na tama po yung mobile number na mailagay. Mm-hmm. At syempre, dapat po active talaga yung email address na inyo pong ilalagay para po, kumbaga, mag-proceed po tayo sa susunod na mga hakbang kasi kailangan po syempre yung link dun sa ating email address.
1: Mm-hmm. Meron ho ditong reaction galing sa ating viewer. Sabi niya, ang hirap mag-register sa SSS online. Dapat madali lang. Dami kasi hinihingi.
0: Yan. Actually po yung mga madaming hinihingi for security purposes po yan. To make sure na yun po talaga yung member, legitimate na member ang nagre-register po sa SSS. Kasi mm-hmm. kung mas madali po yan, kahit sino pong mga miyembro ay pwedeng irehistro yung kanyang pangalan kahit mm-hmm. hindi naman po siya. At magagamit po yun sa pagka-file ng mga benefits. Kaya po pwede po sila makapag-loan na hindi naman po talaga sila yung totoong may-ari ng SSS number. Kaya kumbaga, mas pinahigpit po yan para mas secured po ang inyong account.
1: Oo. Siguro naman ay maintindihan niya na ating viewer, no, na para sa kanya din yun. No, para hindi basta-basta mapasok yung account mo kasi pinaghirapan mo yan eh. Sa akin nga, sa totoo lang, Ma'am Jeanette, nahirapan din ako nung una, pero kailangan natin ng assistance.
0: Mm-mm, yes, o,
1: kailangan natin magpatulong sa mga nakakabata sa atin, na mga magagaling dyan, mga techie persons, para naman matulungan tayo.
0: Yes, tama ka po, Sir Rico. Kaya meron po tayo mga e-centers na located po sa lahat ng mga SSS branches para po mag-facilitate dun sa ating mga miyembro na nahihirapan po sa pag-transact.
1: Paano malalaman ng mga nag-apply na sila ay successful na ang kanilang registration process?
0: Yes.
1: May marireceive ba silang message or note?
2: Confirmations? Mm-hmm.
0: Yes po, syempre po magkakaroon po sila or makaka-receive po sila ng email na nagno-notify po sa kanila na successfully registered na po sila at meron po doon link na ibibigay para mag-proceed po doon sa paggagawa naman ng ating password. So once po na nakapasok na po tayo doon sa paglalagay ng password, yun na po yung pag-a-activate ng ating user account.
1: Mm-mm. Nabanggit nyo kanina na kailangan requirements ang meron ka dapat email address.
2: Mm-hmm.
1: E alam nyo naman na Ma'am Jeanette, ang mga medyo 60 and above, mm-hmm. wala man silang mga email address. So ano ang kailangan ba talaga o mayroong ibang option?
0: Yes, Rico, kailangan po talaga may email address. Kaya kadalasan po ay ina-assist na rin po natin yung ating mga members kung paano po gumawa ng email address.
2: Mm-mm.
0: Kasi requirement po talaga yon.
1: Mm-hmm. So kailangan nyo sa mga listeners natin ngayon na medyo wala kayong mga email address, kailangan nyo na mag-isip-isip ng mga email address. Ano? Kasi kaipuhan talaga yan.
0: Yes, tama ka po, Sir Rico.
1: Mm-hmm. So ano daw ang ano naman ang kagandahan? Anong benepisyo makukuha mo kapag ikaw ay registered na online?
0: Yan, magandang katanungan yan, Sir Rico. So ito po yung mga benepisyo na pwede makuha ng ating mga miyembro. Unang-una, syempre, makikita na po nila yung kanilang contribution at loan records, pati na rin po yung status mm-hmm. ng kanilang benefit claims. Napaka-importante po okay. yan, lalong-lalo na po para dun sa ating mga empleyado, no? Dapat vigilant po tayo. Talagang, mm-hmm. Kumbaga, nakikita natin na kung ni-report ba tayo ng ating mga employers so kaya nire-remit yung ating mga contributions. Kaya actually, from time to time, pwede nyo pong ma-check dyan kung kayo po ay hinuhulugan ng inyong employer.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, maaari po kayong mag-update ng contact information, address, at mobile number. So, hindi na kailangan pumunta dito sa ating ahensya. Gamit po yung ating online, ay pwede na tayong mag-update if ever po nagpalit tayo ng mobile number.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, pwede na rin pong irehistro yung ating disbursement account sa ilalim po ng disbursement account enrollment module. So,
1: mm-hmm.
0: ito naman po yung ginagamit natin sa mga disbursements kapag tayo ay nag-file ng benefits or loans. At pwede na rin pong mag-generate dyan ng payment reference number. Ito naman po yung kailangan natin kapag tayo ay magbabayad
1: mm-hmm.
0: ng contribution. Lalo-lalo na po para dun sa ating mga self-employed, voluntary, at mga OFW members. At syempre, pinakamahalaga, maaari na pong mag-submit ng salary loan, calamity
1: mm-hmm.
0: loan,
1: mm-hmm.
0: pension loan, unemployment benefit, retirement benefit, funeral benefit para po sa ating mga employed, self-employed, voluntary, OFW, and non-working spouse. So almost lahat po ng mga benefits ay pwede na pong mag-file dyan, except yung disability benefit kasi kailangan pong i-check ng ating SSS physician kung gaano kagrabe yung kanyang disability. At para naman sa death benefit, hindi pa po pwede mag-file dyan kasi kailangan pong usually may interview po, may verification na ginagawa kung talagang karapat-dapat ba yung ating claimant to receive the death benefit. At para mm-hmm. naman po sa ating mga employers, ang kanila pong mga benepisyo na pwedeng makuha, pwede na po silang magsumite ng R1A o kaya po yung pagre-report ng kanilang mga bagong empleyado.
1: Mm-hmm.
0: At syempre pwede na rin po i-file dyan yung sickness at maternity notification.
1: Mm-hmm.
0: O kaya kung kayo ay magre-reimburse ng sickness or maternity benefit ng inyo pong mga empleyado ay pwedeng-pwede na po dyan gamit ng ating SSS website.
1: So except sa sickness, benefits, ano pa ito, mga death, hindi pwedeng online lang yon. Kailangan
0: yung
1: may
0: disability.
1: Disabilities.
0: Yes, disability
1: kailangan,
0: and death. Yes,
1: so po. Kailangan talagang pumunta dyan.
0: Yes po.
1: O except those two.
0: Yes po, except those two and easy benefit din po.
1: Pero yung mga like sickness, pwede nang
0: sickness, yes po.
1: Pwede nang online.
0: Yes, Sir Rico. So pwede na po yung sickness. Actually mandatory na po talaga sickness, maternity, unemployment, funeral benefit kung kayo po ay member ng SSS. Kailangan po talaga ay isumitin na po yan sa gamit po ang ating SSS website.
1: Mm-hmm. Pag nag-claim ka ng sickness benefits, nandoon naman doon yung mga requirements, di ba? Pag nag-open ka, malalaman mo yung mga requirements doon.
0: Yes, tama ka po, Sir Rico. So nakalagay po doon kung ano yung mga kailangan mong iscan or isubmit para po maging successful yung application natin.
2: Ma'am, bukod po sa SSS website, saan pa po pwedeng ma-access ang my.sss account? Saan pa po siya pwedeng i-access?
0: Yes, Sir Ronnie. So, pwede po kayo mag-download ng SSS mobile app gamit mm-hmm. po ang Google Play Store, Apple App Store, o kaya po yung ating Huawei App Gallery. So, i-access po yung ating, pwede niyo pong i-access contribution at loan, benefit claim status, mag-submit ng salary loan application, even po yung pag-generate ng PRN, o kaya po yung pag-search ng pinakamalapit na SSS Mm-mm. branch sa inyong lugar. So, yun po yung mga pwede nating gawing transaction gamit po yung ating SSS mobile app.
1: Mas madali yun pag naka-download na tayo. Ano, kasi hindi,
0: yes,
1: na natin hindi na natin hanapin sa Google yung SSS. Yung na-download natin, doon na natin
2: direkta
1: na yon eh.
0: Yes, yeah, so pipindutin mo na lang yung icon.
1: Mm-hmm. So ma'am, ano, sa security naman ito kasi siyempre naglagay kami ng maraming impormasyon. Gaano ba kasi sigurado na secure dito, hindi mahahack yung aming account?
0: Yes, yeah, so bagaman po walang perfectong online system dahil sa tuloy-tuloy ng pagbabago sa teknolohiya, mapa-software update man ito, kaya po hardware update, inaabisuhan po ng SSS ang ating mga miyembro na ingatan pong mabuti ang inyo pong mga my.sss account.
1: Mm-hmm.
0: Dapat ay hindi nyo po ipamigay o kaya ikalat ang kanila pong mga username, password, at syempre mm-hmm. dapat regular nyo pong palitan ang mga passwords upang hindi po malaman ng iba or hindi po magamit sa illegal na paraan.
1: Mm-mm.
0: So siguraduhin din po na secured ang mga ginagamit or pinupuntahan ng mga web browser Huwag pong i-auto-save. Yan po, no? Minsan po, may mga members tayo pumupunta sa mga computer shop. So, huwag nyo pong i-auto-save ang inyo pong mga password
1: Tama.
0: Na i-type po. At tiyakin pong maayos po kayo na kapag log out. Kasi minsan, pag tapos na tayo, alis na tayo.
1: Alis na agad.
0: Alis na agad. So, dapat po ay ma-log out natin ng maayos. At nakakatulong din, syempre, yung madalas nating madalas po pag-monitor dito sa ating my.sss account upang makita po kung halimbawa na compromise na ba or baka napalitan na po yung mga information or contact details o kaya po baka po may nakapag-enroll na ng bank account. So, in other words po, dapat ingatan po natin yung ating mga user accounts para hindi po magamit ng ibang mga tao sa illegal na paraan.
2: Ma'am, paano naman po kung nakalimutan naman yung password? Ano
0: ay,
2: po ang dapat gawin?
1: Lalo
2: na po yung medyo matanda.
1: Huwag mo nang sabihin.
2: Yung matanda eh.
1: Maraming nasasaktan. Pero maraming nakakalimutan. Paano? Pwede bang pumunta dyan to retrieve?
0: Yes, Sir Rico and Sir Ronnie. So pwede po kayong official na pumunta sa ating SSS website sa www.sss.gov.ph at dun po mismo sa my.sss login page, piliin po yung account na i-reset natin at ang password. I-click lang po yung member login. Okay? Member login o kaya po yung ating employer login. At syempre, i-click po natin yung forgot user ID or password. So, after po niyan, kailangan para sa ating mga miyembro, kailangan nyo pong i-type yung ating common reference number o kaya po yung SS number po ninyo at punan po yung kahon ng salita na na makikita po yung captcha. Minsan po merong i-click mo yung mga pedestrian lane o kaya yung traffic lights to make sure na ano siya. And then i-click nyo po yung submit. So para po sa ating mga employer, mga household employer, syempre kailangan nyo pong i-type yung employer number at i-submit po ito. Kung kayo po ay employer at may mga branches po kayo, syempre hihingin po yung user ID ng sangay nito or yung branch code. So, ilag-in lang po yung email address na nakarehistro po sa SSS at buksan po ang inyong email address. So, ibig sabihin, after nyo pong i-forgot password, ang sunod na procedure ay pupunta po tayo sa email address at meron po dyan link na ibibigay sa inyo para po mag-proceed kayo dun sa pagre-reset ng inyong pong bagong password.
1: Yan, napakalinaw. Ma'am Jeanette, maraming salamat. Marami na naman kaming impormasyon na nakuha ngayong umaga. Maraming salamat sa iyo. Last message or message para sa ating mga viewers and listeners.
0: Yes, once again, thank you Sir Rico and Sir Ronnie at sa DeWay family sa pagbibigay po sa atin ng oras para ma-update po yung ating mga miyembro. Para naman po sa additional reminders, maaari po kayong tumawag sa SSS hotline numbers 02-8920-6401 o kaya po sa 1455. And for more information, pwede niyo pong bisitahin ang ating SSS website, ang www.sss.gov.ph. At yung ating mga social media accounts, pwede niyo pong i-follow ang ating Facebook account, Philippine Social Security System. Sa Instagram, YouTube, i-search nyo lang po ang MySSSPH. So once again, thank you po sa lahat ng mga nakaantabay ngayon sa programa and have a nice day po.
1: Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos, Ma'am Jeanette.
0: Thank you, Sir Rico.
1: Ayan, nakapanayam na naman natin ang ating kaibigan. Ang butihing PIO ng approachable PIO ng SSS Legazpi Branch.
2: At napakalinaw ng
1: paliwanag. Kasing linaw ng kanyang appearance. Maraming salamat, Ma'am Jeanette. Ingatan ka ng ating Panginoong Diyos. O, Karoni, ikaw ba'y nagpa-register na?
2: Sa online? Ako nagpa-register sa online. Kaya nga naging malaking tulong yun sa atin.
1: Ako registered na ako, Karoni, pero sa nakalimutan online ko ang password. Kaya ako yun. Eh, dahil ko na nabubuksan.
2: Naturuan ka na kung paano dapat gawin.
1: Iyo. Orat, Santa. Ilingunta. Doon pala ako pupunta
2: sa kacha.
1: Nakalimutan ko ang password. Bako yan sa edad, ha? Bako yan. minsan sa sobrang dami ng dahil ka na magpalusot. Iyon na yan. Sa edad na yan.
2: Ang tawag natin dyan sa sa pagiging matandain. Kung sa Bicol.
1: Yung pagiging gurang.
2: Matandaon.
1: Matandain. Ibig sabihin ka sa Bicol kaya.
2: Matandaon.
1: Bakaw. Ang matandain. Oh. Ibig sabihin sa Bicol.
2: Ano?
1: Gurang ununun. Yan ang buot sa Bicol kaya. Okay, paaram na tabi kami. Salamat ununun tabi sindo. Magpaaram ka. Tawar ka na naman sa
2: aga. Okay, sa mag-irilingan po kita, giraray, sa Lunes hanggang Wibesan. Biyernes po, sindong makakaibanan. Permisi ka, si ka, dadero.
1: Si paling kuya, dadero ang kaibanan ko sa aga. Ang satuyang guest, matindi-tindi?
2: Matindihan, satuyang sa sendong guest.
1: Si Justice, Chief Justice, Justice Maria Lourdes Sereno.
2: Talakayan yan.
1: Matinding talakayan eh. Tawanan tayo ni kinuha oras.
2: Iyo. Dapat mag-amay-amay ka mo.
1: Iyo. Amay-amay ang tayo eh. Ayan. Alas 8.27 na rin pagkaga. Lagi tang paalaala sa buong madlang people habang may panahon pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay.
1: Nakasama natin ngayong umaga sa Technical Science si Don Alfonso, ang ating Chief Tech. Chief Tech. At siyempre kami po yung magpapaalam na ang mga lalaking magpapapundo kan sa indong kamunduan.
2: As in magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
1: Yeah. Ang nag-iisa, El Solamente, Rico Jellet.
2: At ang nagsusulong guwapito, Ronnie Rinsales.
1: Mabay-tabi, God bless everyone.
2: Bye-bye.
1: Susunod na po ang negosyo sa trabaho kasama ang CSM.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ano ang sintomas ng HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumalaban sa sakit. Sa pamamagitan ng testing lang malalaman o madidetect ang HIV. Ang mga tao may edad na 13 to 64 ay ine-encourage na magpa-test para sa HIV status. Ito ay nakikita mula 1 hanggang 3 linggo pagkatapos ng exposure. Posibleng walang sintomas ang pasyente sa first few months. Ang ilan ay nakakaranas ng flu-like symptoms, sakit ng ulo, skin rashes, lagnat. Sa oras na ito ay lumala, maaaring magkaroon ng pamamaga ng mga lymph nodes, pagbaba ng timbang, pagtatae, at ubo. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya dapat na mag-ingat.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa CARE 104.3 The Way FM?
4: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
5: Bakit, Apo? Ano meron?
3: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may 2 pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
4: Ah, ganun ba?
3: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
5: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
3: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
4: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa CARE 104.3 DWAY-FM.
3: Oo naman po kayo pa. Ang lakas nyo po sa akin, eh. Gusto nyo may freebies pa ng hilot-hilot?
5: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
3: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
1: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: It's now 8:33 in the morning.
0: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Isa mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito lamang sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Magandang-magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at taga-pakinig na ngayon ay nakatune in na whether in our social media platforms or sa ating radyo. Sa mga nakikinig sa atin sa radyo, kung ikaw ay naaabot pa ng signal ng ating radyo, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Isang mapagbalang umaga sa inyong lahat at syempre bumabati tayo ng happy happy birthday sa lahat ng ating mga birthday celebrants today. Tayo po'y bumabati ng happy birthday sa aking pinsan. Ayan, special greetings to my cousin. Ayan, na nasa Dubai. Ayan, Chachit. Hello, Cha. Ayan, happy happy birthday to you, Chachit. Pagpalain ka ng Panginoon and we are praying for you. I am praying for you, lalo na sa mga nalalapit na pangaplano sa iyong buhay. Ayan. Happy birthday, Cha. Ayan, at syempre batiin din natin ang lahat ng mga may birthdays today. Kung kayo man ay nagsiselebrate ng inyong mga birthdays today, kami ay masaya na kayo ay may dagdag na taon sa inyong kaarawan. At syempre kung ano man ang mga selebrasyon na meron kayo ngayon, like your anniversaries, ayan, kami bumabati sa inyo ng happy, happy anniversary. Siyempre, batiin din natin ang belated happy wedding anniversary si Ate Ina at si Attorney Angelo Lo. Ayan, sila ay nag-celebrate ng kanilang anniversary. Hindi ko yan sila nabati nung last time. Ngayon na lang, belated happy anniversary! At syempre pa, kung ikaw man ay nagse-celebrate ng anumang selebrasyon na meron ka ngayon, kami ay masaya na nakikibati at talaga namang anuman ang inyong mga selebrasyon na tagumpay na isine-celebrate ay kami ay masaya dito. Ayan, kaya naman sa ating pakikisaya sa ating mga selebrasyon, ipabati nyo na po kung sino man ang gusto ninyong batiin at ipa-shout out. At kami po ay makakasama ninyo dito sa Negosyo as in Trabaho program hanggang alas 9:30 ng umaga. Ayan, medyo tayo ngayon, antok-antok pa, ano? Pero, kumusta po ang inyong mga tulog at ang inyong mga gising? Ayan, syempre, sa inyong gising, kumusta ang inyong mga almusal, ang mga preparasyon para sa mga pagpasok sa mga eskwelahan? Ganun din sa inyong mga trabaho at negosyo, kumusta po? Ayan, batiin natin yung ating mga nakasama kahapon sa spa. Oo. Diba? Talagang kung pwede lang, doon na ako tumira eh. Ang sarap. Nang pamper day, talagang pag nagpa-pamper day, masarap yan sa pakiramdam. Maraming salamat sa mga special treat. Ayan, kahapon po na-treat tayo ng spa day. Ayan, at saya, sobrang saya yan. Hello, Ate Ina and Ate Riza. Thank you, thank you. Ayan, oo. Kulang na lang talaga, Kuya Jun. Doon na ako tumira. Ang sarap. Naka-uwi kami ay 11 in the evening. Pero hindi kami hinahanap ng aming mga asawa. Ikaw ba, Kuya Jun? Hanapin mo pag alas 11 na. Oo daw. Hindi kami nahanap. Pero thank you sa masayang pagsasama-sama kagabi at sa masarap na pagkain dyan sa may yung mga bagong bukas dyan na sarap talagang pasta doon, kain tayo doon, Kuya Jun. Ayan, kaya maraming salamat Ate Ina, Ate Riza. Ayan, mga tulog pa yun kasi gabi na nga tayo kagabi. Maraming salamat for making my day special yesterday. For the advanced birthday treat yesterday sa spa. Ayan. Ang sarap. Mm-mm. Kaya naman, maraming salamat sa lahat po ng mga nag-advance greeting sa ating birthday. Yan po ay appreciated at ako'y nagpapasalamat po sa inyo. Oo, advance sila mag-birthday greetings, ano? Ayan, pero salamat po. It is very much appreciated. Kaya happy, happy birthday, happy wedding anniversary, and happy dedication sa mga nagpapadedicate ng kanilang mga anak or ano man ang selebrasyon na meron kayo ngayon, kami masaya para sa inyo. At kung meron kayong mga special na pabati, eh pwede po kayong mag-text sa ating telepono numero 0998-843-0573. At sa ating mga social media platforms, i-type mo lang sa ating Facebook o ang Facebook sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre, kung ikaw ay nais mo na makapakinig ng Malaradyo at mapakinggan ang ating mga musical programs like ang Music and Chat Recharge, ang UV Express, ang ating Papuri, at kapag Sabado naman ay nandyan syempre ang ating Amplified Beats at ang ating Classical Music. At pag Sunday ay nandyan ang Music and Memories. Kaya kung nais mo na ito'y mapakinggan dahil nga sa mga social media platforms ay may mga restrictions, kaya hindi natin napapakinggan ang ating mga kanta or mga tugtugin doon, eh pwedeng-pwede po kayo na mag-online streaming dahil ito ay inyong mapapakinggan. At i-type mo lang, basta may internet at may data ka, i-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. At sa ang sulo ka man ng Pilipinas o labas ng ating bansa, ay pwedeng-pwede kang mag-online stream. At kami ay iyong mapapakinggan. At kung nais mo naman mapabilang sa ating official Karen's GC, ay pwedeng-pwede. Naku, i-message mo lang po kami at i-add ka namin sa ating Karen's official GC para mas maging updated ka pa sa ating mga live programs, ganun din sa mga kaganapan dito sa ating himpilan. Ang isa po sa pinaghahandaan natin ay syempre ang ating pagbisita dahil tayo bumisita nung nakaraang Sabado sa Anislag. Kailan ba ako bumisita? Nung Sabado nga ba ako or Lunes? Nakakalimutan ko ng araw. Tama, Lunes? Martes. Nung Martes, bumisita tayo sa Anislag National High School sa Daraga. Abangan niyo po kami diyan sa May Arimbay Elementary School on July 31 naman. Kaya patuloy tayong nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kasabay sa paghayo sa mga ginagawa po natin sa community service. Marami po tayong nakakasabay sa ating paghayo. Kaya kung nais mo na ikaw ay makasabay sa ating paghayo at may puso para sa Ministeryo ng Radyo, maaari ka na maging kaparte ng ating ministeryo. At ito ay may apat na kapamaraanan sa pamagitan ng una sa pananalangin. At ito po ay isang pagkakataon na magpasalamat sa ating mga nananalangin para sa atin. Yung sinasambit ang ating estasyon kapag sila ay nananalangin. At ganun din sa mga churches na isinasabay tayo sa kanilang prayer, sa kanilang weekly prayer gathering. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo at kung nais pa rin po ninyo na kayo ay aming makasabay sa paghayo, maaari nyo po kaming ipanalangin. Lalong-lalo na po sa ating transmitter site na hindi ito magkaroon dahil nga alam nyo naman ang ating kuryente dito sa Albay, sa Legazpi. Ay nako, parating Christmas light. Sana po ito ipanalangin natin na maging tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente doon sa ating transmitter site. Dahil sa ngayon po ay ginagawa ang ating generator and let's pray na ang ating bagong generator para doon ay maging maayos ang mga proseso. Ayan. Kaya salamat po sa lahat ng mga nananalangin at mananalangin para sa ating himpilan. At syempre, sa ating pangalawa, sa ating kasabay sa paghayo, maaari po kayo na mag-volunteer dito sa ating himpilan. Hindi lamang po sa pagpaprograma, kung ano po ang inyong mga talents and skills, ay pwede nyo po yung ipagamit dito sa ating himpilan. Ayan, katulad po ng mga sumama sa amin ng community service sa Anislag, nagpapasalamat po tayo sa mga nag-volunteer. Kasama na dyan, si Kuya Mike. Ayan, Kuya Mike, maraming salamat, Kuya Mike. Ayan, sinamahan niya tayo at siya ay nag-volunteer na siya yung nandun sa ating table dahil kami nga po ni Alvis ay palakad-lakad. Eh, siya po ang nandun at nag-entertain sa ating mga estudyante na lumalapit para kumuha ng kanilang libreng Bibles at maipakilala ang gawain ng radyo. Thank you, Kuya Mike Manzanilla. At syempre kasama din natin na katulad noon na nag-volunteer, si Pastor Abel Manzanilla. Ayan, at sila yung mga nasa counseling area. Sila ay nag-volunteer para dyan at syempre ang Kairos team ni Ma'am si Shelo Ebasco. At syempre nagpapasalamat din tayo sa mga nag-volunteer dito at tumutulong sa atin, si Pastor John Wisdom Buenavente sa kanyang pagtulong sa atin sa ating mga program. So, sa ating program, nakakasama natin siya sa TNT Your Lunch Break Cafe on Air, sa Tanglaw sa Iyong Daan at sa iba pa, diba? Sa mga susunod pa. Maraming salamat po at sa lahat ng ating mga volunteers. Ayan, yung mga nagbo-broadcast po dito sa atin, sila yung iba sa kanila, yung mga volunteers natin na wala po silang nakukuha na sweldo or wala po silang nakukuha na kahit na ano dito sa ating himpilan. Minsan pa nga sila pa ang nagdadala rito sa atin at nagsishare ng mga blessings nila. Maraming salamat po sa inyong puso para sa pag-volunteer sa gawain ng radyo. Ganon din si Ate Melay, ayan, siya ay nag-volunteer sa ating technical side. Kaya naman kung ikaw ay may talent or skills, nais mong ipagamit, punta ka lamang dito sa ating himpilan at yan ay ating pag-usapan. At ang pangatlo sa ating kasabay sa paghayo ay ang pag-promote. Kung kayo ay may mga gatherings, mga events sa inyong eskwelahan, sa inyong organisasyon, sa inyong mga negosyo o sa inyong mga churches, whether it is an anniversary or Thanksgiving or anuman ito, ay pwede mo po kaming imbitahin para kami pumunta at maipakilala ang ministeryo ng radyo sa ating mga kababayan or sa mga tagapakinig. At pwede din ang ating mga program links katulad sa ating mga social media platforms ay ito po'y inyong i-share sa inyong profile para naman na marami pa ang maabot at marami pa ang makapakinig ng mga magagandang mensahe, ganun din ng mga programa natin dito sa ating himpilan. Dahil tayo napapakinggan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Linggo. Kaya i-share nyo rin po ang mga program links natin, i-like, i-follow at i-share para naman po tayo ay makasabay sa paghayo sa pamamagitan ng pag-promote. Ganon din ang pang-apat natin at panghuli na kasabay sa paghayo ay ang pagbibigay. Kung kayo po ay may puso para sa pagbibigay, para tumulong sa ating himpilan, kayo po ay very much welcome and appreciated sa inyong mga tulong at mga donasyon. Dahil tayo nga po ay non-profit, non-commercial, kaya po tayo mga walang patalastas, wala po tayong advertisement dito, dahil nga po tayo ay non-profit, non-commercial, ang sama-samang donasyon at suporta ng mga puso, ng mga may puso sa himpilan ang siyang nakakatulong. Kaya naman po, 53 years tayo po ay magse-celebrate ng ating ika-53rd anniversary on December. At yan po sa loob ng 53 years na yan, dahil po sa sama-samang pagtutulungan ng ating mga donors and sponsors, mga supporters na patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga finances sa ating himpilan. Maari din po kayong tumulong sa pamamagitan ng pagpupuno ng coin banks. Kaya kung kayo po ay nagnanais ng magpuno ng mga coin banks, maari niyo po itong kunin dito sa ating himpilan or kung saan kami naroon sa labas. Pag nakita niyo po kami, siguradong may dala kaming coin banks. Kaya humingi lamang po kayo dahil ito ay libre. At salamat sa ating donor ng napakaganda natin at upgraded na coin bank, ang New Print Masters. Maraming salamat po sa inyong generous donation. Kaya naman unlimited ang ating coin banks, kaya pwedeng-pwede po kayong kumuha dito sa ating himpilan for the coin banks. Punuin nyo lamang po, at kung ito'y napuno na, i-message nyo lamang po kami upang ito'y ating makuha, or pwede din po na ito ay dalhin ninyo dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kaya inaanyayahan ko po kayo na sumabay sa amin sa paghayo sa ating himpilan, whether it is in prayer, volunteer work, or ito ay sa promotion or sa pagbibigay. Alinman po ang puso ninyo para sa ating sabay sa paghayo, ay maaari po kayong makipag-ugnayan dito sa ating himpilan. Kami po ay narito lamang sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At maraming salamat sa ating mga kasabay sa paghayo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating himpilan. Kaya tumawag o mag-text, o kayo ay pumunta, o kayo po ay mag-message sa ating himpilan para po malaman ninyo kung ano pa ang mga information or details na kailangan ninyo. Ayan. At ngayon nga po na araw ng Webes, ay nakakasama natin sa ating ACCI Corner ang Albay Chamber of Commerce and Industry. At maya-maya lamang po ay meron po tayong makakasama para sa isang miyembro muli ng ACCI or Albay Chamber of Commerce and Industry, upang tayo ay merong mga matutunan at malaman tungkol sa pagnenegosyo or iba't ibang, alam niyo, sa pagnenegosyo hindi madali. Ano, maraming bagay na may mga challenges na pwedeng mangyari or ating ma-experience sa ating pagnenegosyo. Kaya naman, maganda po ito na pag-uusapan, at iba't ibang klaseng experiences and challenges ang ating napapakinggan. At of course, hindi lang yung challenges, kundi kung paano nila ito napagtagumpayan. Kaya mamaya po sa ating Albay Chamber of Commerce and Industry Corner, isa na namang negosyante at miyembro ng ACCI ang ating makakapanayam. Kaya antabay lamang po kayo at kami magbabalik. Mamaya-maya lamang, tayo muna po'y makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
2: Akuin mo na.
1: Akuin mo na. Diba?
3: Ang buhay ay isang paglalakbay ng walang katapusang pagtuklas at pagkilala sa iyong sarili. Diyan sa iyong trabaho, mayroon bang mga gawaing dati ay hindi mo akalaing kaya mo pala, pero ngayon ay gamay na gamay mo na. You are never too wise to gain new insights, never too old to learn new skills, and never too late to know yourself more. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Nasa kolehiyo ako nang matuto akong magbisikleta. May anak na ako nang magkaroon ako ng lakas ng loob na magmaneho sa Metro Manila. I was in my mid-30s when I realized that I can write a book. At ngayong mahigit 40 na ako, na-discovery kong kaya ko palang gumuhit. Life is an endless journey of learning, growing, and discovering. Ano nga ba ang mga balakid sa pagtuklas at pagkilala ng higit sa iyong sarili? Una, the know-it-all attitude. Ang pag-aakalang alam mo na ang lahat ay hindi katalinuhan. Ito'y tanda ng pagiging sarado ang isipan. In our lifetime, it is not possible to know everything. Kahit nga si Haring Solomon na itinuring na wisest ruler in the world ay hindi naman nagkaroon ng pagkakataong malaman ang lahat ng bagay. Marunong ba siyang mag-Facebook o mag-Instagram? Obvious naman na hindi, dahil hindi na siya nabubuhay para matutunan ang mga ito. When you start thinking that you already know everything about yourself, hindi ka nagiging bukas para tuklasin pa ang iyong mga potensyal at nakatagong kakayahan. The first important step to knowing more about yourself is to accept that you do not know everything. Pangalawa, the fear of trying. Marami ang hindi na lumago ang pagkilala sa sarili at pagkatuklas ng kanilang mga kakayahan dahil sa takot. Takot mabigo, takot mapagtawanan, takot magkamali, takot na masaktan. Mayroon bang atletang hindi nasasaktan? In order for them to develop strength and endurance, kailangan nilang mag-ensayo araw-araw. Nariyan ang may nadarapa, nagkakasprain, nagagalusan, napapaltusan. Pain is always a part of growing and maturing. Kaya nga tinatawag na growing pains, di ba? Set aside your fears and embark on an exciting journey of knowing yourself more. At pangatlo, being too busy. Ang kawalan ng panahon at pagiging abala sa napakaraming bagay ay malaking hadlang para kilalaning higit ang iyong sarili. Good relationships don't happen by accident. You make time for it. Ang mga nagliligawan, nagbibigay sila ng oras para higit na kilalanin ang isa't isa. Pahalagahan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon para higit mong makilala ang sarili mo. Marami ang abala para gayahin ang itsura, pananamit o pagkilos ng ibang tao, pero walang panahon para kilalanin ang sarili. Ang sabi ng batikang aktres na si Judy Garland na nakilala sa kanyang pagganap bilang Dorothy sa Wizard of Oz, "Always be a first-rate version of yourself instead of a second-rate version of somebody else." There is more to life than who you are now and what you can do now. Tuklasin ang mga talento at kakayahang ibinigay sa iyo ng Diyos. Let's not be too busy to find out what God has wired us to do. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
5: Oo, apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
6: Bakit? Apo, ano meron?
4: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Volhencio at Mamita Dulce Bahado.
5: Ah, ganun ba?
4: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
6: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
4: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
5: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
4: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
6: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
4: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
2: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
7: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin? Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
8: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
9: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
10: Albay Chamber of Commerce and Industry Corner.

0: Glenn Lee. Hello, good morning, President John. Ayan, at syempre ngayon, napakaganda. Ayan, hindi na siya bago. Oo, kaya ay, ngayon po ay it's nice to see her back sa ating programa. At syempre, ngayon po ay pag-uusapan natin ang isa pa niyang negosyo. Naku, talaga to si Madam Negosyante. Mamaya ay usisain natin to at bakit madaming negosyo tong si Madam. At kung papaano na maintain. At syempre, mahirap ang pagne-negosyo. Kaya naman, mamaya eh, ito ay ating alamin kay Madam. Ayan, kasama natin ang isang membro ng ACCI or Abay Chamber of Commerce and Industry, si Miss Clarice Jones Mirabueno Balona. At ngayon ang ating pag-uusapang negosyo ay ang Pixel 8 Web Solution and Consultancy. Ayan, good morning, Ma'am Clarice.
1: Hello, good morning.
0: Ayan, oo. Kumusta po muna? Bati muna kayo, Ma'am Clarice.
1: Yes, happy to be back po. Thank you for the invite. And hello sa mga taga-Pixel 8.
0: Ayan, ang mga taga-Pixel 8 ang ating binabati ngayon. Hello, hello sa inyo. At siguro naka-tune in sila, Ma'am, no?
1: Yes.
0: Ayan, special greetings sa inyo. Baka, Ma'am, meron pa kayong mga gustong batiin muna. Baka yes. May mga may birthday dyan.
1: Okay. From JCI Peeps na lang. Hello from JCI Legazpi Dawani.
0: Ayan, oo. Hello, hello sa inyo and good morning sa inyong lahat. Ayan.
1: Hello, NPJGL.
0: Ayun, oo. May mga pahabal si ma'am. Ayan, ma'am, yung last time ang ating pinag-usapan, iba, di ba? So ngayon naman, ito naman Pixel 8 ang ating pag-uusapan. Ano nga po ba ito?
1: Yes, Pixel 8 po is actually a software company based here sa Bicol. So actually, right, this 2026 will be celebrating our 10th year po.
0: Oh, wow!
1: So, yes, we started last January 2016 pa. So, October pala. Then we became a corporation po ng 2017.
0: Oh, wow! So ngayon, 2026 na October, ay kayo ay
1: magsa-celebrate
0: ng ika-10th year. Yes. Naku, congratulations in advance, ma'am. So bakit, ma'am, ito ay naisip ninyo? Kasi sabi niyo ito ay web consultancy, software,
1: yes,
0: 'di ba? So bakit ito yung naisip niyo, ma'am? Parang kakaiba tong negosyo.
1: Oo. Bali po kami co-founder ako actually nito at the same time operations manager po ako, currently working as operations manager. So, we started this company po together with my husband. Actually, it's a startup. Hanggang ngayon, kinoconsider namin siya as a startup company. Yeah.
0: Uh-huh.
1: Bibihira yung mag-take ng risk to have a digital solutions company here sa province. No? So, but we started it po na pag-isipan namin kasi parehas po kami pioneer ng IT sa BU. So actually, graphic artist kami by profession.
0: Oo.
1: Nung nag-aaral pa po kami ng college, nag-work na talaga kami as freelance. So while studying, we're working already as a freelance graphics artist sa isang freelancing website. Naabutan namin yung peak ng freelancing.
0: Okay.
1: And then, at the age of 25, yung husband ko, he decided to explore on a different path sana sa employment. Pumunta siya ng Singapore. Tapos, nakita niya yung mga incubator startup doon. He actually got the inspiration from them. So, why not sabi niya, bakit hindi na lang sa Philippines ko dalhin yung parang na-visualize niya na startup company. And then, we decided po to put it up. Actually, at first, very hesitant ako kasi I'm happy naman with the freelancing.
0: Yes,
1: so, hindi pa ako ganun ka into business talaga. Sanay ako mag-work mag-isa.
0: Okay.
1: So, yun yung start noon. Then, masyadong malakas yung loob niya actually to take a risk. Tapos at the same time, kakapangan ako lang noon. So talagang parang hindi pa doon yung focus ko. But of course, I support. Tapos naniniwala ako doon sa vision niya. So we started in a very small, siguro po, itong area lang.
0: Maliit lang.
1: Talagang liit. And then we're just three people. Tapos isang developer, siya as marketing, ako naman as operations manager. Tapos we started po with website development sa mga hotels dito sa
0: Albay.
1: But at that time, they're not yet really open sa digitization.
0: Hindi pa. Kasi 2016, hindi pa.
1: At the same time, ang hirap mag-pitch kasi mga bata pa kami.
0: Yes.
1: So iba yung ano po, iba yung nakikita nila na pagkakatiwalaan ba to? Syempre,
0: yes,
1: startup
0: of course.
1: To. So mahirap naman din i-risk yung business nila. But then again, may mga nagtiwala.
0: Yes.
1: We start

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang umaga sa lahat po ng ating mga kaagapan, kaibigan. Ako po inyong mga kasama hanggang 11 o'clock. Ito po sa ating Thursday edition ng Family Matters. Siyempre, hello-hello sa lahat ng ating mga listeners na naka-tune in sa face, nakapanood sa atin sa YouTube, sa Facebook, at nakikinig sa radio, yung iba naman sa Signal TV 185. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa atin, pagsunod, pakikinig. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon sapagkat ito naman ay palagi niyo nang narinig pero may dagdag po tayong insight para sa ating mga tagapakinig. Aging gracefully and biblically. Ayan! Ako po ang inyong Ate Merling Guillermo at siyempre kasama ko po ang aking classmate. Hello classmate, good morning.
1: Good morning, beautiful classmate.
0: Beautiful talaga, sister.
1: Yes. Oh, parang yes. Ang saya mo.
0: Kasi nga muntik na akong malate. Nakalimutan ko, ganyan pala ako. Sorry makagapay, ano, matanda na kasi si Lola, kaya alam mo yung energy ko, sobrang ang energized ako ngayon kasi nga nagmamadali ako, ganyan-ganyan. Pero anyway, I thank God for the strength, Ate Marie, diba? Relax ako kanina, late ako nag-breakfast, yung pala, ay my goodness, sakit ako yung rilos ko. We go 5 minutes, ala, yan na. Anyways, mga kaagapay, yan po ang buhay-buhay namin ni Ate Marie. Minsan ay sobra kaming energized. Anyways, Ate Marie, dahil kumbatiin muna mga listeners natin, mga kaagapay natin. Hello, Ate Marlene, sabi ni Kai na nag-message sa atin ngayon. Thank you, ha? Thank you din kay Anne Ligarda for tuning in. Of course, sa mga kay Lutz Fuentes at kay Rosendo Fuentes ng Antipolo, Abidaylo, mga faithful listeners natin at mga taga Lord Hill, Arlan. Ate Marie, mayroon kang babatiin?
1: Siyempre.
0: Ikaw pa.
1: Oh. And siyempre, happy listening kay Mother Dear, kay Mother Lydia Mirabel.
0: Wow. Ayan, may mga nagbe-message sa akin, nakikinig daw sila, shout out daw kay Net Patara, nakikinig ngayon sa Bacolod. Of course si ano naman, si Amy Cristobal, Carlo J. Everdone, tama ba? Nakakatuwa po kayo. Mga matatanda na kami, Kuya Carlo, pero di ba enjoy lang kami. Thank you for tuning in, si Josie Llamas, at nagpaparamdam din si Nona Docor. Mapagpalang umaga sa inyong dalawa, women of God, Ma'am Marie and Ma'am Merlin. Kilala mo ba sila? Salamat sa inyong pagkikinig sa atin. Si Celia Roderos Canton, Ate Marie, ating classmate, naka-tune in ngayon. Hello, hello.
1: Kay nasaan na ba siya ngayon? At nasaan na ngayon siya?
0: Silang.
1: Ah, sa Cavite, Silang, Cavite pa rin. Oo. Okay.
0: Hello, kay Nisita Sagpaw, hello, sa Cavite rin. Hazel Katindig ng Santa Rosa, Laguna. Madadaanan kuya ang Santa Rosa, Laguna, papunta ng Santa Cruz. Sana magkita kami. Eunice Cosico, nakikinig. Gwen Purple ng Pagasinan, good morning. Ayan, si Menandro Servano. Magandang umaga, mga lola talaga. Tawag sa atin. Thank you, ha, Mane, Menandro. Talagang lola kami. Anyways, Marivic Dichoso, good morning. Mary Cruz, Carmen Termulo, good morning. Nakakatuwa rin eh, Tuwayon. Thank you for tuning in. At sa lahat po ng nakikinig, mag-message lang po kayo dahil binabasa ko po yan dito sa Facebook message section. Ayan, I like the energy po. Nakaka-bless. Kahit matanda na. Amy Chidoro, good morning. Watching from Linwood, Washington State. Ayan, Cynthia Makahangon. Ay, teka. Cynthia Makabangon. Sorry, ah. Cynthia Makabangon. Siguro nakabangon na siya. Thank you. Nakikinig si Cynthia. Thank you so much. Ayan, sige po. Pagpatuloy namin pong ating ano, kasi nag-i-enjoy
1: kami
0: niya.
1: Meron ako isang ano ha, yung akala ko nabura eh, hindi ko mabasa, oh? Ewan ko ba.
0: Hello,
1: happy
0: ha?
1: Birthday kay Jenny Bondad ako. Happy, happy birthday sa aking inaanok.
0: Ayan. Ate Marie, sabi ni Celia, yung classmate natin, nasa Indang, Cavite siya. Ayan. Dali, uy, Miranda, okay. Good morning. Janelle Mendoza, Nora Madriaga. Ayan. Ate Marie, kagabi, nag-usap kami ni, biglang sumipot sa Facebook ko si Adela Flores. So, yung nag, ala, yung mga kabats natin, gusto nila magkita-kita. 50 years na hindi ko nakita si Adela. Magkikita kami anytime soon. Pupunta ako ng Cavite. O, di ba, Ate Marie?
1: Aha. But
0: ako ay matanda na, pero masyadong
1: matas. Nasaan ba si Adela? Hindi ba, wala naman siya dito sa Pilipinas?
0: Nandito, nasa Cavite.
1: Ah, sa Cavite rin ba siya?
0: Yes, madam.
1: Okay,
0: ayan.
1: Akala ko wala siya dito sa Pilipinas.
0: Sige, sumama ka. Punta tayo sa Cavite, ha? Micah Sarmiento Fernandez, good morning. Teresita Reyes, good morning. Amy Chidoro, pag-greet po. Birthday po ng kapatid ko si Janet. Janet, happy, happy birthday from your sister Amy. Ayan, Ate Marie, ito ang verse natin for today, no? Sabi sa Proverbs 31:25-30. Kasi explain ni Ate Marie, bakit ito po ay aging gracefully and biblically? Kasi nga mayroon mang nagkakaedad, gracefully, okay, but not biblically. Ano kaya yun, di ba, Ate Marie? Bakit kaya biblically talaga? Anyway, basahin ko yung verse, ha, sa English. NIV, Proverbs 31:25-30. Sabi po dito, she is clothed with strength and dignity. She can laugh, oh, diba? She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Sa Tagalog, mga kagapay, tingnan natin sa magandang balita din ng ating translation, sabi ni Haring Solomon, Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mandaraya ang pag-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babae o ang lalaki, babae pala, ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Di ba, Ate Marie? Paki-explain, how do you age gracefully and biblically according to this verses na binasa natin? Sinabi ni Haring Solomon.
1: Kasi ang ano dyan, pwede kang magkaedad gracefully. Yung
0: okay.
1: Na ang karaniwan, ang ini... Kumbaga, ang inilalarawan pagka you are graceful, ayun bang ano, yung pagkilos?
0: Aha. Uh-huh.
1: Yung pagkilos.
0: Okay.
1: Pero pag sinabi na biblical ka,
0: okay, sige.
1: As you act gracefully, ay doon sa mga katangian na binanggit ni Haring Solomon.
0: Mm-mm.
1: Binanggit niya doon yung kapitapitagan.
0: Kapitapitagan.
1: Hindi pwedeng hindi mo siya irespeto.
0: Wow.
1: Yun yun eh. Irirespeto mo siya. At yung kanyang wisdom, yung lumalabas sa kanyang bibig, pagbuka ng bibig niya, ay pawang karunungan, kabutihan. At saka, tignan mo ha, yung mga binanggit na tungkol sa kanyang pangangalaga, sa kanyang tahanan. Hindi lang asawa, kundi pati mga anak. Kaya, ang ano doon, pag sinabi mo na biblical ang iyong pagiging graceful, ibig sabihin noon talaga ang mga katangian mo ay makikita sa Biblia. Di ba? A woman of grace. Talagang pupurihin siya, pararangalan siya, at bibigyan siya ng ano, ng yung anumang bagay na sasabihin tungkol sa kanya ay mabuti.
0: Yes, yes. Diba, Ate Marie, marami, no offense meant sa ibang mga may kakayahan magpa-nose lift, mag-face lift, lahat ng lift, no? Air lift or whatever, para gumanda. Gumanda. Diba, Ate Marie? Kaya ating pinag-uusapan ngayon, ang sabi nga ni Ate Marie kanina, madaling magiging, ano, madali mag-age gracefully. Madali, diba, Ate Marie?
1: Oh.
0: Alam mo yun, pero ma-enhance lalo yung pagiging maganda, pagiging kapitapitaga na isang tao ay biblically nakikita sa iyo kung ano po yung sinabi ni Apostle Paul sa kay Tito, kay Titus, no? Mga elderly, ano ba ang ginagawa niyo para makita sa inyo ang godliness, ang makita sa inyo ang kabanalan, yung bang karangalan nyo, di ba? Nakikita sa atin ng mga elderly, karespeto ang ating pagkilo, sabi nga Ate Marie, pati yung mga salita natin, di ba, Ate Marie? Sabi mo nga,
1: dito ang ano eh, more na, okay, you can act gracefully sa panlabas. Mm-hmm. Yung sa yung ano, yung kagandahan, sa yung pagkilos, pero yung panloob na lumalabas, na kabutihan, iyon ang nagpapakita ng iyong ugali, ang iyong katangian ay approved sa Bible.
0: Yes. Right. Ayan, nag-message si po si Cecil Banigid. Nanunood sila sa atin. Kasama niya ang nanay niya. Ate Marie, alam mo ba, itong si Cecil, sa, nasa Baguio sila, ay ang nanay niya, nasa TV'ng malaki. Ano ba yun? Nakaupo siya sa sala, pinakita sa akin ni Cecil, ang nanay niya, nanonood sa atin, Ate Marie, di ba? Hello po nanay, dyan po sa, yung nanay ni Cecil. Cecil, ano pangalan ng nanay mo? Ano? Nakakatuwa siya, talagang tutok siya sa TV, sa LED ba yun? Malaking screen. Anyway, mga lola, hindi na alam anong term doon. Ano? So, napakaganda po paalala sa atin. Sabi nga natin dito na madali pong magpaganda at graceful ka. Pero yung pagiging biblical ang iyong pananaw sa buhay, makikita sa iyo ang sa aura mo na ikaw ay God-fearing. Sabi ni Cecil, Nanay Selly pala. Nanay Selly ang kanyang nanay. Ang pangalan ng nanay niya. Hello, Nanay Selly. Good morning. Thank you for tuning in sa atin. Ayan. So, mga kaagapay, sana po ay yung na-explain namin ni Ate Marie sa Proverbs 31:25-30, di ba? At syempre, ito lagi ang naririnig ng mga pag Mother's Day. Laging na-emphasize ito, do. Pero ngayon, ine-emphasize po natin, how can we age gracefully and biblically? At sana ma-share po namin sa inyo ang two pointers lang, Ate Marie, di ba? Sabi dito, how do you age gracefully biblically? Aging gracefully is accepting change and embracing the things that we cannot change, sabi nga. So aging gracefully means that you mature and age in a manner that God desires, meaning that you continually grow in biblical knowledge, wisdom, and consistently exhibit the fruit of the Spirit in your life. Ayan, Ate Marie, diba?
1: Ayan, ngayon may mga nadagdag na katangian. Una,
0: yes.
1: Godly.
0: Yes.
1: And then fruit of the Holy Spirit.
0: Right. Oh,
1: and my. Then at the same time, matured. Ayan.
0: Oh.
1: Na yung mga continuous process of right. growing. Kaya hindi mo masasabi na ikaw ay biblically abled kung mm-hmm. yun, wala yung tatlong katangiang yun.
0: Yeah. Oo nga, di ba, Ate Marie? Especially, mga kaagapa, yung fruit of the Holy Spirit, di ba? Hindi mo pwedeng yung isa lang. Kasi di ba, Ate Marie, isang ano yun?
1: Cluster.
0: Isang cluster. Hindi pwedeng sabihin, ano ang kahinaan ko dito sa fruit, di ba, siyam yun, nine fruit of the Spirit, di ba? Ay, mahina ang struggle ko talaga, yung temper, yung patience, di ba? Hindi pwede ihiwalay, Ate Marie, di ba? Dapat yung...
1: Oh, kabit-kabit yun eh.
0: Kabit-kabit, oo.
1: Oo. Kaya nga sa mga pag nakakita ka ng mga illustrations sa nagtuturo uh-huh. noon, cluster talaga, sama-sama, hindi mo pwedeng ihiwalay. Dahil, syempre, ang control ay palaging na hindi nandun ngayon sa temper, di ba? Hindi pwede na ang tindi ng temper mo tapos sabihin mo controlled ka ng Holy Spirit.
0: Oh, my
1: at
0: goodness.
1: Syempre, long suffering kailangan din. Kaya kabit-kabit lahat yun.
0: Wow. Ouchie, ouchie. Kasi di ba, Ate Marie, di ba, kailangan po natin talaga every day i-pray natin sa Panginoon, Lord, let me, ano ba yun, makita sa akin ang fruit of the Spirit, di ba? Kaya nga inuna po yung love eh. Kasi yung pag-ibig talaga, ang pagka may pag-ibig tayo sa Panginoon, yung pong fruit of the Spirit ay ano, si Edith Paglinawan, nagme-message ngayon, looking, yeah. Nagme-message, nakikita ko sa screen. Anyway, yung fruit of the Spirit talaga, we need to ask the Lord. Kapag mayroon tayong Holy Spirit, siyempre, pag tinanggap natin, Panginoon, instantly right there and then, ang Holy Spirit din po ay nasa atin at siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan kung tayo po ay willing mag-submit sa Kanya to bear the fruit of the Spirit. Mahirap, di ba, Ate Marie? Every day may struggle. Talaga lang. Mm-mm.
1: Pero kailangan intentional.
0: Okay.
1: Intentional na gusto mo mm-hmm. na makita sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu. Kasi pagka yung mga hindi ka conscious, parang mm-hmm. ang buhay, sige-sige lang, ay talagang ano, it's an off and on maturity.
0: Mm-hmm. Oo, di ba?
1: Ang mangyayari so, sa atin. Oo.
0: Off and on, Ate, ano ba yun? Off and on maturity. Di ba tayo naman, habang tumatanda, hindi naman pwedeng off and on ang ating pagtanda.
1: Hindi yan mahihina. Yung bang, sige, ihinto ko na muna ha. After 10 years ulit, tsaka ako aandar. Hindi pwede. Araw-araw umaandar. Nagpalit ng kalendaryo, palit din tayo ng edad.
0: Oo nga eh. So, maturity is really, ano, di ba, process, growing, di ba? Hindi po paatras, mga kaagapay. No, yung bearing the fruit of the Spirit, ano, hindi po paatras ang ating paglago sa ating buhay spiritual. Every day, from glory to glory, ginagawa ng Panginoon sa atin. Siyempre, hindi pa tayo, hindi natin kaya talaga yung Christ-likeness, completely Christ-likeness, pero magmamanifest po sa ating behaviors, the way we speak, yung Christ-likeness. Nako, nais kong batiin din si Micah Fernandez. Blessed morning sa lahat ng staff daw ng 702 DZAS. Teresita Reyes. Hello, Teresita. Thank you so much for tuning in. Ito, Ate Marie, si Terry, Teresita Reyes. Bagong Christian lang to, pero sabi ko sa kanya makinig ka sa radio. Amy Etudoro, of course, pag-greet, nabati ko na. Si Gloria Munoz, yan, watching from Moncada, Tarlac. Wow, hello sa inyo dyan. And Remedios Michelle San Pedro, Sister lovely po kayong dalawa. Shout out po sa Mama Dina, taga-Kawit po, listening sa General Trias, regular watcher po sila. Ayan, si Sheng Corsiga, nakikinig. Corey Alejandro, listening from San Nicolas, Yemilif Church. Hello po, mga taga Yemilif. Nakakatuwa, no? Iba-ibang churches kaya nakikinig sa mga members sa iba-ibang churches. Si Erlene Bublarda is also watching. Arlene Estigoy, mapagpalang umaga po. Nakikinig sa inyo. Nakaka-bless po kayo. Ay, thank you. Glory to God. Noraline Garcia, nakikinig siya, Ate Marisa, South Cotabato sa 1062 DXKI. Hello, hello po sa inyo dyan. Nung ako ay teenager, nakikinig ako sa DXKI. O, diba? Neri Hernandez, amen po. Amen po. At ito pa, Ate Marie, sabi ni Leonida Rubio, blessed Thursday, Ma Marlene and Ate Marie, sa lahat ng listeners ng Family Matters, nakikinig ako sa radio habang naglalaba. Tessa Mayo, thank you for tuning in. Maribel Nadra from North View. Ay, North Fairview pala. North Fairview, thank you for tuning in. Susan Ramilio, salamat po sa inyo lahat. Mamaya, magbabasa pa rin tayo sa ating po mga messages. At mamaya po pagbalik namin ni Ate Marie, isishare po namin sa inyo how to, di ba? Makatulong sa atin paano tayo mag grow, mag old gracefully and biblically. Mamaya po yan after the break, Ate Marie, ano ba ang ating special feature at ating awitin for today?
1: Ayan, special feature natin tuwing Thursday, happy bahay, happy buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos nilang mag-share ay yung awiting para sa iyo.
0: Dahil sa iyo.
1: Ay, dahil sa iyo, para sa iyo. Nabaligtad.
0: Okay. Sige. Sige po, dahil sa iyo ang aawitin. Ay, para sa iyo pala. May dugtong pala. Hindi, dahil sa iyo lang.
1: Dahil sa iyo, para sa iyo.
0: Okay. Sige po, pakinggan natin. Babalik kami ni Ate Marie.
2: Happy bahay. Happy buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Good morning, everyone! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Today, I feel so happy because I have here with me my daughter, Bo, and she will be joining us in today's parenting session. Good morning, Bo!
4: Good morning! Hi, everyone!
3: Alam nyo, we would like to encourage you, especially po as we start the year, a lot of parents feel overwhelmed, feel tired, they feel lost. Nako, isang taon na naman, paano ko papalaki yung mga anak ko? So I would like to encourage you with this powerful truth. Kasi naniniwala ako that parenting can be both challenge and a blessing. I'd like to be honest with you, Bo. Kasi there are times talaga that as parents, you feel overwhelmed. Especially kapag nagtatantrum sa mga bata and sometimes they rebel against you, it's really stressful. But at the same time, parenting is also a blessing. Why? Because every day, Bo, we can feel the grace of God seeing us through. Every day we know that it's really God walking us through this parenting journey. Kaya naman ngayong umaga po, we would like to share with you three powerful tips that could help your parenting journey this year become successful. Okay, number one, remember, presence, not perfection. As parents, you don't have to be perfect. You just need to be present. Hindi po natin kailangan maging perfect sa mata ng ating mga anak. But what they need is our presence, our undivided time and attention. This year, we encourage you to really connect, to be intentional in establishing relationship with your children. Kailangan po kumonect kayo sa mga anak nyo, build friendship with your children, and see kung paano po mag-i-improve yung relationship nyo.
4: Yes. And number two, lead with love and truth. I think that when parents discipline us, it is so important that they discipline us with grace, yes, that they teach us with patience. Mm-hmm. They may not realize it, but we as their children, as we grow up, we watch and we mirror not only what they say, but also what they do, and most importantly, how they live out their faith.
3: Tama yun, Bo, no? I'd like to emphasize there na children really catches your values. Instead of makikinig sila lagi sa sinasabi nyo, sabi nga, values are caught rather than taught. Kung ano po talaga yung nakikita nila sa ating matanda, yun po yung ginagaya nila. So it's really important that when we discipline them, we discipline with grace. Okay, number 3, trust God with what you cannot control. Bilang magulang po, there are so many things that are beyond our control. Kasi may sarili po silang buhay, they have their own free will. Pero bilang magulang, we are here to plant the seeds, to water the seeds. But remember, it is God who brings the harvest. It is God who makes things grow in their lives. Kaya po, we need to release our fears unto God. We need to release and surrender our children to God. Because ultimately, siya naman po talaga yung ama at yung magulang ng ating mga anak.
4: Yes. Remember that you are not parenting alone.
3: Because God always walks with you. Lagi nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na magtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Claire.
4: At ako po si Bo.
3: Para sa Happy Bahay,
4: Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Balik po ang inyong kagapay dito po sa Thursday edition po ng Family Matters. And yung ating pong topic is aging gracefully, biblically. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Of course, mayroon pong minessage sa atin si Brother, ano ba ito? Mahaba po yung message niya patungkol po sa how to grow, how to age biblically. Hello din kay Gloria Munoz from Tarlac. Of course, si Remedios from San Pedro. Shout out po sa Mama Dina. Ayan, nabasa ko na kanina, no. Hello din kay Arlene Estigoy, Noraline Hospital Garcia. Ang ganda ng apelido niya, middle name niya, Hospital. Good morning from Cotabato pala. So, salamat din po kay Maribel Azul. Thank you for watching from North Fairview, Susan. And Susan Ramilio, Emily Sumabong. Blessed morning. This must be taught to modern mom like us. Usually, they only look to physical appearance, but the woman of God truly is gracefully inwards that makes us glow. Salamat dear ha. Sana nga po ay mapapakinggan po ng mga nagkakaedad na mga kahit lalaki or babae. Isabel, sabi niya, blessed morning, listening from Dasmariñas. Pa-shout out sa aking anak na si Paul. Nakikinig po siya sa inyo at mga friends, kapatiran sa JCKL. Ate Marie, ano yung JCKL? Jesus Christ, King and Lord. Sorry ah. JCKL. Basta Jesus Christ yung una, di ba, Ate Marie? Ayan. Salamat.

0: din kay Nina Cardones. May nakikinig sa atin ngayon sa ano eh, nakita ko kanina sa, ano ba yun? Teka ha. JNDP, good morning. Si Carlo Ibardoni, marami siyang magandang guidelines po dyan. Dagdag sa inyo, pabasahin nyo. Telma Manjares, good morning. Sabi, maraming salamat po. Matagumpay ang Life Connect sa Bae, Laguna last Saturday, di ba? So yun po, nakabili daw siya ng 8 na PM radio. Wow, talaga lang, di ba? Ang galing. So may nakikinig din sa atin ngayon sa Hong Kong ba yun? Nakita ko kanina. Anyways, balikan ko po mamaya yan. Faith Alex Coloma, Henry Angolas, Ninita Manalo, salamat po. Si Del Adela Flores Maguad, siya po ay nasa Cavite ngayon, yung kaeskwela natin. Guimaras Province naman, si Delma Gailan. Ay nako, talaga lang sa Guimaras. Ano kaya yung station sa Guimaras Island? Yung sa DYBS, ano? Bacolod. Ayan. Lynn Mandap, good morning. Coach AJ De La Fuente, yes, thank you. Relate na relate much. Ang saya nyo, salamat po. Ayan, pag-usapan na po natin yung how, yung diba Ate Marie, tips how to age gracefully and biblically bukod dun sa sinabi ng ating listener. Live in the moment, Ate Marie. Ang una dyan ay live in the moment. Bakit?
1: Mabuhay sa kasalukuyan. Kalimutan na yung nakaraan kasi alam mo, may pagkakataon, nagiging yung ating, kumbaga yung ating pag-uugali, naiiba, pagka yung hindi tayo sa kasalukuyan nabubuhay. Kasi halimbawa, ano bang kalagayan mo ngayon? E di, syempre, kinakailangan maging honest ka sa sarili mo, ano talaga kalagayan mo. Halimbawa, talaga namang hirap ka ng tumayo, masakit ang mga kasukasuan, masakit ang tuhod, di ba? Pagka kasi lagi mong iniisip, yung mga nakaraang panahon, ay
0: malakas pa. Diba?
1: Yung bang lahat ng bagay ay pwede. Pero ngayon talagang hindi. Maraming bawal. Maraming nasa sa iyo, okay. Kung halimbawa, hindi nararapat kainin, kinain mo pa rin.
0: Bahala ka.
1: Magdusa ka. Hindi ba? Magdudusa ka. Yun yung mga bagay na ano na kung minsan ay palagi na lang tayo na naghihinagpis. Pero tayo may kasalanan, kadalasan. Di ba?
0: Oo.
1: Schedule lang yan.
0: Oo. Kaya humingi ng tawad. Yung kinain noon ay lahat bawal. Ate Marie, di ko maiwasan na kumain ng crispy pata. Kaya pagka, kunyari may nagbalikbayan, may nag-birthday Ate Marie, si Anne Legarda. Tinreat kami sa isang restaurant, sa Crisostomo, anyway. So syempre, very, ang ganda ng picture nung crispy pata, laki-laki ng picture sa menu, no? Nung tinanong ako, natitempt ako talaga yung kumain ng crispy pata.
1: Weakness mo talaga, crispy pata, no?
0: Oo. Tapos, pinigilan ko naman, pero halos kalahati kinain ko. Sabi ko, Lord, ngayon lang naman to, isang taon na ako hindi nakakain. Nakalipas ako sa 22.
1: Ngayon lang, ha? Kasi ako kurot-kurot lang talaga. May nagkwento nga minsan na ano. Dahil hindi sila nasiyahan doon sa isang kinainan nila ng crispy pata. Hindi masama ang loob dahil hindi masarap. Kaya ang ginawa, sabi, itabi mo dyan sa isang restaurant na talagang masarap ang crispy pata.
0: Oh my goodness.
1: Order sila ng ano, dalawa. di masaya na sila nung umuwi sila.
0: O diba? Kasi anyway, last year naman ang huli kong kain matagal na, 1 year. Yung pala, January pala, 2026. Ayan, mga kagapay, ayan, sabi ni Ate, Ate Marie kanina, kasalanan natin, kasalanan mo, na yung, alam mo yon, yung sana, yung naging, ano ka palang, 16, hindi ka na halos makalakad, di ba? Parang iniisip mo, sana yung noon, ganyan-ganyan. So, live at the moment. Yung kung ano po ang condition mo ngayon, kaibigan, ay pasiglahin ka ng Lord. Basta sabi natin, you can still age gracefully and biblically. Hindi lang naman doon po sa strength ang ano eh, graceful aging, no? Pati po yung ating yung ating pananaw sa buhay, 'di ba? Even yes. If you're physically unable to do the things that you were doing before, but you are biblically acting out what the Lord is expecting you to do. Sabi nga, sabi mo kanina, intentional. It's not passive, it's active. Diba?
1: Oo.
0: Ayan.
1: Kasi halimbawa, kahapon ay inalis ko na yung kapaskuhan sa akin, yung bedsheet, yung yung mga tablecloths, yung ganyan.
0: Kasi, okay.
1: Isa kasing katuwaan namin nila Pastor Adam, eh hanggang hindi pa sila nagpupunta ng yung puntang dahil sa Kapaskuhan, hindi pa sarado ang pinto ng Pasko.
0: Ah, okay, okay.
1: So yun, edi kaya medyo napagod ako siyempre. Dahil ano eh, aduktong kasi ng pag-aalis. Pati yung mga punda ng ano ng mga tropilo, syempre kapalit noon eh lulugugan mo na at ibababad mo na, di ba? Iyan ang magkakaduktong diyan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang ano, ang hindi naman ako nagsisisi na ginawa ko 'yon, pero kaya lang talagang aga ako nagpahinga nung gabi. Kaya nga
0: talaga.
1: Sabi ko sa inyo eh, inayos ko na itong aking lamesa para
0: sa gabi pa.
1: Oo, dahil maaga akong pumasok sa kwarto ko.
0: Ah,
1: dahil talagang uunat ako kaagad. Kailangan umunat ako na ang aking likod ay nakasandal ng diretso.
0: Okay.
1: Sa aking higaan. So yung mga ganong bagay, so ikaw na rin ang mag-iisip ng lahat ng bagay na pwede mong gawin para sa sarili mo. Kaya yun yung kasalukuyan ko. Eh, di, kasalukuyang umunat.
0: Oo nga.
1: Ayan
0: o,
1: lang
0: diba?
1: Yun, di ba? Oo.
0: Ayan. So mga kapatid, ang pangalawa na gusto namin i-share sa inyo is forgive yourself and others. Ate Marie, bakit sinasabi dito forgive yourself and others relating to aging gracefully and biblically?
1: Ang ano dun eh, ano eh, mahirap kang paggamat, no? Hindi daw may nagsasabi na hindi biblical yung patawarin mo sarili mo dahil ang Diyos ang nagpapatawad sa atin. Hindi ba? Yung pattern ng Lord's Prayer ay ang ano doon ay ano, forgive us this day
0: right.
1: as we forgive others that our debtors, di ba? Yung mga nakakasala sa atin. Kaya yun yung ano, humingi ka ng tawad sa Diyos and then patawarin mo yung mga tao na nagkasala sa iyo. Ang ano nun eh, yung bang pagkakasi kuminsan ay yung issue ng forgiveness ay kinakalimutan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kuminsan yung ating ano mismo eh, yung ating pag-uugali, nawawala na rin yung pagiging totohan ng pamumuhay ayon sa Biblia.
0: Right, right. Isa din Ate Marie ditong forgive yourself. Meron kasi akong client ano na hindi niya mapatawad ang sarili niya dahil sa alam mo 'yan yung parenting style niya. Kaya galit yung anak niya sa kanya hanggang ngayon. Humingi na siya ng tawad tapos hindi pa rin siya binabati ng kanyang anak. Ang sabi ko sa kanya, nakapag humingi ka na ng tawad sa anak mo, huwag ka nang ma-feel guilty. Kumbaga, responsibilidad na ng anak mo na tanggapin niya yung pag-apologize mo sa kanya. You don't have to keep on, you know, asking your daughter, forgive me, ayoko nang gawin yun. Basta't ikaw, kaibigan, napatawad mo na ang sarili mo, you already have, you know, yung mga mistakes in the past, hindi na natin pwedeng paulit-ulitin, balik-balikan yun. So forgive yourself. Oh, oh. Eh, di ba, Ate Marie, kapag nanatili yung guilt feeling sa'yo, na hindi naman, hindi ka makamove on, di ba?
1: Yes, oo. At saka, ang mahalaga kasi, dahil nakahingi ka na ng tawad,
0: uh-huh,
1: ipakita mo ang iyong pagbabago.
0: Yes, yes.
1: O halimbawa, uh-huh, yung pakikitungo mo sa iyong anak, kinakailangan makita ng anak mo na iba na,
0: uh-huh,
1: iba na pakikitungo, di ba? Yung ugali na hindi maganda, hindi na nila makikita sa iyo.
0: Siyempre, it takes a process, di ba? Minsan kasi, hindi makapaniwala ang anak, hello, talaga lang, mingi ng tawad. Parang hindi agad-agad nila. Kasi siyempre, kung for the 30 years, ganun ang treatment mo sa anak mo, maltreatment, siyempre, hindi niya mapatawad, hindi niya maano kaagad, nagbago na ba talaga? Sabi nga ni Ate Marie, makita sa iyo, kapatid, na talagang transformation comes from within at nagmamanifest sa iyo. Huwag mo na pong pilitin ang sarili mo. Basta pinatawad ka na ng Panginoon, may ka na sa Lord, at patawarin mo na ang sarili mo. Ayan. So, sana po ay...
1: try to reconnect. Try to reconnect with your children sa iyong mga anak.
0: Right,
1: hindi ko sabihin doon, huwag mo nang hintayin na silang pupunta sa iyo. Subukan mo, kahit na... Kasi ang una niya, isipin mo, naku, baka hindi ako tanggapin pagka kumatok ako sa kanya. Eh, di kung hindi tanggapin, okay lang. Pero kaya lang, nagsikap ka na maging okay ang inyong samahan.
0: Sige, mga kapatid, si Leia Aranas naman, sabi, watching from Candelaria, Quezon. Shout out po sa mga taga RAC Church sa Barangay San Andres, RAC, ano kaya? Redeemer.
1: Reform Church.
0: Reform Alliance Church.
1: Hindi, ako lang may sabi nun.
0: Salamat po mga taga RAC to church. Ayan. So anyway, siguro Redeemed Alliance Church. Thank you, ah. Natatawa lang po kami, ginagawa kami na Ate Marie, nag-enjoy lang kami dito sa ano, sa ating program. Becky Talig, Marites Bakiren, watching from Pangasinan, Rubinucom, nakikinig din po ang pinsan ko si Gloria Muñoz sa taga Tarlac, sabi ni Terry Reyes, siguro senior niya yung link. Hello din kay Rosalinda Iwano, Venus Almazora, Larry Casaneda, at Shelly Ray from Marinduque. Ayan, sa Gazdan, Marinduque. Okay, hello kay Bernadette Tiradura, good morning. Kay Becky Talig, Pasig City naman. Ayan. So, sa Muntalban naman, si Rebecca. Salamat po. Nag-work si Alice Gabriel, listening sa Taiwan. Habang nag-work, I am aging gracefully, certified 50. Oh, bata pa te, di ba? Certified 50 years old ka lang, ate. Hindi ka pa...
1: Malaki pa ang kanyang magagawa upang mag-age gracefully, physically and inward.
0: Ayan. So, si Grace Mariano, ipagluluto ko po kayo ng crispy pata. Promise, ha? Okay, kung saan man yan, pupuntahan ko yan. Reds Peroni.
1: Akala ko ipapalalamog mo.
0: lalamog. Pwede. Claudel Arinto from Malabon. Thank you for tuning in. Sita Sagpaw, tawa ko ng tawa. Tawa siya ng tawa mag-isa. Ito si Seth, sa Lord Hill Aulan. Ito, widow din to eh. Oh, by the way, the widow's retreat ay sa February 5 to 7. Close na po ang registration. Beverly Lagod is here also from Canada. Thank you for tuning in. Wilma Landicho, ayan. Ang sunod natin, Ate Marie, ay find humor and laugh at yourself. O, diba? Tawa tayo ng tawa.
1: Oo. Alam mo, hindi to, totoo naman yun eh, pagka ikaw ay tumatawa, nababanat ang ano, ang iyong balat, di ba?
0: Correct.
1: Ano, mas ano, mas nauunat ang iyong mga pisngi. Oo naman. At saka hindi lang yon, yung deep inside, mayroong ano, mayroong nagtitingle na kagalakan sa iyong puso. Kaya iyon yung ano mo, ang ano dun eh, pero kaya lang, hindi ka naman matatawa kung hindi mo hahanapin ano ang nakakatuwa.
0: Right.
1: Ano ang nakakatawa, di ba? Kaya iyon yung, halimbawa, ako kuminsan, ano eh, yung si Loki, yung aso dyan sa tapat. Ay, naku, kakausapin ko yon. Pagka siya ay pag siya ay hindi suplado, ay lalapit yon.
0: Yung
1: talagang ano, talagang didila-dila ang panya kamay ko, yung ganyan. And then uupo siya sa aking harapan. At habang nagdidilig ako kung saan ako magpunta, doon siya nagpupunta.
0: Wow. Ganyan.
1: Sabi ko, wala pa yung manok na inaabangan mo. Kaya yung parang natatawa ko, parang natatawa rin siya kasi umasya. May tunog na gano'n. Kaya yun yung hanap ka talaga naman ng ano, ng magpapatawa sa'yo.
0: Yeah,
1: kasi
0: correct.
1: Kung yung lahat ng bagay na lang, pagka ang inisip mo, puro yung bang nakakunot ang noo mo.
0: Oo.
1: Ay, pag kumunot na noo mo, ano na yan, bawal-bawal. Hindi na.
0: So, Ate Marie, ako talaga ay very funny person ako. Mahilig ako magpatawa. At ang palagi kong pinapanood naman sa TikTok, yung mga Bisaya na nakakatawa, o di ba? Enjoy na enjoy ako doon. So, kahit ako lang mag-isa, tawa ko ng tawa sa pinapanood ko. Marami tayong mga sources ng ano, makakatulong para tayo ay tumawa. Hindi na tayo malungkot, di ba? Huwag na ganun.
1: Ay, nako. Alam mo, sa church, yung mga kaumpukan ko, pagka yung ano, kuminsan, hihintayin mo talaga ang punchline.
0: Punchline!
1: So, lalo na, si Pastor Sunny at saka si Noel, talagang pagka yan, nagsalita na. Hintayin mo punchline. Kung ito nagpapatawa o totoo, ang sasabihin.
0: O, diba?
1: Ang sarap nilang magpatawa.
0: Ako, Ate Marie, sabi ng mga taga-PCEC, Women's Commission Board, di ba? Member ako doon, advisor ako ng widows. Basta sabi ni Linda Pauhay, nalalak si Linda, si Simmerlin, sumama ka kasi ano, ikaw ang life of the party. Alam mo yun? Ang dami kong baon na mga joke, di ba? Nakakatawa talaga. I mean, yung punchline ko, grabe. Kaya sabi ni Seth Sagpaw, kasi sa Lordy Laula namin, may grupo kami, marami na kami dyan sa mga prayer warriors ng ating bansa. Pag nag-anniversary kami or Christmas party, talaga ang saya-saya namin. Walang nakasimangot kasi ang Ate Merlin ay palatawa. Ako yung nag-ano ng mga joke-joke, ayan. So makakatulong po yan sa atin mga kaagapay. And then ang sunod kasi Ate Marie ay stay curious. Anong kinalaman ng staying curious with growing, aging gracefully and biblically?
1: Sabi nga natin kanina, hindi ba yung mag-grow maturely? Diba? Kailangan madagdagan yung ating nalalaman, yung ating interest. Kaya dito, mahalaga na yung mga maging inquisitive ka. Curiosity ay inquisitive, di ba?
0: Yeah.
1: Na yung mga tinitignan mo pa rin, ano ba madadagdag sa buhay ko dito? Ano ba ang makikita ko na magdadagdag sa akin ng karunungan? Iyon yung ano, kinakailangan na matutuhan natin gawin. Halimbawa, pagka nakikinig ka ng message pag Sunday, meron bang nadagdag na bago
0: okay.
1: Sa iyong napakinggan? Sa amin kasi usong-uso yung ano eh, na pag nag-close na ng pagsasalitang speaker ay sasabihin niya ang aking pabaon. So meron okay. siyang pabaon na ibibigay.
0: Parang take away, oo.
1: Oo, oh, take away yung ganon. Hmm. Eh, mahalaga na ano na mayroon kang matatandaan ng mga bagay na nadagdag sa mm-hmm. iyong pakikinig. Kaya mm-hmm. alam mo, pagka yung ano, talagang natutuwa naman sa akin ng mga speaker. Kasi talagang lalapitan ko. Magre-thank mm-hmm. you ako. Papasalamat yeah. ako the way na itinrit yung ano, yung message, yung mm-hmm. passage na assigned mm-hmm. sa kanya. Ang ano dun eh, kasi ang hirap si nahirapan din naman sila sa paghahanda, di ba?
0: Correct, correct.
1: Kaya karapatan nila na makatanggap ng mm-hmm. pasasalamat at pagpuri sa kanyang ginawa.
0: Yes, yes. Kasi siyempre yung mga pastors po natin, mga kaagapay, ay minsan, sabi nga ni Kuya Clem dati, no? Sabi niya, parang, sabi niya, hindi niya alam kung na-appreciate ba ng congregation yung message, ano? So parang ang ini-encourage ni Ate Marie, at the end of the worship, no? Lapitan niyo po si Pastor. Pastor, salamat po. Marami akong natutunan, especially ganyan-ganyan-ganyan, di ba? So maganda mm-hmm. po yun na you stay curious and gusto mong mayroon ka pang malalaman na panibagong kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Practically, Ate Marie, kasi ang curiosity also involves yung you actively socialize with younger people, enjoy learning new things, diba? Kasama din mm-hmm. po yan, oo, kasama din po yan sa mga kabataan ngayon, ano ba yung gusto nyong matutunan sa kanila, especially siyempre yung ang kabataan gusto nilang malaman sa atin yung how to grow spiritually, how to be mature, at tayo naman kailangan din natin matutunan sa kanila yung mga sa social media, paano na magpapaturo din tayo sa kanila. So makakatulong po yun na in partnership with younger generation, tayo naman we are able to share kung ano po yung spiritual maturity na makakatulong sa ating kabataan. Ate Bari, may tanong sa ating. Ask ko lang po, mga di nahingi ng tawad, pero need po natin patawarin. Kasalanan po ba if ayaw mo na siya makausap, pero napatawad mo naman siya, Ate Mary? Yun ang tanong sa atin. Humingi ng tawad, pero hindi naman pero hindi napatawad, hindi siya kinakausap. Anong advice mo doon?
1: Paano yun? Humingi ng tawad sa kanya, pero hindi naman siya kinakausap.
0: Right, oo. Oo.
1: Ang ano doon, alam mo, ang process ng patawaran, hindi naman yan para kang namimili pag tumawad ka. Pag ibinigay, thank you, at pag hindi, hahanap na lang ako ng iba, no?
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ang ano dyan, proseso din kasi yon. Mm-hmm. Ang mahalaga, humingi ng tawad. Mm-hmm. Ngayon, kung halimbawa, sabi mo, hindi ka naman kinakausap, abay di ikaw ang kumausap. Mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Kung gusto mo na mabalik ang inyong relasyon, yeah. ikaw ang gumawa ng paraan na makapag-usap kayo uli na gaya ng dati. Kung mm-hmm. ayaw, hayaan mo muna sandali.
0: Right.
1: Kasi marahil, hindi pa naghihilom, hindi pa gumagaling ng gusto yung kanyang mm-hmm. sama ng loob.
0: Mm-mm. So yun po, kaibigan, ano yung tanong sa atin. Huwag natin pilitin na tanggapin tayo. Basta't kakausapin mo pa rin. Basta ikaw ay may kapayapaan ka na kasi humingi ka ng tawad. Huwag ka na mag-guilty kung hindi ka kinakausap. Basta't ikaw, alam mo na you've tried your best. So yung sabi ni Ate Marie, just delay a little bit. Baka hindi pa handa yung na-offend, no? Kung ano man yun, pinoprocess pa nila yan. Okay, hello din kay Beverly Lago, Ate Marie, taga Canada, sa ano siya, Toronto. Na-meet ko siya the other year. Si Beverly, isa din ng widow, yung husband niya, Ate Marie, si ano, diba? Paso June Lago, ay biglang kinuha ng Panginoon. Salamat din kay Wilma Landicho, watching from Light of Life Church at Chaong Quezon. Thank you so much. Si Froilan Ulasco watching from Dagupan City, Pangasinan. Si Marites Bagkirin sa Pangasinan din. Kasama din si Menang Publico Garan. Sabi niya, ang sarap po makinig sa topic niyo. From Ilocos Sur. So itong Ilocos Sur sa DZMR. Tama? Diba? Mas malapit sila. Or sa, anyway, sa Facebook siya. Good morning din.
1: Pwede pa rin sa atin. DCAS pa rin.
0: Ah, okay, okay. Ito na Ate Marie. Si Leia Arana, sabi niya, ang RAC... ay pala, ito pala yun. Sabi, Redeemed Assembly of Christ International Incorporated. O saan ka pa? O diba, yun pala yun. RAC. Maganda, thank you po ah. Redeemed Assembly of Christ International Incorporated. Wow, nice.
1: Para hindi tayo mag-iisip pa at mag- oh. At gagawa na kung ano-ano pangalan. Oh. Pagka ho, parang hindi pangkaraniwan ang pangalan ng isipo.
0: Ilagay.
1: Una pa lang sabihin nyo na.
0: Halimbawa, siyempre familiar tayo sa Methodist, UCCP, Yemilif, yung ibang mga bagong churches ngayon. Salamat po sa pag-explain nyo sa amin. Usina Habla, good morning. Kagapay listening every day. At si Melita Jore, share the link, Proverbs 16:31 sa mga seniors. Thank you po. Si Sheila Villaruel, watching here in Taytay Rizal from FCC. Ayan na naman. Ah, ito na, sinabi niya na, Filipino Christian Church. Ayan. Siguro mga members sila Filipino, no?
1: Posible at posible rin naman na ang nagtayo ay mga Pilipino. Ang hiling natin manghulay na. Uy, may birthday pa akong isa na may birthday. Happy birthday kay Ate Dem Pascua.
0: Ah, Ate Dem Pascua. Happy birthday, Ate Dem. Ayan, Filipino Christian Church. Thank you, Ana. Natutuwa lang kami kasi laughter really helps us na madelay ang ating aging. Ayan, si Jesus Emmanuel, salamat yan, nakikinig din. At si Sandra, nare-reflect sa mukha pag may joy sa loob ng puso mo. Nakaranas po ako lagi ng pagpupuri ng parang ang bata pa ng mukha po. Ayan, sabi ni Sandra, no? Kasi nagre-reflect talaga sa ating mukha na masaya tayo sa loob ng ating puso. Si Wak de la Cruz, good morning. Si Irene Flores Jacinto, blessed morning. Happy listening sa inyo. Naglilipat ng mga books at ng mga kalat dito sa aming bahay. Oh, trabaho siya. Anyway, Ate Marie, ito naman, panglima, ang sunod natin ay be flexible in body and mind. Yan.
1: Yan eh, madalas nating mabanggit eh, no? Yung pagiging flexible. Parang ano? Parang garter o parang goma na pwede pang hatakin. Pero kaya lang, ingat-ingat lang sa paghatak. Baka mamaya mapatid. Kasi may mga pagkakataon, pinipilit natin na maging flexible. Pero ang ano ay may hangganan. Kaya isipin natin, kaya ba? Kaya ba? Nung gusto natin na i-stretch pa sa ating sarili.
0: Okay. So kasama po yun mga kaagapay, ano, that you are to be careful with your body. Kasi nga, kasama po yan, yung body natin, ang isip natin, we are aging gracefully and biblically. Kapag yung body natin, ang katawan natin, ilalagaan ng ating isip, ay talagang punong-puno ng biblical thoughts. Ano, I mean, yung iniisip natin lagi tungkol sa ating Panginoon. So Ate Marie, mayroon din nakikinig sa atin sa Al-Ain FCC naman, no? Si Ruel Suerbo. So alam ko na kung ano yung FCC ha, Filipino Christian Church. O di ba? So yung isa, sabi niya, Filipino po members from Abu Dhabi naman. FCC, praise God. Galing kay Sheila Villaruel. Ayan, natawa kasi tayo. Siguro, Filipino Christian Church. Mayroon din pala sa Taytay. Ano ba yun kanina? Sabi natin Taytay, no? FCC. So siguro yung mga churches abroad ay mga Filipino Christian churches, nag-start sila ng church dito sa ating bansa. Nako, nakakatuwa naman. Ayan mga kapatid, ang sunod naman at lagi-lagi po natin nire-remind ang mga elderly, meditation. Meditation on the Word of God that really helps us. Alam mo yon, it helps us even to grow AIDS. Delaying AIDS, di ba Ate Marie, kapag tayo ay naka-ano sa salita ng Diyos? Tama ba yun?
1: Oo. Kasi ano eh, may mga pagkakataon na ginagawang excuse yung ay malabo na mata ko. Mapagbasa. O kaya naman, ay, mahina na. Naku, marami hong paraan para makapag-meditate tayo.
0: Right.
1: Halimbawa, ano eh, quarter to five, ay mayroon ng ano, mayroon ng sharing ng Word of God. So pwede yung pakinggan mo yon at tapos yun ang iyong i-meditate. O kaya naman, sabayan mo. Ang daming mga program na pag alas 5 ay may unang salmo, susunod ay yung kila sa mag-ama
0: Hebet at saka si ano Mortis.
1: Oo, mag-ama na Mortis. Yun, nagabay. Kaya pwede naman yun. O susunod dun hardin ng panalangin, sabayan mo at iyon ngayon ang state mo. Kasi kuminsan ano lang eh, yung bang parang naghahanap tayo ng excuse para para hindi yung para hindi lang tayo mag-stay connected with God. Oo. Kuminsan alam mo kasi nagtatampo tayo sa Diyos. Kaya ayaw nating ano. Ayaw nating, kasi kasama sa meditation, ang prayer, di ba? So ayaw nating makipag-connect sa Kanya.
0: Oo, sad naman, di ba? Kapag nineglect natin yung pag-meditate sa salita ng Diyos. So habang tayo ay nagkakaida, di ba? Marami akong mga kaibigan, ano? Nagkita-kita kami, Ate Marie. Natutuwa ako dahil, yes po, sabi ni Sita Sagpaw, 4:30, sinasabayan ko na po yung DCA, sabi ng ating listener ngayon, taga Cavite. Yun, sabi nga natin lagi, Ate Marie, no, itong panahon natin ngayon ay lagi tayong mag-connect. Connect with our friends. Imagine mo yung 50 years ago, hindi ko nakikita si Adele Flores. I will really find time to see her. Alam mo yon sa Cavite. Sabi ko, yung kung sino yung mga taga-Cavite na kabats natin sa Phoebe, talagang magkita-kita. At Ate Marie, ang huli natin para po sa ating mga kaagapay, aging gracefully biblically is be grateful. Lagi natin sinasabi yan, di ba, Ate Marie?
1: Oo. Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay na ating natatanggap, dadama, at naiisip. Kasi kuminsan, ano eh, parang taken for granted ang mga blessings na natatanggap natin mula sa Panginoon, mula sa ating kapwa. Di ba? Na yung ba mahalaga na maging natural sa atin ang pagsasabi na thank you.
0: Ayan. So mga kaagapay, isa pong bagay, isa din sa mga ina-advise po natin sa ating mga ano, magiging mapagpasalamat. May binigyan ka ng anak mo ng regalo. Ay, ba't ito? Ano ba 'to? Ganyan, 'di ba? Parang ano ba 'yan? Hindi ka na tuloy mabigyan ng anak mo. Hindi dapat magpasalamat, 'di ba? Araw-araw ang daming blessing ang Lord sa atin. Pagising sa umaga, 'di ba? Sabi natin, pagising pagising ay blessing, 'di ba? Ate Marie, fact that na nagising ka, every gising is a blessing, tama. Ay, nakalimutan ng lola. Anyway, salamat din kay ano, may message pa rin si Shing Corsiga. Habang nasa office, enjoy po ako makinig ever since po I like 702 Desires at si Ate Marie. Ayan, kilala ka daw niya. Julita Asensio, ako hindi niya ako kilala. Ako po everyday gumigising at bumabangon ng 4 o'clock. 4:30 ay sumasabay sa 1 year pagbabasa ng Bible. Kaya may paraan kung gusto from San Miguel sa San Manuel, Tarlac. Oh, I've been there in San Manuel. Ano ba yan? San Miguel, San Miguel na, San Manuel pa, grabe Ate Marino, dalawang santo.
1: Alam mo, kuminsan kasi, kaya parang hindi nag-i-stay masyado sa ating isipan, yung ating naririnig, kasi yung parang dumaan lang. Mm-hmm. Alam mo, yung parang pumasok sa isang tenga, lumabas sa kabila. Ang ano dito, alam mo, makakatulong para matandaan mo yon. Share to other people.
0: Right. Oo.
1: Yung bang maghanap ka ng pwede mong makausap at tapos sabihin mo sa kanya, alam mo, ito napakinggan ko eh. Ang dating sa akin ganito, ano sa palagay mo? So pwede nyo pang pag-usapan at lalong lalalim yung napakinggan mo.
0: Ayan, Ate Marie, last na to, no? Kasi mag-close na time, bilis ang oras. Rebecca Rivera, every gising is a blessing. Oh, thank you for the reminder. Irma Danganan is also listening to us. Salamat po, Christy. Obsinada, salamat po sa inyong pakikinig. At Ate Marie, take away mo at saka siyempre closing in prayer at summary sa atin pong pinag-usapan today.
1: Okay, palagi natin na pag-isipan na yung bang kung gusto natin na tayo ay magkaedad gracefully, mahalaga na yung bang bantayan din natin yung ating pagkatao, yung ating yung panloob. Pag sinabi natin panloob, ano ating iisip, ano ating nadadama, ano yung mga bagay na palagi natin na iniisip, na isipin natin palagi, konektado ba ito sa sinasabi ng Biblia?
0: Oh, yan.
1: Pagka ito ay nasala natin mula sa sinasabi ng Biblia, safe tayo, safe tayo. Tama ang ating mga bagay na iniisip. Kaya wag tayong hihinto to be godly, to be matured, and to be happy. Happy lagi.
0: Happy lagi, o di ba? So yun mo po mga kaagapay, I hope marami kayong natutunan as I have learned a lot doon po sa amin pinag-usapan ni Ate Marie. So again, a godly elder person can age gracefully by focusing on spiritual growth, maintaining a purposeful and joyful outlook, investing in relationships and mentoring, and taking care of their physical and mental well-being while trusting in God's faithfulness. Manalangin po tayo, samahan po natin si Ate Marie sa prayer.
1: Okay, tayo manalangin. Ama namin, lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa iyo dahil sa iyong kabutihan na ikaw ang siyang nagkakaloob sa amin ng lahat ng mga magagandang bagay na makatutulong upang kami ay magkaedad ng maayos. Ikaw din po, Panginoon, ang siyang magpatawad sa aming mga pagkakamali, sa aming pagkakasala, at tulungan po kami na maiayos namin ang aming buhay. Salamat po sa mga tao na nakakaalalay sa amin. Salamat po sa mga tao sa kapaligiran na nakatutulong upang ma-enjoy namin ang aming buhay. Ama, dalangin po namin sa iyo yung mga nahihirapan, lalong-lalo na sa physically, Lord, ikaw po ang siyang humipo sa kanilang katawan. Ikaw po ang siyang tumulong upang ang kanilang mga nararamdaman ay talagang makapagbigay sa kanila ng kaginhawahan. Ama, dalangin din po namin sa iyo na ikaw ang lagi nang gagabay sa amin. Anuman yung nais mo na aming gawin ay aming magawa alang-alang sa iyong kapurihan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
0: Amen, amen. Okay, thank you Ate Marie. Ihabol ko lang si Linda Ong watching from marami daw siyang natutunan. Of course, si Roxanne Damaso from Villases Bible Baptist Church sa Pangasinan. Siya daw ay pastor's wife ngayon. Hello po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakinig. And of course, salamat sa nag-assist sa atin sa studio. Maraming salamat po. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang iyong Ate Marlene Guillermo.
1: At Ate Marie de Jesus. God bless us all.
0: God bless. Have fun. And ingat po kayo. Kita-kita tayo next week. God bless.

narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello kaibigan. Umaarangkada na naman po ang TNT, your Lunch Break Cafe on air. Ito po ang ating healthy chismisan on air dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami po ang inyong mga kachismisan sa tanghaling ito. O umaga pa pala. Ako po si Mel.
1: At ako naman po si Tito John, Uncle yeah. John.
0: Uncle John, kumusta ang iyong ano na ngayon? Thursday morning.
1: Yes, Thursday. Okay naman po at medyo maganda ang panahon po natin ngayon. Mainit pa rin.
0: Pag umiinit talaga naman, sagad-sagad ang init.
1: Yes, oo.
0: At pag umulan naman lately, ano, umuulan-ulan, ay oo, sagad-sagad
1: talagang, din. Yes, talaga. Tama. Kailan ba yung biglang bumuhos yung ulan?
0: Noong ano? Kailan ba yun?
1: Wednesday ata. Kahapon
0: Tuesday.
1: Ata. Tuesday.
0: Tuesday. Oo, oo. Tapos yeah. Wednesday din. Ulan din ang malakas, di ba? Kaya, yun, na at least, nadidiligan yung ating mga halaman,
1: yes,
0: mga puno. Tsaka nababawasan yung alinsangan,
1: tama,
0: tsaka alikabok. Mm-hmm. Diba? Sa ating mga kalsada.
1: Yes.
0: Ayan, ngayon nga po ay Thursday, 16th of July, 2026.
1: Mm-hmm.
0: At umasa po kami na kayo nga ay nasa maayos na lagay. At patuloy na antabay sa atin until 12:30 ng tanghali. Para po sa ating healthy kwentuhan, healthy chismisan.
1: Yo.
0: Na mga makabuluhan, na mga trending topics na pwede pong nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Interesting ang ating topic today, 'di ba po, Uncle John? Ikaw na magsabi, ano ba pag-uusapan

0: sa YouTube at Instagram.
1: Yes.
0: Ano? FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. And of course, via online streaming, you can type nyo po ano ang bit.ly/thewayfm.
1: Mm-hmm. At pwede pa rin sila mag-chat sa ating Karen's yes. official mm-hmm. GC. Kung kayo po ay member niyan. Kung hindi pa kayo member, let us know dahil i-add po namin kayo dyan. And syempre pa, may mga ka-TNT tayo uncle dyan na hindi pa masyadong techie.
0: Mm-hmm.
1: Pwede pa rin silang mag-text sa atin kasi smart number po natin ay 0998-843-0573. Yes. Nako, excited na tayo sa usapan natin mamaya dahil ang tanong ni Tita ay inyo na pong sagutin. Narito, ano, nakapost na nga kagaya ng nabanggit mo. Naniniwala ka ba sa favoritism sa loob ng pamilya? Naniniwala ka ba na nangyayari ang favoritism sa loob ng pamilya? Bakit oo at bakit hindi? Kung hindi ang sagot mo. Pipigil-pigil muna tayo ang ating sagot dyan.
0: Antayin natin yung ating mga kasama dyan.
1: Kaya sige po, i-share nyo na po, i-like at i-share nyo na po ang ating link. Dahil para mas marami pa po tayong maabot ng ating pong pagbo-broadcast. Saan man sa mundo. Diba, Uncle John, hindi lang tayo pang Philippines.
0: Yes, tama.
1: Kundi maging sa ibang bansa. Ayan, hello muna and magandang tanghali sa ating mga kaibigan siguro na nagla-lunch na sa mga oras na ito. Ikaw ba, Uncle John? Nag-lunch ka na? Early lunch ka ba?
0: Hindi pa.
1: O, pareho tayong dalawa.
0: Soft lang.
1: Soft. Mamaya-maya, pagkatapos ng ating program. Pero kung ikaw man ay siguro nagpe-prepare pa lang ng iyong lunch, o kaya nag-iisip ka pa lang kung ano ipe-prepare mong lunch, o kaya kumakain ka na sa mga oras na ito, sige lang po, lakasan lang inyong mga radyo at nakabalik na nga po tayo sa ating radio broadcast through our terrestrial radio. Kaya pwedeng-pwede nyo na po kaming mapakinggan dito sa Albay, sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, maging po sa Camsur and of course Northern Samar, Leyte. Siyempre through our social media platform sa buong Pilipinas and over all over the world. Kaya magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi sa iyo, o magandang hapon. Nasaan ka man ngayon nakaantabay, or maaring ikaw ay makikinig sa ating pong replay mamaya lamang. Nako, thank you so much. Ayun, kaya sige lang, just sit back and relax. Sa inyo pong mga pinagkakaabalan sa mga oras na ito. Uy, magpapasalamat lang ako, Uncle John.
0: Yes.
1: Kasi kahapon ay special day natin.
0: Oo nga.
1: Nako, hindi ako magkamayo sa kakasagot sa pagbati.
0: Wow.
1: Talaga naman, very, ano po ako, very touched.
0: Ibig sabihin, maraming nagmamahal sa iyo.
1: Ay, grabe naman. Thank you talaga.
0: Belated happy birthday.
1: Ayun, talaga naman. Salamat po. At marami pa actually humahabol sa mga post natin. Actually, pa,
0: saan
1: ka
0: ba kahapon?
1: Ako po ay nagtatrabaho.
0: Ah, yun. Alagang sipag.
1: Working birthday ko yun. Kahapon, pinagtrabaho tayo ni SM. Wala daw muna akong birthday leave. Pero masaya ako. Kasi alam mo kung bakit?
0: Bakit po?
1: Umaten lang naman tayo ng isinasagawa na, ayan, today, second day today, na isinasagawa po ng MSMEs Conference.
0: Oh.
1: Alam mo yung MSMEs?
0: Para maganda yan ah.
1: Micro and small entrepreneurs. Ng ating pong buong Bicolandia. At ito ay pinamumunuan ng Department of Trade and Industry. Sa Bicolandia. All over the, ano to? Bicol region.
0: Bicol, wow.
1: Yes. Dito lang naman sa isang hotel. Sa Legazpi na hindi ko inakala na doon ako magbabirthday to po. It's a treat for me actually.
0: Wow.
1: Ah, diba, yan ang masarap sa trabaho. Yan ang masarap sa trabaho natin, Uncle John. Alam mo yun, trabaho siya pero at the same time, may treat. Oo, na-enjoy mo.
0: Yes, tama.
1: Ayan, kaya naman, thank you talaga kay SM. SM event.
0: Nakabawi pala.
1: Hindi ako pinag-leave kahapon. Anyway, talaga naman po ako ay talagang my heart was really full until now. Of course, sa aking family na hindi nakatiis, na hindi ako ilabas kagabi.
0: Ayan.
1: Salamat, salamat sa inyong love. Ayan, sa inyong pagmamahal. Talaga naman po. Thank you so much and may God bless.

0: Bless you! Pero syempre, happy birthday din sa mga nagsiselebrate ng kalalang kaarawan ngayon. Baka may kakilala ka ang
1: yes, call dyan. Actually, sige. Hindi ngayon. Pero gusto kong i-greet ng advance happy birthday yung aking mong inaanak.
0: Sino?
1: Si Ivan. Diyan po sa Washington.
0: Kailan? East,
1: sa Sabado.
0: Sa Saturday? And that is? Anong date yan?
1: Date ba yan? 18, I think?
0: 18?
1: Yeah.
0: Oy, alam mo ba sa Saturday din?
1: Ano yun?
0: Birthday din ng ating station manager.
1: Oh, magka, I see.
0: Mga July babies kami. Kaya magaganda related. Kami. Kaya magaganda.
1: Advance alam pala, advance.
0: Kaya magaganda kami, di ba?
1: Oh. Yung asawa ko actually July din.
0: Oh, see?
1: Kaya I agree. July 5.
0: Walang kokontra.
1: Aya.
0: Siyempre, pagkaarawan nyo na din naman po, halimbawa, yan ay August.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre,
1: kayo naman ang bida.
0: Kayo naman ang bida. Pagbigyan nyo po muna kami ngayong buwan na ito. Alright. Nagkakatuwaan lang po tayo dito kasi alam nyo naman, sa hirap ng buhay ngayon at sa dami ng ating mga kinakaharap na challenges, di ba, Uncle John?
1: Yes.
0: Nandyan si Mayon na parang nagbabadya ng pagputok. According po sa FIVOX, ano? So far ngayon, ang pinakamataas na naitala po na paglabas ng tinatawag na sulfur dioxide. At sa gabi, makikita mo talagang mas mabagas siya, ano? Yung mga lava na lumalabas ay talagang mas marami. So, yung mga ganyan, di ba, nakakapagbigay din yan sa atin ng kaba.
1: Tama.
0: Tapos, maya-maya, may lindol. Di ba? O, kumusta po ang ating mga kaibigan dito sa Masbate? Di ba? Kahit malayo na ang Masbate, nafe-feel po namin ang inyong nararamdaman
1: dyan. Tama.
0: Kasi, nililindol din po kami dito sa Albay. Kahit sa Sorsogon, no, di ba? Parang damay-damay na tayong buong Bicol region.
1: Kaya nga.
0: Karamay niyo po kami at patuloy po tayong magdarasal sa pag-iingat ng Panginoon sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Diba, Uncle John?
1: Tama po.
0: Oo, sa dami ng mga pinagdadaanan natin ngayon, mahala mga bilihin, konting kembot mo lang dyan sa palengke or sa groceryhan.
1: Taas ang lahat.
0: Ayan.
1: Actually, kanina, nag-gasolina ako. Nakita ko, napansin ko parang tumaas na naman yung gasolina.
0: Tapos,
1: sa Martes daw, meron na naman.
0: Another.
1: So, talagang grabe.
0: Oo. Wow.
1: So, kaya, diba? Kapit lang.
0: Yes.
1: Kapit lang po tayo.
0: Kaya natin to.
1: Yes.
0: Basta kasama po natin ang Panginoon at tayo ay patuloy na nanalig sa Kanya, ay wala pong mahirap.
1: Tama,
0: diba? May mahirap na nangyayari, pero kakayanin natin.
1: Yes.
0: And syempre pa, dito po sa ating programa, hindi lang tanong ni Tita ang inyo pong maabangan. Dahil pag Thursday po ay nakakasama natin, first, second, and third Thursdays, si Pastor Mike Marquinez.
1: Yes.
0: Pag-uusapan natin with him, bakit nga ba may mga ganitong sitwasyon sa pamilya? Bakit mayroong favoritism? At ano ang mga negatibong epekto sa mga nagiging favorite at sa mga hindi favorite? Meron din pala hindi magandang epekto sa favorite. Oo nga, mamaya po ay alamin natin yan. Oh, nako, talaga naman. Alam ko na gustong-gusto niyo na pong sumagot sa tanong ni Tita.
1: Yung,
0: ay, pwedeng-pwede niyo na
1: yung
0: gawin
1: mga favorite yan. Dyan, ano? At yung mga hindi favorite. Pagkakataon niyo na.
0: Pagkakataon niyo ng isang bulat ang inyong mga nararamdaman. Sige po. Welcome na welcome po ang inyong mga kaisipan at mga damdamin sa umagang ito. Uy, huwag natin kakalimutan pala, Uncle John.
1: Yes,
0: baka yung ating mga kaibigan, naka-TNT dito sa Anislag National High School ay nakaantabay pa din.
1: Uy, oo.
0: Nako, natuwa kami sa inyo noong Tuesday.
1: Yes.
0: Grabe, full support.
1: Tama.
0: Oo, sa ating program. Sana po ay hindi kayo magbago. May medical or dental mission man o wala, tuloy-tuloy lamang po ang inyong pag-follow at panonood at pakikinig sa ating pong mga programa dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Dahil kami po ang station that cares. Nagbabroadcast kami dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Ayan, tuloy-tuloy lang po ang pagpapa-shoutout nyo. Ano? Sige lang, tuloy-tuloy lang yan. Until 12:30. Bakit ba 2:30? Music and chat yun ah. 12:30 lamang po tayo. Ayun. Sige, oy, happy birthday nga at wedding anniversary sa mga may wedding anniversary. Yes. Happy wedding anniversary sa inyo. O ano pa mga celebration meron kayo? Uy, yung mga nagsweldo kahapon, kumusta? Mm. May laman pa ba ang mga pitaka at bulos?
1: Dumaan lang daw.
0: O kaya nga eh.
1: May laman pa ba?
0: Alam mo yung blong agila?
1: Mm-hmm. Naging ano na?
0: Bilis-bilis ng ang bilis-bilis niyang lumipad. Diba Kuya Jun?
1: Bakit kasi ginawang agila?
0: Sisip na lang. Oo, para at least kahit papano mabagal siya. Ginawang agila eh. Kaya ang bilis-bilis tuloy lumipad. Ayun, sige po. Sana ay patuloy nga sabi nga. Ano, anong apod ka yan nga, Uncle John? Maghigpit ng sinturon.
1: Mm, hanggat ayan. Kaya.
0: Kaya pang maghigpit ng sinturon. Maganda yan para at least kahit papano, liliit tayo. Joke. Sige na po sa ating pagpapatuloy, 11:14 na in the morning. Uy, batiin na muna natin yung mga nandito na sa ating pong Facebook Live.
1: Yes.
0: Ayan, paunang pagbati na muna natin. Sa'yo, nandito ka. Hello kay Ate Lorna Espinas Alejo, kay Miel Cerniches Gamban.
1: Mm, ay, wow.
0: Hello din kay Carmela Pili. De Los Reyes. Mm. Kilala mo to, si
1: yes,
0: Miel?
1: Yes, si Ate Miel. Taga-Pili. Camarines Sur.
0: Mm, ay, masarap ang Pili. Marami bang Pili sa Pili, Camarines Sur?
1: Parang hindi.
0: Oh.
1: Marami ba? Para meron naman.
0: Okay. Actually, yung Pili, isa yan sa mga favorite natin na products. Bicol products.
1: Yes.
0: Dahil yan talaga ay halos dito lang matatagpuan sa Bicolandia. Ayun. Hi po. And of course, kay Carmela de los Reyes. Magandang umaga sa iyo. And of course, sana masagot nyo na din ang ating mga tanong. At tanong pala ni Tita.
1: Mm-hmm.
0: Kay Raquel Reyes Banania.
1: Hi, kapitbahay.
0: Kapitbahay mo.
1: Yes, Ate Raquel.
0: Ayan. Hi po. And of course, kay Mike Eve Esplana.
1: Mm-hmm.
0: Magandang umaga po sa inyo. At sa ating mga kaibigan na nasa radio lang nakikinig.
1: Yes, hello po.
0: Ayan, thank you so much po. Magparamdam din po kayo sa amin para mabati din po namin kayo. Mm-hmm. Ano? Sige na, Uncle John. Tuloy na natin ang ating programa. Isa yes. Munang awitin. Aming ihahandog para sa inyo. Sa oras na 11:16 in the morning. Sa mga nakikinig po sa radyo, ito ang maririnig nyo mula sa 98 Degrees, song called I Do. At sa ating po mga kaibigan naman na nasa YouTube at saka social media platform natin sa Facebook, ay ilang mga paalala po ang mapapanood nyo. Eto na po para sa inyo this morning.

0: Para sa ating ang tanong ni Tita, naniniwala ka ba sa favoritism sa loob ng pamilya? Bakit oo at bakit hindi? Again, ang tanong ni Tita ngayong umagang ito, naniniwala ka ba sa favoritism sa loob ng pamilya? Bakit oo at bakit hindi? I-send inyo lamang po inyong mga kasagutan dito sa ating po mga contact information. Sa smart number po natin is 0998-843-0573. Samantalang sa FB naman po ay sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram naman po ay FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. And syempre pa sa ating pong messenger ay pwede po kayo mag-chat dyan sa Carrion's Official GC. Okay, sige na Uncle John. Baka yes. Meron na bang sumagot sa ating post ng tanong, Tita?
1: Actually, meron na. Ano?
0: Sige, sige.
1: So, unahin na natin sa ating post. At ito'y number one, first honor sa atin, si Kuya Anthony Amansanilia, no? So sabi niya sa ating pong...
0: that's my brother-in-law. Oo,
1: katanungan.
0: Sige
1: sabi
0: po.
1: Niya, yes, meron yan palagi, ano? Bagamat iisa ang magulang nila, pero iba-iba ang mga ugali ng mga bata, no? Halimbawa, may anak kang tatlo o apat, meron dyan na close sa tatay o sa nanay. Dyan nagsisimula ang favoritism, katulad ni Joseph, ano? 12 silang magkakapatid, pero siya lang binigyan na colorful na balabal, favorite siya ng tatay niya.
0: Ayun.
1: So yes daw kay Kuya Anthony.
0: Ayan. Right.
1: Thank you, Kuya Anthony.
0: Nako, thank you ang Kuya Anthony dito sa Cebu. Cebu City. Hello po.
1: From Cebu. Wow.
0: Yes, thank you po sa inyong sagot. Tama siya, 'di ba? Oo. So, pag marami, lalo na pag marami ang anak, 'di ba?
1: Lalo, yes. Mas lalong nakikita yung favoritism, kumbaga.
0: Makikita at makikita talaga. Okay. Thank you po. Napakaganda ng inyong sagot.
1: Yes, sabi naman, ano, meron pa, sabi ni Joselina Banyaga. Totoo to. Yes din siya, ano? At nakita ko sa nanay ko yan. Pero hindi ko iniisip yan dahil hindi tama sa paraan na hindi balance ang pangunawa. Ano?
0: Opo.
1: So, kaya't hindi ko rin ina-apply sa family ko. Ang mga anak ko'y puro lalaki. Apat sila. Ano? I believe wala akong dapat piliin sa kahit na kanino man sa mga anak ko. Lahat sila ay pantay-pantay sa puso ko tulad na kung paanong ganun din tingnan ng Panginoon ang kanyang mga anak na pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. At kung meron man akong dapat patunayan sa sinasabi ko yun at hindi para sa mga bata kundi para sa sarili ko yun at walang iba. Kailangan kong suriin ang sarili ko at hindi sila. Wow, napakaganda ng sagot ni Ate Joselina. Ayan. Thank you
0: Ate Joselina. Nako, tama no?
1: So, yes. Dahil nakita niya sa kanyang pamilya, nung nagkaroon siya ng pamilya, kumbaga hindi niya na ipinakita. Ano? Sa apat niyang mga anak, lalo't puro mga lalaki, apat.
0: Oo, maganda yan kasi alam mo yun, pag naging magulang ka na, yung mga nakita mong hindi maganda sa family mo dati, ay iiwasan mo na.
1: Tama.
0: No? Sasabihin mo sa sarili mo, pag ako nagka-family, hindi ko gagawin to. Kasi nga, alam mong, hindi maganda sa pakiramdam na may favoritism ang mga magulang. Though sinabi na nga ng Kuya Anthony na parang hindi talaga siya pwedeng maiwasan.
1: Yeah.
0: Kasi nga, lalo na pag maraming mga anak.
1: Tama.
0: Diba? Tapos sa mga anak talaga...
1: May nagiging close.
0: Oo, may nagiging close sa nanay, may nagiging close
1: sa tatay.
0: Sa tatay.
1: Tama.
0: Tama.
1: So thank hindi maiiwasan, ano?
0: Oo.
1: Yes. Sige, mukhang doon sa live natin, ano?
0: Sa live, yes.
1: Yes, meron naman doon, atina natin.
0: Okay.
1: Sabi right. naman ni... Asa na yung comment ni... Hindi ko makita yung comment ni Ate Mel. Nakita mo dyan, Ate Mel.
0: Ayan, sige. Sabi dito sa ating live.
1: Nakatago.
0: Okay, sabi dito sa ating live. Okay, wait lang. Nasaan na ba yun? Yes, may mga sumagot dito. Alright. Sabi ni... Okay, unahin na natin si Miel. Si Miel Garmiches Gamban. Sabi niya, for me po, nangyayari yung favoritism kapag mas malaki yung ibinibigay na atensyon sa isa kaysa sa isa. On the other hand, nararamdaman din nila yan. Oo nga. Tama. Ng favorite. Oo naman, feel na feel yan. Pero for some reason, siguro, mas need pa talaga ng isa ng atensyon, lalo na kung mas bata pa ito or mas baby pa sa kanya. Tama nga naman, di ba? Pero hindi naman siguro yun lahat, like, always favoritism. Pero dahil nga din sa attention na kinakailangan niya during that period of his or her life. Kaya doon mas natutuon ang pansin ng mga magulang. Kasi nga, mas maliit pa siya. Mas nangangailangan pa siya ng attention, di ba? Ng pag-aalaga, pag-aaruga. Kasi yung medyo malaki ng anak, of course, nandun pa rin. Pero iba talaga ang attention na ibibigay kapag baby-baby pa. Di ba, Uncle John?
1: Kaya pala, Ate Mel, ano? Usually, ang nagiging sinasabi natin, ano, usually nagiging favorite ng mga magulang ay yung bunso.
0: Aha!
1: Di ba?
0: Oo.
1: Kasi nga, siya yung pinaka bata.
0: Parang
1: ano?
0: Baby.
1: Oo, tama yung, kaya tama kasi yung sabi ni Ate Mel. Ano, di ba? Yung pagkikare. Makikita nung mga ano eh, nung mga panganay na anak. So, usually, parang ganun yung nagiging thinking natin. Mas bata, mas maraming atensyon, di ba? So, kapag hindi natin na gagabayan, natuturuan ng tama, na ipapaliwanag sa mga nakatatandang anak natin o kapatid natin, ano, doon na nagkakaroon ng
0: selos. Tama.
1: Bagamat yung intention ng magulang ay hindi para magpakita ng favoritism, 'di ba? Parang nami-misinterpret.
0: Oo, pero maganda rin 'yan siguro ipaliwanag,
1: yeah,
0: 'di ba?
1: Tama.
0: Kasi lalo na maliliit pa yung mga anak, hindi pa nila 'yan masyadong naiintindihan siguro. So from our side as mga magulang, kung ganun nga ang nangyayari as sitwasyon sa family, kailangan kausapin yung mga bata sa way na naiintindihan na nila, 'di ba? Huwag kayong magtatampo kung medyo mas malaki ang oras na ibinibigay ko, ginugugol sa bunso niyong kapatid since baby pa siya, 'di ba?
1: Actually ako nakaka-relate diyan kasi yung bunso ko ay babae and 1 year old pa lang.
0: Oh, yun.
1: Ano, yung sinundan niya 7 years old at lalaki. So, pagka nakikita nagsasabi 'yun, nagsasalita 'yun, si ano na naman, si Sophia na naman, si oo, kaya yung asawa
0: ano
1: ko naman,
0: pinapaliwanag. Okay.
1: Pinapaliwanag namin na anak, bata pa 'yan, kailangan ng ano 'yan ng gabay,
0: diba?
1: Kasi hindi attention. So hindi mo basta-bastang pwedeng pabayaan. Eh ikaw ano, kaya mo nang kumain mag-isa, kaya mo nang maligo mag-isa, kaya mo nang gawin yung mga bagay-bagay. Kaya dapat talaga na ipapaliwanag kasi sa murang edad ng mga bata, doon minsan nagsisimula. Ano, and kapag hindi natin nabigyan ng atensyon, ay nako, mukhang magiging
0: problema.
1: Magiging problema, ano?
0: Magiging source 'yan ng rivalry, 'di ba? Selosan.
1: Tama.
0: Ayan, na minsan nako, mas lumalala kapag hindi na-address, kapag malalaki na yung mga bata. Kasi pala, wow, sa kalooban niya, ito dinala niya to ng ilang taon, diba? Sa kalooban niya, pag hindi niya na-in. Tama, lalong-lalo na Uncle John, kung medyo, ano din, close ang gaps.
1: Yeah.
0: Yung age gaps.
1: Pag malayo, yes.
0: Hindi, pag close masyado yung age
1: tama,
0: gaps. Konti lang yung age gap.
1: Tama,
0: tapos, 'di ba, supposed to be naalagaan pa yung halimbawa, yung bunso for that time. Tapos biglang nasundan.
1: Agad.
0: Parang nawala ka agad yung attention na binibigay nila dati sa dating bunso.
1: Tama.
0: Ngayon may bago ng bunso. Parang 'di ba?
1: Yes, tama 'yun.
0: Nakakapagtaka siguro, hindi maintindihan pa
1: tama.
0: ng anak. Ayan. Yes. Ay, sabi naman ni Teacher Kay, sabi niya, good noon po Ate Mel and Uncle John. Sabi niya, listening here at Tiwi while baking cookies.
1: Wow! Uy! Sarap niyan.
0: Sabi mo, estudyante niya sigurado, Teacher
1: yes.
0: K. Nako, sana
1: hello
0: naman.
1: Po.
0: Baka naman. Beke naman. Teacher K. Sige po, tuloy lang sa inyo pagbe-bake habang kayo po ay nakaantabay sa ating estasyon at sa ating program. Uy, may sagot si Miel doon sa tanong ko kung marami bang pili sa pili kamarines. Sabi niya, pili po dahil plantation ang pili nung panahon daw.
1: Ngayon ba hindi na?
0: Ewan ko.
1: O dati lang ano. Kaya siguro doon siguro talaga nakuha yung pangalan ano.
0: Ayan.
1: Ng lugar. Pili. So,
0: ayun pwede. Oy si Mike Eve Esplana may sinasabi siya sa atin. Ayan, nakita niyo po.
1: Oo, sabi ni Mike Eve Esplana, magandang tanghali po sa inyo. Nanunood po ako from Barangay Uras, Tabaco po. Salamat po. Ayan, right, magandang tanghali po, Kuya Mike.
0: Thank you, thank you. Mm-hmm. Alright, sige. Sino pa ba ang nandito ngayon na sumagot? Ayun, meron pang nagsagot sa atin ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Si Mike Eve Esplana din, nagbigay siya ng sagot. Mm-hmm. Ayan. Naniniwala po ako sa favoritism.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, may mga nakikita po akong ganyan. Palagi may ibinibigay sa isa, sa iba, wala. May hugot, parang may hugot. Hindi ka naman siguro ito. Ano? Okay, nakikita ko pong ganyan. Ayan. Okay, sabi niya. Binibigay sa iba, wala. Pero para po sa akin, sana po walang favoritism, dapat po pantay ang pagtrato at pagmamahal sa bawat anak para po walang away o tampuhan sa loob ng isang tahanan.
1: Tama.
0: Ayan. Wala ka namang hugot, Kuya Mike.
1: May hugot ata si Kuya Mike.
0: Thank you, Kuya Mike. Pero tama yung observation mo. Diba? Ayan.
1: So, dapat pantay-pantay lang. Ano?
0: O, para walang tampuhan. Mm-mm. Sige. Uy, si
1: Miel.
0: May message pa si Miel sa atin.
1: Sabi niya, alam ko favorite mo din si Sophia Tito Jan.
0: Alaka Tito Jan.
1: Kasi binabanggit ko yan. Ano, actually, nung magpakasal kami ni Mrs., ang prayer po namin talaga ay lalaki. Ay, babae. Yung aming magiging anak. But binigay ni Lord parehas dalawang lalaki, you know? So palagi kong sinasabi na talagang yung pangatlo kong anak dahil babae ano siya,
0: answered prayer.
1: Yes. answered prayer siya sa amin, ano? But of course yung dalawang anak yung lahat ng anak namin ay blessing yan, ano?
0: Of
1: kaya
0: course.
1: Pantay-pantay pa rin yan, Ate Mel.
0: Pero nga dahil parang 'di ba, parang sagot siya kasi doon sa prayer niyo. Kaya parang, wow. Tapos kasi Uncle John, after two boys, tapos nagkaroon kayo ng girl. Parang
1: iba.
0: Diba, iba din.
1: Yes.
0: Lalo-lalo na sa tatay.
1: Oh.
0: Kaya tama 'to si Miel, joke lang.
1: May kakampi.
0: All right, sige. Ayun, meron pa ba sumagot sa iyo? Wala na.
1: Meron pa. Ano,
0: sige.
1: Sabi ni Ralph Marvin Ayala. Ayan.
0: Sige, hello sa iyo, Ralph.
1: Si boss niya nandito kanina eh. Bisita natin si Ma'am Clarice, ano?
0: Ah, okay.
1: Oo, so from Pixel 8 sila. So sabi niya, hindi ako iba naman. Iba yung kanyang sagot, ano? Sabi niya, hindi po ako naniniwala sa favoritism kasi pantay-pantay ang pagtingin ng mga magulang sa kanyang mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Ganoon rin ang Panginoon sa mga anak niya, lahat ay pantay-pantay. Well, ayan.
0: Okay.
1: Sabi niya parang hindi siya naniniwala. Ano? Na mayroong favoritism, ano? So siguro marahil sa pamilya niya, sa pamilya ni Kuya Ralph, ano, hindi niya to nararamdaman or hindi niya to nakita. Well, yun naman yung maganda.
0: Mm-mm.
1: Diba? At ganun din po naman sa ating pong Panginoon, ano, pantay-pantay yung pagtingin niya sa bawat isa po sa atin.
0: Yes. Okay, meron pa akong dito babasahin na sagot ng isa nating ka-TNT. Hello,
1: yes.
0: Mini. And thank you sa iyong pagsagot mula dito sa Bayawan City, Negros Oriental.
1: Wow!
0: Ayan, thank you. Sabi ni Mini, favoritism may exist for some reasons. Minsan, projection. Nakikita ng magulang ang sarili niya o mga pangarap niya sa specific na anak.
1: Really?
0: Pwede.
1: Oh.
0: Okay, aba, mahirap maging favorite. Malakas ang pressure to perform and conform, sabi niya. Ala,
1: may dapat patunayan.
0: Ba? Favorite ka ba?
1: Ala.
0: Ikaw ba ay favorite, Mini? Oo, tama na siya. No?
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron yung nanay or tatay, may nakikita siya doon sa mga anak niya na posibleng magtuloy ng kanyang pangarap. Kaya doon binubuhos, di ba?
1: Yes.
0: Yung attention, yung encouragement sa anak na yon. Ako, thank you, Mini, for this.
1: May pa-shoutout naman ate si Jonathan Herrera Alcon.
0: Sige
1: ano?
0: Po, sige
1: so,
0: po.
1: Shoutout po muna natin siya. Alcon Family.
0: Hi po,
1: Didi
0: Alcon
1: sa
0: Family.
1: Kimantong Daraga Albay. Ano? Sina Mama Julie at Papa Frank na nakikinig now. Ay, hello po, happy listening. Papa Frank and tama ba? Mama Julie. Hello yan. Po. Ayan.
0: Yan sa Alcon Family palagi natin tong ano ha, kasabay
1: wow.
0: Sa ating pag-ano po.
1: Hello
0: programa.
1: Po, happy listening.
0: Yes, thank you so much po sa inyo pa shout out.
1: Mm-hmm.
0: And ano, ano si Ma'am Shelo Ibasco, si Ma'am si Shelo.
1: Si Ma'am Shi.
0: May sagot sa ating tanong.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, sabi ni Ma'am Shi, may mga parents iba-iba ang dealing sa anak because of different personalities ng anak.
1: Mm-hmm.
0: Pero may mga anak ang sukatan sa pagtingin ng magulang sa anak ay sila. They compare themselves kaya nasasabi nila favorite si ganito, si ganoon. Hindi mo talaga yan may iwasan, di ba, Ma'am Shi? Totoo yan. Kahit batang-bata pa, nafe-feel na din nila yan sigurado.
1: Yes.
0: Kaya nagtatanong na, di ba? Mga kagaya ng nakwento mo, Uncle John.
1: Ah, tama.
0: Oh, thank you, Ma'am Shi, for this. Ang batayan nila, yung papaano sila tinitreat.
1: Itrato. Kaya dapat yung mga magulang, ano, aware din. Ano? Kung paano natin itreat yung ating mga anak. Na actually, yes. Para maano lang ano isa-isang banda kasi yung favoritism nangyayari of course nagsisimula sa loob ng ating pamilya.
0: Mm-mm.
1: But definitely nangyayari din ito outside the family.
0: Okay. Diba?
1: So even sa church, even sa mga trabaho natin, ano, eh nangyayari
0: sa school.
1: Yeah. Mm. Oo. Nangyayari ito. Ano?
0: Mm.
1: So kaya dapat kumbaga maging open, ano, dapat na maunawaan natin yung kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito, ano.
0: Correct. So
1: merong sagot si Kuya Agot Binetes.
0: Hello.
1: From Bangkeruhan, Legazpi City, ano.
0: Go ahead.
1: So sabi niya, oo, naniniwala ako na may favoritism sa loob ng pamilya kasi kung ang isang member ng family ay responsible sa lahat ng uri ng gawain. Along, sa bahay, di mo mapapansin na yun na lang ang pwede mong mabigyan ng pabor.
0: Mm-hmm.
1: Oo? Or lagi mong maikumpara sa iba na mm-hmm. dapat gayahin ang isa dahil ito ay may pagmamalasakit sa pamilya or laging nagkukusa sa mga kailangang gawin sa bahay. Base daw sa ano ba? Performance or base sa ginagawa sa loob ng bahay.
0: Uh-uh.
1: Ano? Kaya nagkakaroon ng favoritism. Mm. Ano? Which is minsan nagiging minsan tama, 'di ba? Minsan dahil masipag sa si ganito, dahil si ganito palaging wala sa bahay, 'di ba? Mas nabibigyan ng pabor, ano?
0: Mm-mm.
1: Kaya sabi ni Kuya Agot, ano, totoo daw na mayroong favoritism, no?
0: Okay. Or mas matalino.
1: Mm-mm, yeah.
0: Diba? Yung mas matalino sa mga magkakapatid, parang siya na lang yung napapansin, siya na lang yung napupuri.
1: Yung
0: tapos
1: lahat.
0: yung medyo tamad-tamad, yung hindi masyadong nag-excel, napapagalitan, tapos nakukumpara.
1: Ako na naman.
0: Diba? At nakukumpara diyan. Mas masakit 'yun. Diba hindi mo na nga favorite at ayun din naman natin mag-promote ng favoritism.
1: Yeah.
0: Pero nakukumpara.
1: Yes.
0: Diba? Iba din ang bigat nun sa isang anak.
1: Hindi mo gayahin si kuya mo. Si
0: ba't hindi ka kagaya ni kuya ate mo?
1: Diba?
0: Ayan.
1: May mga ganun.
0: Talaga naman.
1: Masakit
0: tapos may
1: yun.
0: Name calling pa.
1: Diba?
0: Nako, talaga naman po. Sana po sa ating mga magulang na nakikinig ngayon, kaway-kaway naman po tayo dyan. Buksan
1: guilty.
0: Lang po. Buksan lang po ang ating mga puso at isipan. Ano, dahil
1: yes.
0: Talaga naman, nangyayari talaga ito, Uncle John. Reality sa mga pamilya.
1: Kaya kapag nagiging aware tayo as a parents, ano, dapat kumbaga, nilalagyan natin ng bakod. Ano? Or kapag nagiging aware tayo na minsan nabibigyan na natin ng sobrang pansin yung isang anak natin, no, eh dapat siguro bigyan din natin ng pansin. Ano? Unawain din natin. Yung iba nating anak, ano, kung bakit sila ganito, bakit ganito sila, bakit mahina sila sa ganito, ano, so dapat open din, ano, yung pananaw ng mga magulang.
0: Yes, nako. Oh, ito, merong sagot yung kapatid ko.
1: Ano daw?
0: Sabi niya, hindi naman, we are equally loved and disciplined by our parents.
1: Mm-mm.
0: Pero noong bata pa si, hindi ko nababanggitin, yung isa naming kapatid, ang favorite kasi lagi siyang may sakit.
1: Diba?
0: Ayan, alaga daw siya sa masasarap na food.
1: talaga?
0: Nagsiselos lang po si Bunso nung maliit pa siya. O kasi si Faye yung bunso namin.
1: Mm-mm.
0: Ayan, yung sinusundan niya, sakitin. Ayun. Kaya, yung atensyon ng mga magulang namin, napupunta sa kanya.
1: Yeah.
0: Siya yung
1: right.
0: Palaging nagkakasakit, dinadala sa hospital, pinapakain ng masarap, binibigyan ng pera.
1: Para gumaling.
0: Pero totoo, di ba? Yung mga medyo sakitin sa pamilya. No? Parang kala natin na favorite sila. Pero dahil nga may special needs sila nung time na yun.
1: Kumbaga may dagdag na atensyon ang kailangan sa mga bata.
0: Ayun.
1: Ano?
0: Tapos, sumagot naman yung kapatid ko na
1: nabunso.
0: Sakitin. hindi, yung parang favorite. Kasi nga, sakitin siya. Sabi niya,
1: ano sagot niya?
0: Sorry, hilako sorry. Kaya ako kang saday pa.
1: Hilako.
0: Alam mo yung hilako?
1: Hilako.
0: Alam mo yung hilako?
1: Parang,
0: term?
1: Parang, palagi ko naririnig yan eh.
0: Ano yung sinabing hilako, ano yun nga, sakitin, mahina ang katawan.
1: Ayun.
0: Pero alam mo, siya yung naging nurse namin.
1: Ngayon,
0: nurse siya. Oo, parang di ba? Kinounterfeit niya yung sitwasyon niya nung
1: naman.
0: Bata pa siya. Actually, tumigil siya ng pag-aaral dahil nga sakitin siya. Pero buti nakahabol and ngayon isa siyang registered nurse.
1: Wow,
0: diba?
1: Galing naman. Sabi naman ni Ate Bane de La Paz, ano? Diyan sa Washington. Hello po, Pas. Yes po, sabi niya. Sa ibang pamilya po, na observe ko po na meron talagang favoritism. Pero sa loob ng pamilya po namin, wala naman po.
0: Mm-mm.
1: Palagi po kasi kami ina-assure ni Mama noon na pantay-pantay ang binibigay niyang love sa aming magkakapatid. Sila, ito naman kasi sila, yung family nila, apat na babae.
0: Ayun.
1: So, praise God, dahil hindi po nila naranasan ano, yung sinasabing favoritism.
0: Ayun. So, yan talaga, guys. Nako. Sige po, tuloy pa kayo sa inyong pagsagot dahil marami pa tayong time. Ayan.
1: May pahabol si...
0: May pahabol pa.
1: Si Kuya Jonathan
0: Sige
1: Alcon.
0: Po.
1: Ano, sabi niya, ang favoritism ba, nakaka-apekto ba ito sa bata? Ano ba? Tanong, kuya? Ano?
0: Tanong.
1: At madadala ba niya ito sa kanyang paglaki? Posible bang magaya niya din ito pag nagkapamilya na siya? Ay, magandang tanong. Tanong ito, Kuya Jonathan.
0: Mamaya ay tatanungin natin yan si Pastor
1: Mike.
0: Yes. Ayan, Marquines. Para sa inyong tanong. Pero para sa iyo, ano ang cool dyan?
1: Well, of course, we cannot deny na bagamat hindi ito na-observe sa lahat ng mga pamilya, ano, iba-ibang pagkakataon. Pero we can't deny na nagkakaroon po ng minsan favoritism sa loob ng isang pamilya.
0: Mm-mm.
1: And ang siguro factor na nakaka-apekto noon, isa is yung, halimbawa, katulad na nabanggit po ninyo Ate Mel, pagka merong extra attention na kailangan. Sabihin, may sakit, kailangan ng attention. And because of that, nabibigyan ng mas dagdag na oras, atensyon yung bata. Minsan naman, katulad ng sinabi ni Kuya Agot, natandaan ko, na kapag yung isang bata ay mas masipag kaysa sa isang bata, mas magaling mas matalino. Ano? Ay minsan ay napapaburan, yung bata na 'yon, ano?
0: Uh-oh.
1: So which is kumbaga nagkakaroon ng masamang epekto sa ibang mga magkakapatid, ano? Kapag ka hindi na ipaunawa ng mabuti, ng tama. So dapat yung role talaga ng parents, yun yung talagang napaka-laking impact sa mga
0: bata. Yes,
1: ano?
0: yes. Oo. So Napakalaga po ano na ito ay pinag-uusapan natin dahil bawat isa sa atin dumaan sa isang pamilya, mm, 'di ba? And whether we like it or not, ang ating mga magulang dahil nga din sa kanilang siguro limited na pangunawa, ay minsan napaka evident or kitang-kita.
1: Sa amin at Mel,
0: sa inyo na, ikaw na.
1: Walo kami magkakapatid, pero hindi ko naman nakita na merong favoritism sa aming family.
0: Oh, okay.
1: Dahil minsan may pagkakataon na mabibigyan ng mabibigyan ng pabor yung isa, minsan naman yung isa naman. So ako personally hindi ko rin naman nakita yung favoritism sa family
0: namin. Okay. Maganda 'yan. Mm. Oh. So kagaya din ng sinagot ng kapatid ko,
1: mm-mm,
0: we are equally loved naman.
1: Yes.
0: Oo, pero dahil nga doon sa dahil doon sa isa kong kapatid, mm-mm, na mas nangangailangan ng atensyon,
1: mm-mm,
0: kaya nandun talaga yung pagbibigay sa kanya ng panahon,
1: yes,
0: ng medyo masarap na pagkain.
1: Yun.
0: Kasi may mga pagkain kami, like sa amin, wala naman kaming sakit.
1: Okay, iba, naman, siyempre.
0: Iba naman ang papakain sa amin compared doon sa may sakit.
1: Yung medyo matitigas.
0: Sa atin yun, yung mga walang sakit. Pero sa may sakit, iba.
1: Dapat
0: ang,
1: malasa.
0: Ipapakain sa kanya. Kaya pag hindi naintindihan nung like yung bunso kong kapatid,
1: iba
0: pala yung dating nun sa kanya. Alam mo, natutuwa ako kasi with this question. Nako, nagka-chat yung dalawa kung ano yung naramdaman ng isa
1: diba?
0: At nag-explain naman yung isa.
1: Wala
0: namang kasalanan din yung kapatid ko since, di ba, hindi mo naman gusto magkasakit ka,
1: yeah,
0: di ba?
1: Tama.
0: And which is, natuwa naman ako kasi itong pinag-uusapan natin, na-surface, alam mo yun, lumabas yung ganitong usapan sa magkakapatid, na ilabas nila yung kanilang damdamin na siguro kinimkim ng matagal at nababa, hindi ko na po babasahin lahat ng convo nila. Pero nakita ko maganda.
1: Yes.
0: Maganda yung resulta nung shinare ko yung tanong ni tita sa kanila.
1: Kaya, napakaganda nung ano, di ba? Yung sa family, open lang, di ba? Yun yung isa sa dapat na makita. Kaya yung mga anak ko din, sinasabihan ko kapag may mga gusto silang sabihin, dapat sinasabi nila. Lalo yung panganay ko, kasi yung panganay ko medyo papunta na siya sa teenage years niya. So, siya yung isa sa sinasabihan ko na kung may mga problema, may mga gustong sabihin, dapat sinasabi niya.
0: Yes.
1: Para open.
0: Tama. Sige. Ako naman, sa amin, sa family namin ngayon,
1: yes,
0: we see to it talaga, Uncle John, na walang napapaboran, walang favorite sa tatlo lang kasi anak namin. No? So, since maliliit pa sila, kaming mag-asawa talagang nag-usap na wala sa amin dapat na nakikitaan na favorite. Though, syempre, kahit papano, di ba, like, parang, yes, nandun talaga yung like, parang mas nalilin ka dito sa isa mong anak.
1: Yes.
0: Pero as much as possible, ayaw naming ipakita yon. Yun talaga. Huwag nating ipakita sa isip at sa puso natin minsan talaga, mga magulang. Hindi natin may iwasan na. Di ba, meron ka talaga parang pet. Pet among the kids. Among the children. Lalo na pag medyo marami. Sa amin, tatlo lang.
1: Mm-mm.
0: So parang madali lang naman na i-manage yon. So kaming dalawa, talagang we see to it na hindi yon mararamdaman,
1: mm-mm,
0: or hindi makikita ng mga anak namin na may pinapaboran kami.
1: Mm-mm.
0: Ayun.
1: Mm-mm.
0: So kung ano yung treatment namin sa kanila pagdating sa pagbibigay ng baon na lang, 'di ba, Uncle John? Dapat hindi malaki yung sa isa at
1: dapat pantay-pantay.
0: Or depende din sa level ng pag-aaral. Eh syempre yung panganay namin nasa kolehiyo na at yung pangalawa college na rin.
1: Iba.
0: So iba,
1: iba
0: na
1: yung budget.
0: Iba na ang budget nila compared sa nagha-high school pa lang, 'di ba? So yung mga ganun. Pag nag-college na itong high school namin na anak, edi le-level up na rin naman yung baon niya. Yung mga ganun. So naiintindihan ng bunso na bakit ganito yung amount na binibigay namin sa kapatid niya na nagka-college, 'di ba?
1: Tama, ano?
0: Okay. So yung mga ganun, so para at least ayan, kung halimbawa kakain kami sa labas, hindi lang isalba. Ako, sometimes sinasama, I have one-on-one time with our children, lalo-lalo na sa mga girls.
1: Uh-huh.
0: Kung ginawa ko yun sa panganay, dapat gagawin ko din yun sa bunso.
1: Yes.
0: Tapos yung tatay, he will also find time doon sa only son namin.
1: Mm-hmm.
0: So para at least, di ba, nafe-feel nila na pantay-pantay ang aming pagtingin sa kanila.
1: Tama.
0: Kung binigyan namin sila ng opportunity na magpili ng laruan for themselves, sa ganitong amount, bibigyan namin sila sa ganitong amount. Sige, pili kayo ng toys na gusto nyo or ng something pag nag-grocery. Meron kaming amount na ibibigay. Oh, ito ha, sa inyong tatlo, taga-ganito kayo, pili kayo. Hindi yung sa panganay, mas malaki.
1: Well, base sa sinasabi mo, Ate Milano,
0: yes,
1: siguro isa pa sa factor na nagkakaroon ng favoritism ay yung pagdating sa finances.
0: Yes.
1: Lalo't pagka marami ang magkakapatid, di ba? So, instead na mabigyan mo lahat ng mga anak mo, ano, minsan dahil short ang budget, minsan dalawa lang o kaya isa lang ang mabibigyan mo. Kaya minsan siguro yun din nagiging factor din yon para ay baka sabihin iniisip ng iba ay favorite ito.
0: Yes.
1: Siya lang ano, di ba? Nagiging factor din. Yun. Pero tama
0: yes.
1: yon, ano? As much as possible, kaya ng budget natin kung paano natin i-treat yung isa, nabibigyan ng kung anong bagay, ano, financial man 'yan, eh dapat yun yung para sa lahat, ano? So,
0: yun. Nako. Wala ka na bang gustong idagdag pa,
1: well,
0: Uncle John?
1: Well, gusto po muna natin, shout out muna natin yung mga kasama natin
0: sige.
1: Sa live, ano. Nariyan kasama natin si Pastor Junel from Bangkirohan.
0: Hello po.
1: Alapan, Junel Alapan, ayan.
0: Hello po
1: and,
0: sa inyo.
1: Si Pastor Maris Julion, andyan din po, ano. And si Ate Bane Dilapas. Ayan. Happy watching, happy listening po sa inyong lahat dyan.
0: Correct. Nako talaga naman. Uy,
1: may mga message
0: pa dito. Oo. Kung makikinig lang sa radio, kaboses ni Pastor John, si Pastor
1: Albantayan.
0: Ganda po ng boses nyo. Uy! Kilala mo ba si Pastor Albantayan?
1: Yung sa ano, tama ba, Victory ba?
0: Opo,
1: ba?
0: Dati.
1: Oo,
0: dati.
1: Na nasa Canada na ata ngayon. Mm-hmm. Tama. Oo. Talaga ba? Tama ba?
0: Nasa Canada na ba si Pastor?
1: Ang alam ko eh. Okay. Oh, yun nga. Oo, tama.
0: Yes.
1: Talaga, kaboses ko si Pastor Al.
0: Kaboses mo na. Okay, thank you, Ma'am. See,
1: thank you, Ma'am.
0: Ito naman si Jean Sabaulan Gamban. Opo, merong favoritism pero hindi ko po pinaparamdam sa mga anak ko yan. Tama. Once na bumili ako ng gamit sa isa, lahat gusto ko meron. Bumili ka ng pagkain, lahat meron. Or share. Kami din. Ganito din po kami. Talaga. Pag nag-I love you ako sa isa or nag-hug, dapat lahat i-hug. Tama. Kasi nung araw si ate or si kuya muna, bibilhan kasi yun lang ang budget.
1: Diba?
0: So yung bunso, magtitiis sa luma. Diba ganyan yung setup dati? May hugot kayo. Kaya ngayon, dapat pantay-pantay kung anong meron sa isa. Dapat meron sa lahat. Tama.
1: Parang may hugot yun.
0: Tama. yung talagang mga natututunan natin sa mga magulang natin na hindi maganda, hindi na natin gagayahin sa pagmanagpamilya tayo. Ayan, nag-shoutout naman ang aking kapatid dito sa Bacolod. Sabi niya, Maray na Odosista. Shoutout to Mama Lumen.
1: Hello,
0: Ruby,
1: po.
0: Robil and Zane listening right now. Uy, thank you so much po dito sa Bacolod City.
1: Wow.
0: Uy, si Uncle Alvis.
1: Uy, may sagot si Uncle Alvis.
0: Basahin mo na.
1: Saan na yung sagot ni Uncle Alvis? Sabi niya, pambihira parang ano to ha? Parang...
0: Pang teleserye nga.
1: Parang liham to sa... Kuya Uncle Alvis ha? Sige, basahin ko po. Sabi ni Uncle Alvis, di po ako naniniwala sa favoritism. Uy, dalawa na yung ano ha?
0: Okay.
1: Ang mahalaga, mas marami yung hotdog ng spaghetti ko.
0: Dude,
1: kaysa sa mga kapatid ko.
0: Ikaw talaga.
1: Sabi niya, pero kidding aside, no? Kahit sabihin nating walang favorite, ang ibang magulang, I think it does exist. Ayan, bumawi naman siya.
0: Uh-oh.
1: Multi-factor kasi ang dahilan kung bakit nangyayari yon. Tama. Pwedeng dahil sa personal biases. Kung sino ang mas madaling erase, kung sino ang mas agreeable, or subvert order. Mm-mm. Factor din yung may gender preferences ang parents.
0: Correct.
1: Like, mas gusto nilang magkaroon ng lalaki. Uy, parang ako yun ah. Lalaki o babae. Pinapatamaan mo ba ako? Uncle Albis. I remember, sabi niya, yung kwento ni Mama tungkol sa isa kong ate. Sabi niya, nung buntis si Mama sa kanya, gusto raw ni Papa na lalaki ang maging anak nila.
0: Oh, okay.
1: Nila kasi yung brother ko is nasa spectrum. Pero paglabas ni ate, girl pala. Because of that, medyo hindi raw affectionate si Papa sa kanya noong bata pa siya. Kitang-kita daw ni Mama. Yun, kasi mas strict siya kay ate, especially sa discipline.
0: Mm-hmm.
1: Though, kahit ganoon, my sister adored my dad.
0: Mm-mm.
1: Siya pa rin ang laging lumalapit at naghahanap ng atensyon niya. Kaya pinag-pray daw ni Mama na sana mag-change yung eyes ni Papa kay ate. One day, sabi niya, pag-uwi ni Papa galing business trip, si ate yung unang tumakbo para salubungin tapos ihag si Papa. Wow! Nakaka-touch naman. Ano? Doon daw parang nagbago si Papa. Mas naging affectionate si Papa kay ate. Years after that, saka naman dumating yung star of the family. Ehem.
0: Ay! Wow!
1: Napaka-touching naman ang shiner. Kaya pala ang haba ko, Uncle Albis.
0: Salamat may, sa iyo. Napakagandang comment, Albis.
1: May pinanghugutan.
0: Thank you for sharing your personal experience sa family mo. Wow. We really appreciate.
1: Yes.
0: Oo. So, nakita. Parang ano to eh. Parang success story.
1: Oo. Nakarelate.
0: Success story.
1: Nakarelate din ako kay Kuya Albis. Kasi nung... Okay. Ipanganak yung pangalawa kong baby.
0: Mm-mm.
1: Nagsabi ko, ang prayer talaga nga namin, di ba, babae.
0: Mm-mm.
1: Tapos may binanggit yung panganay kong anak, ano? Na I don't know, parang ano sabi niya? Grabe naman si Lord, sabi nung panganay kong anak, out of ano, dahil nung nalaman naming lalaki ulit yung anak namin, pero parang sabi ko, parang nireject ko yun kasi parang hindi maramdaman nung pangalawa kong anak.
0: Okay.
1: Parang hindi lang. So parang ganito rin ano, din tama pagka favorite niyo yung babae, yung lalaki.
0: Dahil
1: ano.
0: Nga sa gender preference.
1: Oo.
0: Yes.
1: Pero nakakatouch yung kwento. Ano?
0: Yes. Thank yung you,
1: anak,
0: Alvis.
1: Oo, yung anak na babae.
0: Hello kay Ate Marilyn Rempilio. Sabi niya, good noon. Nako, thank you Ate Marilyn and thank you po sa inyong pag-antabay. Nako, sige po, tuloy-tuloy pa din po tayo sa ating pag-uusapan. Mamaya, mas magiging malinaw po ang ating usapin na ito with Pastor Mike Marquinez.
1: Yes.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating programa na TNT Your Lunch Break Cafe on air. Kaya ang oras po natin is 11:58 na ng tanghali. Tulito lamang po sa inyong pag-antabay until 12:30 po tayo. Huwag po kayong bibit ha. Baka may tanong din po kayo kay Pastor Mike.
1: Mm-hmm.
0: I welcome na welcome
1: yes.
0: po yan. We will clarify that. Especially yung tanong kanina ni Uncle Jonathan.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, in-uncle ko na tuloy siya. Naki-uncle na rin po ako sa inyo. Sige, tatanong natin yan sa kanya para mas malinaw po natin na
1: yes.
0: maintindihan. Ano po?
1: Mm-mm.
0: Sige, kaya tumutok lang po dito sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM para po sa ating Thursday edition ng TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Tita Mel.
1: Ako naman po si Uncle John.
0: Mm-hmm. Isa muna awitin para sa mga nakikinig sa radyo at ilang paalala sa mga nakaantabay po sa ating FB page.

0: Kuryente 1.5, Tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, saktong sahod ko ngayon.
0: Saktong.

0: Dok, mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, Jun. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second-hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crib ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: post ng isang netizen patungkol sa isang episode ng isang noontime show kung saan ang kanilang ginawang sugod bahay ay nagbibigay po sila ng papremyo sa kung sino po ang nanalo doon sa pamilya na yon. At nanalo nga po sa pamilyang kanilang pinuntahan ay ang bunsong anak. Napansin ng mga host na ni isang picture ng bunso ay wala sa mga nakasabit sa dingding ng kanilang bahay. Tinanong ng mga host ang nanay kung bakit walang picture ang kanilang bunsong anak sa mga nakasabit na larawan ng kanilang mga anak. Ang sagot ng nasabing nanay ay nagpagulat sa mga host kung saan sinabi nito na wala umanong space. Hindi natin sigurado kung nagbibiruan lamang ang mga host at ang nanay sa kanilang usapan since kahit isang picture ay wala ang kanilang bunsong anak doon sa dingding. Ayon sa post ng nasabing trending video, hindi naman umano niya pinost ang nasabing video para i-bash ang nasabing nanay. Isa lamang umanong paalala sa mga magulang na sana sa lahat ng mga anak na kanilang pinapalaki ay walang maging favorite kahit gaano pa man sila karami ay walang favoritism dahil masakit sa damdamin ng mga anak na may pinapaboran at hindi pinapahalagahan ng mga magulang. Maring hindi pa nakakapagtapos ang ilan sa mga anak o wala pang naiaabot na pangsustento sa pamilya, sana ay pantay pa rin ang pagpapahalaga at pangangalaga sa kanila. Mahalaga na matanggap ng mga magulang na hindi talaga pare-pareho ang mga anak. May mga anak na masunurin, may takot at respeto sa kanilang mga magulang. May isang salita lamang ay sumusunod kaagad. Pero may mga anak din na sadyang matigas ang ulo at pasaway na kailangang maya't maya ay kanilang pagsabihan. Pero ano't ano pa man po ang mga pag-uugali nila, kung naniniwala ka na ang anak mo ay regalo ng Diyos sa'yo, marapat lang na pantay-pantay silang pahalagaan at mahalin dahil sila po ay kaloob ng Diyos sa atin. Narito ang ilang reaksyon ng mga netizen sa naturang post. Sabi nung isa, walang magulang ang umaamin na may favorite sila sa mga anak nila. Pero action speaks louder than voice or ng words. Yan. Sabi pa ng isa, ang simpleng sagot ng nanay ay may malalim rin na kahulugan sa bata at maaaring magdulot ng malalim rin na sugat sa kanya. Yung bunso ko nga na 3 years old pa lang ay nagtataka ba't wala siya sa picture. Sabi niya ng mama niya, tinuro niya pa sa sarili niya, tas yung pader kasama ng ate at kuya niya. Napansin ko nga na wala siyang picture, kaya ginawa ko, pinagtabi-tabi ko picture nilang tatlo, siya sa gitna. Ayun, tuwang-tuwa siya. Imagine, 3 years old lang, nagtanong na ng ganoon. Paano pa kaya yung malaki na, masakit din yun sa dibdib. Kaya ngayon, nagpapaprint ulit ako ng pictures nilang tatlong magkakasama. Sabi pa ng isang nanay, siguro mas maganda huwag na lang tayong basta-basta humusga kasi hindi naman natin alam ang lahat sa buhay nila. Mas maganda siguro na ang sariling buhay at pamilya natin ang asikasuhin natin. Maganda ang video pero maaari din ito magdulot ng negatibong epekto lalo na sa mga anak. Ayan. Okay, so totoo man o hindi ang favoritism? Nako, meron po tayong pag-uusapan sa umagang ito. Ano-ano nga po ba ang mga negatibong epekto ng pagkakaroon ng paborita sa loob ng pamilya? Yan bang aalamin natin sa ating pong regular resource person every Thursday, Pastor Mike Marquinez ng Church of God. Hello po, Pastor Mike, and magandang tanghali. Hello, Pastor Mike. Hello po.
1: Hello po. Hello po. Good afternoon po. Hello po. Good afternoon sa bawat isa.
0: Correct.
1: Hello, naririnig po ba ako? Naririnig po ba ako?
0: Loud and clear.
1: Am I edible?
0: Yes po. Yes po.
1: Edible talaga.
0: Audible.
1: Okay po. Edible na edible.
0: Audible okay. Na audible
1: happy
0: ka.
1: Happy lunchtime.
0: Sige, Pas. Nako, medyo malalim itong pag-uusapan natin. Ano po about favoritism? Kayo po ba sa inyo pong pananaw, meron po ba talagang nangyayari o wala na favoritism mm-hmm. sa pamilya?
1: Mm-hmm. Actually, walang aamin na magulang na meron silang favorite, no? Pero honestly, meron talagang nasa yung, kumbaga, nasa heart mo. Pero, ito na lang. The way I see it is, most of the responsible parents are treating their children with equity. Mahirap kasi pag equality eh. Equality, kung ano yung ibinigay mo sa isa, ganun din dapat. Sa akin kasi, alimbawa, yung need ng isang ako, meron akong 12, meron akong 8, at meron akong 5 na mga anak. So, yung need ng aking 12-year-old ay iba sa need ng aking 5-year-old na anak.
0: Yeah.
1: In the same way sa aking 8-year-old na anak. So, iba-iba ang treatment, iba-iba ang siyempre, paraan ng pagdidisiplina. Iba-iba rin ang paraan ng pag-encourage sa kanila. So, siguro, kapag merong mag-observe, sasabihin, ba't iba, Pastor, ang treatment mo kay Shai, treatment mo kay Lomi, treatment mo kay Nico. Yun nga eh, sabi ko, I treat them with equity. Ano yung pangangailangan ng age level nila? Ano yung pangangailangan ng, of course, ng kanilang sexuality, ng kanilang gender?
0: Yes.
1: Ano yung pangangailangan ng kanilang pangangailangan as a whole? Sabi nga, no children are the same.
0: Yeah.
1: So, you'll treat them differently, whether you like it or not.
0: Ayan. So, usapang magulang talaga to. Wala pa po na ba namang anak nyo ang nagtanong, bakit kakaiba ang treatment mo kay ate? Bakit iba treatment mo sa akin? Wala naman.
1: Actually po, alimbawa, may birthday,
0: diba? Umami na.
2: May favorite din.
1: Bakit si ate sa McDo, alimbawa, or sa isang fast food na to? Ako ganito,
0: dito
1: ako
0: lang.
1: Ganyan. So, mas mahalagang explain kasi, alimbawa, dumating yung birthday ng isang mong anak, eh, meron ka na bang konti na natabi, diba? Mas gusto mo naman na ilalabas sila. And then, pag dumating naman yung, alimbawa, may birthday yung isang mong anak na,
0: wala anak, masyado.
1: So, oo. Limbawa, ora di peligro nangyari. di syempre, ano muna. But mas mahalaga in-explain. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, babawi si daddy. And I'll see to it, babawi talaga ako.
0: Correct.
1: Sinasabi ko, ito na yung ano nung birthday mo ha. Ito na yung... ayun po, ganun po.
0: Ako wala ka pang pa-birthday. Joke lang.
1: Kasi wala ka rin pa-blowout ate.
0: Amanos lang tayo, di ba?
1: Kapalo, okay. Pag nagkita tayo ate.
0: Kailan kaya tayo magkikita, Pastor Mike? Pero may tanong po yung isa sa ating mga ka-TNT,
2: yes,
0: si Jonathan. Sabi niya, ang favoritism po ba ay nakaka-apekto sa mga bata at madadala po ba inyo ito sa kanyang paglaki? At posible bang magaya niya din ito pag nagpamilya siya?
2: Yun.
1: Opo. In a biblical perspective, makikita natin na si Joseph ay naging favorite ng kanyang tatay na si Jacob. So, kung may epekto meron, kasi nakita natin yung response ng kanyang mga kapatid. Gusto na siyang patayin, dinala siya sa balon, and kumbaga just to get rid of Joseph, eh they did the unthinkable. Talagang
0: grabe.
1: Binalabas nila kay Jacob na patay na si Joseph. So meron po talaga na epekto ang may epekto po ang pagkakaroon ng favoritism.
0: Pati sa pagpapamilya niya, pwede niyang madala. Or
1: pwede niyang madala 'yon kung hindi po na proseso. One thing na maganda po kay Joseph ay talagang yung Genesis 50 verse 20, which is my life verse. Sabi niya, "You intended me evil, but God intended it for good." To accomplish what is now being done, the saving of many lives. Kasi na-proseso si Joseph, kasi yung character niya ay intact from the start. At nahulma nung mga iba't ibang mga pangyayari, yung na-accuse siyang mali ni Potiphar, yung prison experience niya. So, depende rin po sa pananaw din ng tao. Kasi kahit nga Bible characters like Jacob, meron talagang mga flaws.
0: Oo nga.
1: Meron talagang mga ano, kahit sa parenting meron silang flaws.
0: Oo.
1: So, nasa sa atin din yun. Opo.
0: Alright. So, marami din po sigurong nakikinig sa atin ang mga magulang ngayon. Ano? Pero, like, what about po doon sa mga anak? siguro ilan sa ating mga nakikinig ngayon ay mga anak, ano, at nakaka-relate po sila sa ating pinag-uusapan. Ano po ba ang mga nagiging epekto doon sa favorite na anak na nakikita niya na favorite siya? At ano naman sa epekto nito, naku, mas doon sa hindi, sa nakakaramdam na parang hindi siya hindi pinapaboran.
1: Kita niyo po, gaya po, nung biblical, ano, nung si Joseph ay favorite, naging insensitive siya sa mga kapatid niya noong mga unang part, di ba?
2: Yeah.
1: Pinakita niya pa yung coat of many colors, talagang pinag-ibang nila ito, Penny Daddy, di ba? So, naging insensitive siya sa feelings. And most of the time, yun din ang nangyayari sa mga paboritong anak. Oo, nagiging insensitive sila sa feelings ng mga kapatid.
0: Mm-hmm.
1: Basta ako, paborito ko ni Daddy, paborito ko ni Mommy. Mm-hmm. Bala kayo dyan. And yun namang mga kapatid, yun nga, nagkakaroon ng resentment, nagkakaroon ng pag hindi na process, talagang lumalaki yung galit, lumalaki yung kanilang mga nangyayari sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, yun nga eh, nagagawa nila yung unthinkable na, di ba, hindi mo kayang gawin yun sa normal na, na setting. Hindi mo kayang gawin ano yun sa kapatid mo, pero sila nagawa nila because gano'n nakalaki yung hatred nila kay Joseph.
0: Yeah. Grabe talaga pala. So, isa sa mga pwedeng result nito sa mga hindi nakakaramdam ng fair treatment is resentment sa magulang. Di ba po?
1: Opo.
0: What about sa kanilang sarili?
1: Sa kanilang sarili din, nagkakaroon sila ng self-pity.
0: Mm-mm.
1: Am I enough? Ako ba ay, ano ba ang...
0: Yun.
1: Pangit ba ako? Kapalit-balit ba ako? Mga ganun na kaisip, na kaisipan, no? Pero malaki po, kung hindi po siya matreat, ay madadala niya po ito hanggang sa paglaki niya, hanggang siya ay magpamilya. Kaya ito rin yung mga narcissist na gusto palaging yung approval, ayaw nilang nare-reject. Yun ang mga... yung mga psychiatrist po, I'm not a psychiatrist, pero sa mga kwento po nila, ay minsan nauugat dito sa mga ganitong pangyayari.
0: Okay. So, naalala ko din yung kwento ni Isaac, 'di ba? Meron siyang dalawang yung kambal na anak,
1: opo,
0: si Jacob at saka
1: si Esau.
0: 'Di ba? Itong dalawang to, favorite siya ng magkaibang ano, yung magulang niya, magkaibang parent, 'di ba? Ay kanya-kanyang manok. Yung mga ganun. Ako, parang iba din yung setting nun kasi dalawa lang naman sila magkapatid. So ito din nagresulta sa hindi maganda na patutunguhan kagaya nung ginawa ni Jacob, nang deceive siya, 'di ba? Oo.
1: Nagkaroon ng lies, nagkaroon ng deception.
2: Yeah.
1: Nagkaroon ng division sa family. So yun mga nangyayari po.
0: Correct.
1: Kapag ganun ang ating ano.
0: Ayun. Oo. So maliban doon sa division, sa deception, ano pa po ang pwedeng resulta nito sa pamilya?
1: Una po, may mga wounds kasi na tinatawag na mga psychiatrist, father wounds at mother wounds na wala pong ibang pwede mag-inject nito kundi magulang. At ang hirap po nitong iproseso as per psychologist and psychiatrist.
0: Mm-mm.
1: Kasi, di ba, halimbawa, hindi ka naman pwede kasing yung feeling of betrayal na feel nila. At hindi ka pwede i-betray ng tao na malayo sa'yo.
0: Mm-hmm. Yung tao hindi mo kilala.
1: Hindi ka pwede i-betray, di ba?
0: Wow.
1: So, yung feeling of betrayal na feel po nila yun.
0: Wow.
1: Opo.
0: Mm-mm-mm-mm. Naku, nakakalungkot pala yan. Talaga, ano? So, lalo na, pas naalala ko lang ngayon, di ba like sa mga magkakapatid, hindi lahat, parang minsan may ibang mukha, lumalabas yung parang, ba't sila iba ang mukha? Ito mas maganda, ito mas pogi, tas ito parang hindi ganun ka, ano? Di ba po, minsan ako compare.
1: Ganun, mas gusto nila yung mas maputi, gusto nila yung... mas good looking,
0: morena.
1: At lalong nagkakaroon ng inferiority complex yung mga bata.
0: Ayun, yes.
1: Ina-isolate nila yung ano, so mga ganun pong mga bagay ang na ano nila. Apa.
0: Na-feel. Nako, oo. So, ano po ang mga pwede nating gawin at mga siguro, mga payo nyo sa ating mga magulang para kahit papano, di ba? Like, yun na lang, yung example natin kanina sa ating trending now talaga. Wala talaga siyang picture doon pa sa dingding. Kung nasaan yung picture ng mga anak nung nanay, grabe talaga. Obvious na obvious.
1: Apo. Alam niyo po, apo, yung kapatid ko po, ay, yung aking pong wife, ay 14 sila na magkakapatid.
0: Wow!
1: 14, as in 1-4.
2: Kunti. Wow.
1: Pero, yun sila magkakapatid. Lahat po sila nakagraduate ng college. Lahat yun, ang laki ng wall. Wow. Para talaga siyang museum.
0: Wow.
1: Nandun silang lahat na 14. At sinigurado po ng aking mga parents-in-law na walang hindi na ilagay doon. For okay. Ano, for the context ng ating pinag-uusapan.
0: Yes.
1: So, ayun yun eh. Wag naman nating gawing masyadong obvious na meron tayong mga paborito. To the point na hindi na talaga napapangalanan, hindi na ilalagay yung picture.
0: Nako, ang sakit
1: or talagang halatang halata na, ano, diba? Alam naman natin yung mga parents, it doesn't take a genius to read between the lines.
0: Correct. Yeah.
1: Na ano. Pero, ayun nga po, yung equality rin. Sabi ko kanina, equity over equality. But ngayon po, pwede rin natin yan yung equality. Halimbawa,
2: yes,
1: binigyan mo ng isang part na ganito. Yung isa dapat lahat yan meron. pag nag-private yung isa, hanggat maaari, dapat private yan lahat. Private school yan lahat. Kung meron kang ibinigay, dapat meron yan lahat. Yun ang ano natin bilang mga magulang. Or kung halimbawa man may mga na-delay, merong ano,
0: papaliwanag.
1: Kailangan natin ipaliwanag. Tandaan natin, no matter how the age of these children are, they are human beings.
2: Yes.
1: At kailangan nating mag-sorry kung kailangan nating mag-sorry, kailangan nating magpaliwanag kung kailangan nating magpaliwanag. I-treat natin sila bilang mga tao. Hindi kung ano mang edad nila.
0: Yeah.
1: Kasi yun nga tayo 'di ba, gustong-gusto natin yung line ni Piolo na I need an explanation, I deserve an acceptable reason.
0: Ay, diba?
1: di ganun din yung ating mga anak.
0: Correct.
1: So dapat natin ipaliwanag.
0: Oo. Minsan yung mga ibang anak, hindi sila masyadong vocal sa pag-share ng kanilang nararamdaman, di ba po?
2: Yes.
0: Parang sinasarili na lang. Kagaya nga nung nabanggit ko kanina, yung kapatid kong dalawa, nakatulong itong ano, itong tanong ni Tita.
2: Tanong.
0: Oo, na pinag-usapan natin ngayon. Kasi shinare ko yun sa aming group chat. Tapos doon lumabas yung meron pala siyang kinikimkim na parang tampo. Oo, dahil yung kapatid namin na isa sakitin. So halos yung attention binibigay talaga sa kanya. Masarap na pagkain. Tapos ito ngayon.
1: Yun yung sinasabi kong equity.
0: Yes. Tapos itong nagchat na kami, nagchat na silang dalawa about sa kanilang mga na-observe at naramdaman. I believe na settle yun ngayon, ngayong araw na to. Kaya pasalamat talaga ako sa ating pinag-usapan ngayon. Kaya... Di ba po,
1: mo, no?
0: Dumating pa hanggang sa ganitong time.
1: Umabot pa sa ganitong... Ano.
0: Correct. Pero I believe yung kapatid ko na yun na nag-brought up ng kanyang naramdaman during na nung mga bata pa sila, matured na siya ngayon at naintindihan niya why.
2: Yes.
0: And ngayon,
1: and,
0: may family na rin siya. Hindi,
1: naman,
0: hindi niya pinapakita yung ganito.
1: They are being honest. Oh.
2: Yeah.
0: Yes. And correct. Yun talaga. And naghingi din, parang humingi din ng ano, sorry yung kapatid ko na yun na sakitin dati. Nurse na siya ngayon, actually, Pastor Mike. So, di ba? Oo. So, yung sabi niya...
1: Nagka-idea tuloy ako kung sino.
0: O, kilala mo mga kapatid ko eh. O, ngayon, nahumingi siya ng paumanhin ngayon. Sabi niya, I'm so sorry. Apo. I was like, hindi ko naman ginusto yun na maging ganun ako. And hindi ko din naman gusto na maging ganun ang naramdaman mo during that time. So, parang nagkaanoan silang dalawa. Nagkaayos, which is wala naman talaga actually yung problema, kaya lang parang lumabas lang yon na maganda rin na na-surface siya at na-address. Ayun, sige. Apo. Pastor Mike, ano pa po ang mga siguro mga paalala niyo po sa iba pang mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na siguro sa mga nakaramdam nito na mga kapamilya na nandoon sa na less ang kanilang parang attention na nakukuha.
1: Apo. Una po sa mga magulang, as much as possible, una, don't play favorites. Mm-mm. Or kung may ano man po, yun nga, treat them with equity. Kung ano yung pangangailangan ng isa, i-ano natin. But do not forget na ipaliwanag sa kanila bakit natin to ginagawa. Ipaunawa sa kanila bakit ito ay kailangan na gawin kay ate, kay kuya. Bakit kailangan mas lamang yung isa. Bakit kailangan? Kasi hindi naman talaga most of the time pantay-pantay eh. So, ipaunawa. Yun ang pinakamaganda. Open communication. Kasi nun, sanay yung ano, na walang imikan, tingin lang, kailangan makuha ka na sa tingin, di ba?
0: Correct.
1: Pero nag-i-evolve ngayon ang parenting eh. Mas gusto ng mga bata na napapaliwanagan sila. Kasi kung hindi nila yan, makuhang paliwanag na yan, kukunin nila sa YouTube, kukunin nila sa iba't ibang app, kukunin nila sa internet, at buti kung tama yung paliwanag. Pero kung yung paliwanag na makuha nila ay mali, yun na yung babaunin nila for the rest of their lives. At sa mga bata naman, sa mga anak, ito yung gusto kong anuhin. Yung ating mga magulang ay nagtatry na maging magulang. Dahil sa edad nila, actually hindi pa nila nararanasang maging magulang. Halimbawa, if your parents are in their 30s, nagsisimula pa lang sila maging magulang and they have no idea kung paano maging magulang.
0: Paano maging magulang? Kung, same.
1: Oo, kung 50s naman, 50 years old to hanggang senior citizen yung magulang nyo, minsan, pagpasok nila na pagiging senior citizen, wala silang idea kung paano maging magulang na senior citizen, paano i-address yung mga bata na 30s na mga anak mo. So, ibig sabihin, we are all learning.
0: Yes.
1: Ito ang ating tandaan. We are all learning. Kung sino ang mas nakakaalam, ay magpasensya. Kung sino ang mas merong malawak na pangunawa, ay lawakan pa. At tandaan natin, pagbalik-balik na rin natin ang mundo, magulang natin yan.
0: Correct.
1: Anak natin yan.
0: Correct.
1: So, walang ibang tutulong sa atin, kundi yung ating mga kapamilya.
0: Yes.
1: At kung wala sila, wala tayo. Right. Yun ang pinakaanig.
0: Yes.
1: So, yun po.
0: Nako, ubos ng oras natin, Pastor Mike. Can you lead us po in a short prayer na lang po this time? Go ahead po.
1: Sige po.
0: Thank you, Pastor.
1: Let's pray, Lord. Salamat po ngayong hapong ito. Salamat sa pagkakataon na kami po ay magkaroon ng pagkakataon na mag-usap regarding sa playing favorites or ano sa mga family, Panginoon. Lord, I pray, hindi po lingid sa inyo, hindi po lingid sa amin na merong ganito mga pamilya. Dalahin ko po paghilumin mo po ang mga sugat, magkaroon ng open line of communication para mapag-usapan ang mga bagay na dapat nilang pag-usapan at maging honest sila sa bawat isa, Panginoon. Lord, I pray na ikaw ang author, Panginoon, ng family. At ikaw din, Panginoon, ang magpalaya, magpagaling, at mag-empower, Panginoon.
0: Yes.
1: Dahil kung sira ang family, Panginoon, sira ang buong bayan. Kaya yung pagbabago ay magsisimula sa bawat pamilya, Panginoon.
0: Thank you, Lord.
1: Lord, I declare household salvation, household healing, Panginoon.
2: Yes,
1: I declare, Lord, that every family, Lord, sa bansang ito, Panginoon, ay kakatagpuin mo, Panginoon. Mararanasan ka, Panginoon. Nagdedeklara po ako ng kalayaan, ng kapayapaan, Panginoon, ng pagkakaisa sa bawat family, Panginoon. And Lord, salamat po, Panginoon, that we have a God who do not play favorites, Lord.
0: Yes, thank
1: Pero,
0: you, Lord.
1: You treat us, Lord, with equity, Panginoon, according to our needs.
2: Yes.
1: According sa amin, Panginoon, na nakakayahan, Panginoon, ganun mo kami mini-meet in our own special
0: way. Lord.
1: And Lord, makita ito ng mga magulang that we should meet our children in their own special way, Lord, in their own special personalities, Panginoon. At every child is a special special, Panginoon. Yes. So, salamat po. Patuloy mo pagpalain ng FEBC, si Ate Mel, at ang lahat ng bumubuo nito. Salamat po. Ikinatalaga ko po ang tanghaling ito sa pangalan ni Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nako, Pastor Mike, hindi ko pa po pala na ipapakilala sa inyo ang ating Uncle John.
2: Hello,
0: po, Uncle John. Kasama po natin siya every Tuesday and Thursday pass. Ayan, siya po ang ating katandem.
2: Thank you po, Pastor Mike.
0: Oo, God bless you, Pastor Mike. Ingat po kayo. Ingat po, God bless. Okay. Ayan. Nako, eto na. Last song na natin. Pabati mo na daw kay third happy birthday kay Ivan Kaway-Kaway mula kay Jean Sabawlan Gamban. Nako, wala na tayong oras, Uncle John. Kailangan natin magpaalam. God bless you po. Maraming salamat sa lahat po ng sumabaybay ngayon. Hindi na po namin maisa-isa kayo sa inyong mga pangalan. Kilala nyo na po ang inyong mga sarili. I mean, kilala nyo po kayo at kami po ay really appreciative po sa inyo pong pagsubaybay sa araw na ito.
2: Yes.
0: Please stay tuned. Marami pa po tayong programs until 7 in the evening. I-share nyo po at i-like ang ating pong page at patuloy pa po tayong mag-antabay sa marami pa nating programs. Salamat kay Don Alfonso Apinado sa technical side. Ako po ang inyong nakasama, Melissa Serio Manzanilla.
2: Ako naman po si Uncle John.
0: Ingat po tayo and happy lunch time. Bye-bye.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo ay ipapayag ko. Hango po ito sa mga awit Kapitulo 9, Talatang 1. Ako po si Nelda Paulino at naririto po ang aking ibabahaging patotoo dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Sumilong na muna tayo dito sa kuweba. Dito tayo magpatila ng ulan, Nelda.
2: Huwag dyan, Ador. Baka maraming ahas sa loob ng kuweba.
1: Walang ahas dito. Mula nang matuklasan ko ang kuwebang ito, madalas akong sumilong dito, lalo na kapag inaabutan ako ng malakas na ulan. Gaya ngayon.
2: Basang-basa na ang mga suot nating damit. Paano kaya ito matutuyo? Giniginaw na ako.
1: Huwag kang mag-alala. Magpaparikit ako ng apoy para mainitan ang katawan natin. Para matuyo na rin ang mga damit natin. Baka kasi magkasakit tayo.

0: Hoy, Ador. Bakit hindi mo ginagalaw ang sandwich mo? Di mo ba trip ang palaman?
1: Wala akong gana. Mamaya kakainin ko pag-uwi ko sa bahay.
0: Eh, napapansin ko kanina ka pang umaga walang kibo. Kundi pa ako magsisimulang magsalita, hindi ka magsasalita. May problema ba tayo? Oo, may problema ka. Mag-open ka nga sa akin.
1: Nelda, aminin mo nga sa akin. Mahal mo ba ako?
0: Talaga lang, ha? Ikaw pang nagtatanong kung mahal kita? Ano ka, pader? Manhid?
1: Gusto ko lang makasigurado. Kasi, paano yung nangyari sa atin dun sa kuweba? Wala lang yun?
0: Hoy, Ador. Ako nga ang dapat mabahala at hindi ikaw. Dahil ako ang babae. Kung magbunga ang nangyari sa atin dun sa kuweba, ako ang dapat kabahan. Kung iiwanan mo ko o para ka nalang bulang biglang mawawala sa paningin ko, gaya ng nangyari sa ate ko, iniwan ang boyfriend niya. Kaya tumatag ka. Kapag nagbunga ito, kaya mo ba akong panagutan o ipaglaban?
1: Natatakot ako sa papa ko. Tiyak na bugbog sarado ko kapag nalaman niya nakabuntis ako. Ano ang gagawin ko? Wala akong trabaho. Palamunin ako sa pamilya ko. Sinasayang ko lang ang pera ni Papa sa mga kalokohan ko.

0: O anak, tara na, kumain ka na.
1: Ayoko po ng amoy ng ulam. Mamaya na lang po ako kakain. Busog pa po ako.
0: Paborito mo nga itong ulam eh, chicken curry. Tapos ngayon, di mo na gusto ang amoy?
1: Pasok na muna ako sa silid ko.
0: Lumabas ka mamaya ha, dahil darating sina Pastor. Magkakaroon tayo ngayon ng Bible study.
1: Ah, nagpalita kayo ng relihiyon, Mama?
0: Hindi naman relihiyon ang pinalitan ko, anak. Tamang relasyon sa Panginoong Jesus. May Biblia nga pala akong binili para sa'yo. Basahin mo ito ng madalas. Hindi puro comics, di ito mabuti. At kung ano-anong bedtime stories ang binabasa mo. At mga horoscope. Elda, anak, magsabi ka nga ng totoo. Ano ang dahilan bakit nananaba ka? Ang bewang mo.
1: Mama, buntis po ako.
0: Melda!
1: At si Ador po ang ama ng pinagbubuntis ko. Patawad, Mama! Tinakasan po ako ni Ador. Ayoko namang ipalaglag ang bata. Yun po kasi ang unang plano ni Ador. Hindi pa raw siya handa. Madalas kami magtalo. Hanggang sa hindi na siya magpakita.
0: Tama naman, anak. At di ka pumayag na ipalaglag ang bata. Mas malaking kasalanan ito sa Diyos.
1: Natatakot po ako kay Papa, Mama. Kung sakaling malaman niya ang katotohanan.
0: Ang Papa mo ang unang nakakapansin sa'yo. Kaya sinabihan ako na kumprontahin ka, anak. Hindi kami galit ng Papa mo sa'yo. Hindi naman makakatulong ang galit namin sa iyong pagbubuntis eh. Mas lalong hindi ka namin palalayasin. Saan ka naman pupunta?

0: Nelda, nagle-labor ka na ba?
1: Madalas lang pong sumipa si baby, kaya nasasaktan po ako, Papa.
0: Sabik na akong makita ang apo ko.
2: Lalo na ako, gayong babayang sanggol. Sana hindi si Sarian.
1: Sa palagay ko po, Mama, hindi. Normal ko itong i-deliver. Yun ang pakiusap ko sa baby ko. Huwag niyang pahirapan ang mami niya.
2: Inihanda ko na yung mga gamit ni baby. Diapers. Di pa man lumalabas si baby. Namili na ng diapers ang Ninong Renz niya. Supply for 1 year.
1: Si Tito Renz, super excited sa inaanak niya.

0: Calling Dr. Gachiterana. You are needed at the emergency room. Dr. Gachiterana.
1: Sino yung Chris na nasa labas ng kwarto na gusto kang dalawin? Kaano-ano ba siya ni Ador?
2: Pinsan po siya ni Ador.
3: Papapasukin ba namin, anak?
2: Opo, Mama. Mabait po siyang pinsan ni Ador. Siya po yung tumulong na magbayad sa atin.

0: Akala ko, Nelda, iisnabin kami ng papa at mama mo eh.
1: Mabait na sila, Chris. Dahil pareho na silang mananampalataya. Bakit hindi mo isinama si Alice?
0: Nag-aalaga ng mami mo nito. Kaya ako na lang ang dumalaw sa'yo. Pero next time, kasama ko na.
1: Chris, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Sana maunawaan mo ko. Una, salamat sa tulong mo.
0: Wala yun. Kahit dun lang, nakatulong ako sa ginawa sa'yo ng pinsan ko.
1: Ipinag-pray ko na ito sa Lord. Last visit mo na ito sa amin ni Baby. Lahat ng may connection kay Ador ay di ko papayagan na makalakihan ito ng anak ko. Ayokong masaktan ng anak ko. Kung sakaling dumating ang panahon na magtanong siya, hindi ako magsisinungaling. Karapatan niya na makilala niya si Ador.
0: Naunawaan kita, Nelda.

0: lumipas ng mga taon, lumaking may takot si Daniela sa Diyos. Pero ni minsan, hindi ko siya narinig na magtanong sa ama niya. Pero damang-dama ko ang damdamin niya na kami ay inabandona ni Ador. Kahit anong gawin kong panalangin na maipaliwanag sa anak ko ang sitwasyon naming mag-ina, ay mas umiiral ang aking pagkatakot sa kung anong meron ng aking anak. Tanging pag-ibig ng Diyos ang aking panalangin na mangibabaw sa damdamin ng anak ko. Sa tamang panahon, purihin po ang Diyos.
1: Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo ay ipapahayag ko. Mga Awit, Kapitulo 9, Talatang 1.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Mga nagsiganap,
3: Janelle Briones,
4: Yul Serbo Nieto,
5: Roy Camo Gomez,
6: Eva Morataria Gomez,
7: Ariel Basas.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Thursday edition of Music and Chat Recharged over FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM. We are the station that cares. At kami po ay nag-broadcast mula dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At kasapi pa rin po kami ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako si Mel, inviting you to join me until 2:30 ng hapon para sa isa na naman pong edisyon ng programa na ito kung saan, ayan, nabubulol tayo. We don't just give you music, we also give you inspiration and information. Sana po ay nasa maayos tayong lagay at patuloy na ligtas anumang mga panganib at anumang mga sakunan na nandyan sa ating pong parang nagbabadya na kapaligiran. Ano? Patuloy lamang po tayong amantabay at patuloy na maging informed para po tayo ay patuloy na ligtas sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Well, sa araw na ito, special pa rin po ang ating edition dahil wala po muna tayong mga features na ating pong infinifeature sa ating pong program na Music and Chat Recharged. Pero meron pa rin po tayong by request, Tunog Pinoy, our song of the week for this week. Prayer time, kaya ang ating pong mga naka-lineup na songs ay pwede niyong ma-access ng mas malinaw. If you click on or visit our online streaming site, yan po ay ang bit.ly/thewayfm. At ating pong program link ay nakapost na rin po sa ating Facebook page na pwede nyo pong i-like at i-share para mas marami pa po tayong maaabot. Ano po? Kaya hanapin nyo lamang po ang ating FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At nandyan din po tayo sa YouTube and Instagram. FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. Siyempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC ay pwedeng-pwede po kayong mag-chat dyan. Kaya guys, just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Kung saan dito po sa Music and Chat Recharged, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama nyo nga po ako si Mel at syempre pa sa ating po mga Don na nandyan sa ating technical side na patuloy nag-a-assist sa atin. So eto na po, para sa inyo ang mga naka-lineup natin na song sa hapon na ito. So just sit back and relax, kaibigan. These are all for you.

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Music and chat recharged by request.

0: Sa oras pong ito ay nais kong ituon natin ang ating panahon sa isang katanungan ng isa nating tagapakinig. Sa pamagitan ng text ay ganito po ang kanyang sinabi, Pastor, lahat po ba ng tao ay makakaranas ng kamatayan ng laman? Mahal naming tagapakinig, kung ang iyong tinutukoy na kamatayan ng laman ay ang pisikal ng katawan, masasabi ko na hindi lahat ng tao ay makararanas ng kamatayan ng laman. Ganito po ang mababasa natin sa mga katagang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, 15 Kabanata, talatang 51. Pakinggan ninyo ang hiwagan nito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Bakit sinabi ni Pablo na hindi mamamatay ang lahat? Ganito po ang kanyang sinabi sa 1 Tesalonika, 4 Kabanata, talatang 17. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman.
1: Sa sandaling ito, hinihiling ko po sa bawat isa na kayo ay makipagbukas sa akin ng inyong mga Bibla dito sa 2 liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Kabanata hanggang sa 20 talata. Ang bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo ay tungkol sa kanyang karanasan bilang lingkod ng Diyos at sa balak niya na makadalaw sa iglesia sa Korinto. Maging sa pagpapahayag niya ng kanyang layunin, napakaraming mayayamang aral ang ating mapupulot na magsisilbing gabay sa ating buhay espiritual. Sa nakaraang pag-aaral, tinalakay po natin ang unang bahagi ng pangalawa niyang sulat sa mga mananampalataya sa lungsod ng Korinto. Sa ngayon, ipagpatuloy po natin ang pag-aaral at umpisahan po natin sa 4 talata ng 1 Kabanata na ganito po ang sinasabi. Inaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kaniya. Purihin ang Panginoon sa mga katagang ito. Napakagandang isipin na meron tayong Diyos na nagbibigay aliw sa panahon ng mga kapighatian. Hindi masama na merong tao na handang magbigay ng kanyang panahon sa ikaaliw ng kanyang mga kaibigan sa oras ng kapighatian. Kailangan natin ang kaibigan. Subalit sa panahon ng kapighatian, mas higit nating kailangan ang tulong ng Diyos. Sa talatang ito, sinabi ni Apostol Pablo na naranasan niya ang pangaliw ng Diyos sa panahong siya ay nasa gitna ng kapighatian. Kailangan natin ang presensya ng Diyos sa anumang kalagayan ng buhay. Sa panahong tayo ay nasa matinding pangangailangan, sa mga araw na tayo ay nahahapis o sa oras na tayo ay wala ng pag-asa, ang Diyos ng katapatan ay laging nariyan upang tayo ay aliwin. May mga tao na nagsasabing ang buhay mananampalataya ay isang bagay na panghaka-haka lamang. Sa iba, ito ay ritual lamang. Ang mga salitang ginagamit ay wikang patay. Kaibigan, si Apostol Pablo mismo ang nagpatotoo sa bagay na ito. Ang buhay mananampalataya ay hindi lamang mga haka-haka. Ito ay hango sa tunay na karanasan. Maraming mga tinawag ng Diyos na makapagpapatotoo tungkol sa bagay na ito. Patuloy po nating alamin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa 5:16 sa 1 Kabanata sa aklat ng 2 Korinto ang ganito, kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag ka inaaliw kami, kayo man ay naaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighati ang dinaranas ninyo tulad namin. Sa mga talatang ito, inumpisahang ipahayag ni Apostol Pablo ang kanyang mga karanasan at nararanasang kapighatian. Sinabi niya na sa gitna ng kapighatian, naroon ang presensya ng Diyos upang aliwin ang kanyang mga anak. Sa 7-10, binanggit ni Apostol Pablo ang karanasan nila sa Asya. Ganito po ang kanyang sinabi, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan kung papaanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo ang mga kapighatian na dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas, anupat nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Akala namin dumating na ang aming oras. Ngunit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili kundi sa Diyos na muling bumuhay mula sa mga patay. Kami iniligtas niya noon sa tiyak na kamatayan at patuloy na iniligtas at umaasang patuloy na ligtas. Napakabuti ng Diyos sa mga pahayag na ito ni Apostol Pablo. Ito ay nagbibigay linaw sa atin kung bakit hinahayaan ng Diyos na tayong mga anak niya ay makaranas pa rin ng mga kapighatian, mga panganib at karamdaman. Nabanggit ni Apostol Pablo na minsan siya ay nailagay sa bingit ng kamatayan. Sa bagay na ito, ipinagpapalagay ng iba na si Apostol Pablo ay nagkaroon ng matinding karamdaman na halos ikamatay niya. Sa ilan naman, ipinalalagay nilang si Apostol Pablo ay ninakawan at binugbog ng mga tulisan sa kanyang mga paglalakbay patungong Efeso. Alinman sa mga ito ay maaring nangyari kay Apostol Pablo, kaya nabanggit niyang siya ay nalagay sa bingit ng kamatayan. Sa kabila nito, ang mahalaga ay pinatunayan ni Apostol Pablo na merong Diyos na laging tapat sa kanyang mga pangako at laging handa upang ang kanyang mga anak ay mapagtagumpayan ang mga masasaklap at mapapait na pangyayari ng buhay. Kaya masasabi ko na kalooban ng Diyos na tayo ay makaranas ng kapighatian sa napakabuting dahilan at layunin. Sa kabila ng nararanasang kapighatian ng bawat mananampalataya, merong pinakamagandang layunin ng Diyos na siyang dapat nating panghawakan bilang pag-asa ng ating buhay. Sinabi rin po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa 8:28 ang ganito, "Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti." Anumang bagay na meron tayo sa buhay, iyan ay dahil sa napakayamang kabutihan at habag ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng meron tayo, mga kayamanan, ang kalusugan, kalakasan, katalinuhan o mga espiritual na kaloob, at ito ay hindi dapat gamitin sa pansariling kapakanan lamang, kundi maging sa kapakanan rin ng iba, at higit sa lahat para sa ikalulwalhati ng Diyos. Kaibigan, ang kabutihan at kahabagan ng Diyos na pinag-uusapan natin ngayon ay hindi lamang makikita sa magandang bagay tulad ng mga nabanggit, maging sa panahon ng kapighatian, naroon din ang kabutihan at kahabagan ng Diyos. At karapat dapat lamang na maibahagi sa iba sa pamamagitan ng pagpapatotoo tungkol sa dakilang kabutihan at habag ng Panginoon. Katulad ng ginawa ni Apostol Pablo, ang kanyang patotoo ay nagsilbing kalakasan ng ibang mananampalataya. Kaya nga mga kaibigan, kung ikaw ay dumaranas ng kapighatian sa mga sandaling ito, tumawag ka sa Kanya at asahan mong nariyan lamang siya at handang tumulong. Merong dalawang bagay na ipinagkaloob ang Diyos upang tayo ay Kanyang mapatnubayan. Ito ay walang iba kundi ang kabutihan at ang Kanyang kahabagan. Ang kabutihan at kahabagan ng Diyos ang siyang gumagabay sa atin tungo sa matuwid na landasin. Kasama ng mga bagay na ito, ginagamit ng Diyos ang pagsubok o mga kapighatian para sa layuning ikatutuwid natin. Hayaan po ninyong isaysay ko ang aking sariling karanasan tungkol sa kabutihan at kahabagan ng Diyos. Makailang ulit na akong nakaranas ng kapighatian sa buhay na ito. May mga pagkakataon na masasabi kong ako ay nasa bingit na ng kamatayan. Tulad noong ako ay sinugo ng Diyos doon sa lalawigan ng Bicol. Sa aking pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay may mga taong nagbabanta ng aking buhay. Hindi lamang sa isang pagkakataon, kundi maraming ulit na naranasan ko ang bagay na ito. Ngunit salamat sa katapatan ng ating Diyos, niminsan hindi niya kami pinabayaan. Napakabuti ng Diyos sa amin. Sa mga panahong iyon ay may mga taong nangako ng aking kaligtasan. Ngunit ang aking tiwala ay ipinagkaloob ko sa Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Sa anumang kalagayan, siya ay naroon. Sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. Ipinahayag niyang may kapakumbabaan na ang Diyos ang nagligtas sa kanya sa mga panganib at ang nagligtas sa kanya sa mga kasalukuyang panganib at gayon din sa darating na mga panganib. Ganun paman kalaki ang kanyang pag-asa at pananampalataya. Hindi niya isinasaisang tabi ang magagawa ng panalangin para sa kaligtasan. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang kabanata, 11 ng 2 Korinto. Sa tulong ng inyong mga panalangin sa gayon, marami ang magpapasalamat sa kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Nais ng Diyos na gawin nating bahagi ng ating buhay ang pananalangin. Ako ay nananalangin din ng pananalangin para sa ibang mananampalataya. At sa bagay na ito, ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat alam kong may mga kapatiran na naglalaan ng kanilang panahon ng pananalangin para sa akin. Ang pananalangin sa maraming pagkakataon ay nagiging daan ng kaligtasan ng iba sa anumang kapighatian. Kung tayo ay nagtatagumpay sa isang kapighatian, ang sinumang mananampalataya na nakaalam ng ating tagumpay, sila man ay nagkakaroon ng pagpapasalamat at masaya sila. Kaya ang ating kapighatian ay maaring magdulot ng kalakasang espiritual sa ibang mga mananampalataya. Noong ako ay bata pa at nag-aaral sa mababang paaralan, isa sa mga kwento na madalas kong mapakinggan mula sa aking guro ay ang kwento tungkol sa paligsahan ng hangin at ng araw. Hinamon daw ni hangin si araw kung sino sa kanila ang mas malakas. Noong may isang taong naglalakad na nakabihis ng makapal na kasuotan, sa kanya ibinaling ang kanilang hamon sa isa't isa. Sinabi ni hangin, kung sino magpapaalis ng kanyang makapal na kasuotan, siya ang magwawagi. Si araw naman ay pumayag sa ganoong kasunduan. Inumpisahan ni hangin ang pag-ihip ng napakalakas na hangin. Kaya habang nilalakasan ni hangin ang kanyang ihip, mahigpit namang hinahawakan ng lalaki ang kanyang makapal na kasuotan. Noong nakita ni araw na hindi kaya ni hangin, sinabi niyang siya naman. Kaya ibinuga ni araw ang matinding init. Ito ay naramdaman ng lalaki at agad niyang hinubad ang kanyang makapal na kasuotan. Nagawa ni araw ang hindi kayang gawin ni hangin. Ang aral ng kwentong ito ay hawig rin sa buhay na espiritual ng tao. Sa tuwing hahampas ang malakas na hangin ng kapighatian, mas lalong humihigpit ang kapit ng tao sa Diyos. Subalit sa panahon na napakaganda ng sikat ng araw ng buhay, ang tao ay nakakalimot sa Diyos. Dumuluwag ang kanyang kapit sa Panginoon. Nakakalungkot isipin na maging sa buhay ng mga mananampalataya kung minsan nangyayari ang ganitong bagay, lalo na sa ating panahon ngayon. Meron pong isang kasabihan na ganito ang sinasabi. Ang tao raw kung walang sakit, pangalan ng Diyos hindi nababanggit. Ngunit kung ang tao ay nasa gipit, pangalan ng Diyos madalas na masambit. Dito sa 12, sinabi po ni Apostol Pablo na ang ating kagalakan ay mula sa mga bagay na ating nararanasan sa Panginoon na atin namang ibinabahagi sa iba. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 12 ng 1 sa aklat ng 1 Korinto. Ito ang ikinagagalak namin, pinatutunayan ng aming budhi na tapat at walang pagkukunwari ang pakikitungo namin sa lahat, lalo na sa inyo. Ito ay sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungang makalupa. Sinabi ni Apostol Pablo na siya ay nagagalak dahil sa patotoo ng kaniyang buhay at hindi dahil sa karunungang makalupa. Ganun din po sa atin, hindi magkakaroon ng patotoo ang ating buhay sa mga nakapalibot sa atin kung tayo ay namumuhay ayon sa makalupang karunungan lamang. Kung magkakaroon tayo ng patotoo, ito ay dahil sa tulong ng Diyos, kaya't nagagawa nating mabuhay ng may katapatan at walang pagkukunwari. Itong tulong ng Diyos na binanggit na Apostol Pablo ay walang iba kundi ang kanyang kabutian at kahabagan sa atin. Sinabi pa niya sa 13-15 talata, kaya wala kayong dapat ipakahulugan sa mga sulat namin sa inyo, maliban sa nasa saad, doon sa inaasahan kong maunawaan ninyo akong mabuti. Ako na hindi pa ninyo gaanong naunawaan ngayon upang kami ipagkapuri ninyo pagdating ng araw ng Panginoong Hesus kung papaanong ipinagkakapuri namin kayo. Dahil sa paniniwala kong ito, binalak kong pumunta muna riyan upang mag-ibayo ang inyong kasiyahan. Sa madaling salita, nais lamang ipabatid ni Apostol Pablo na muli niyang binabalak na makadalaw sa mga mananampalataya sa Korinto upang muling makapagbahagi ng kanyang patotoo at mga karanasan na magdudulot ng kasiyahan at kalakasang espiritual doon sa iglesia sa Korinto. Binanggit rin ni Apostol Pablo ang kanyang pagnanais na makadalaw sa Korinto. Basahin po natin ang 16-17. Binabalak kong dumaan na riyan pagpunta ko sa Macedonia. Pagbabalik ko, daraan din uli ako upang matulungan naman ninyo ako sa paglalakbay ko sa Huda. Ngayon, dahil ba sa ganito ang balak ko ay masasabi na ninyong ako'y uurong sulong? Akala ba ninyo'y pabago-bago ang balak ko tulad ng ginagawa ng taong makasalibutan na ngayon ang sabi oo at pamaya-maya ay hindi? Laging kasama sa mga balakin niya ang makadalaw sa mga mananampalataya sa Korinto. Ngunit may mga tao na nagparatang sa kanya na siya raw ay pabago-bago ng isipan katulad ng mga hindi mananampalataya. Kaya sinabi niyang totoo ang kanyang balakin na makadalaw sa mga mananampalataya sa Korinto. Ang kanyang sinabing oo ay tunay na oo, at ang kanyang sinabing hindi ay tunay na hindi. Tayong mga Pinoy, kung minsan ay maraming ibig sabihin ng salitang oo. Ang ilan ay nagsasabi ng oo, ngunit ang ibig nilang sabihin ay hindi. Sa iba naman, ang ibig sabihin ng oo ay walang katiyakan. Nais ipaalam ni Apostol Pablo na bilang mananampalataya, napakahalagang maging tapat tayo sa ating mga sinasabi, sapagkat ang salita natin ay dapat makita sa buhay. Ang salita ay bahagi ng kabuuan ng ating pagkatao. Sa pamamagitan ng salita, doon natin maihahayag ang ating patotoo sa buhay. Kaya ganoon kahalaga ang salita, sapagkat ito ay may kaugnayan sa ating patotoo tungkol sa buhay na espiritual. Kaya sinabi niya sa 18 ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto ang ganito, kung papaanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo, ngayon ay mananatiling oo. Nais niyang ipaalam sa mga mananampalataya na kahit minsan ay hindi siya nagsabi ng hindi gagawin. Sapagkat lahat ng kanyang balakin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay gabay sa lahat ng kanyang paglalakbay. Hindi siya gumagawa ng isang bagay na hindi ayon sa layunin ng Diyos. Ang bawat hakbang niya ay laging nakabatay sa kalooban ng Panginoon, sapagkat alam niya na sa kalooban ng Diyos ay naroon ang katotohanan. Kaya sinabi niya na maging ang kanyang mga pangangaral ay hango sa katotohanan. Sinabi niya sa 19 ang ganito, ang anak ng Diyos na si Hesukristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi. Oo, ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya na natiling oo. Ang kanyang ipinangaral na ebanghelyo ay pawang nagtataglay ng malwalhating katotohanan. Tiyak at may buhay na salita ng Diyos. Ang bawat bahagi nito ay may itinakdang katuparan, sapagkat ang mabuting balita ay tumutukoy sa pag-ibig na ginawa ng Diyos sa buhay ng sangkatauhan. Ito ang pinakamabuting balita para sa bawat isa sa atin. Meron tayong Diyos na totoo at buhay. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng mga pangakong may katuparan. Lahat ng bagay na ito na hango sa katotohanan ay nagsisilbing saligan ng mga ipinangaral ni Apostol Pablo. Sinabi rin niya na nasa kamay ng Panginoong Hesukristo ang katuparan ng pangako ng Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa talatang 20 ng unang kabanata sa aklat ng unang Korinto. Sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang sinabi ni Apostol Pablo ay nagpapahiwatig lamang na ang lahat ng nakay Kristo ay pawang mabuti, maluwalhati at nakalulugod. Kung tayo ay nakay Kristo, lahat ng ating karanasan ay pawang para sa ikabubuti ng ating buhay, ikalalakas ng pananampalataya at ng iba pang mga mananampalataya sa ikaluluwalhati ng Diyos na may akda ng lahat. Tayo man ay makararanas ng kapighatian, ngunit naroon pa rin ang pag-asa na ang tagumpay ay laging naghihintay para sa atin. Ganoon kabuti ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Laging nakalaan ang Kanyang kabutihan at habag. Ang kasabihang sa likod ng makapal at madilim na ulap ay naroon ang patuloy na sikat ng araw. Kung tayo ay nakay Kristo, ang tunay na kahulugan ng kasabihang ito ay para sa atin. Kaibigan, nais kong malaman mo na ang mga bahayag ni Apostol Pablo ay hindi lamang para sa mga naunang mananampalataya o sa kanyang mga kapanahunan, kundi para sa atin ngayon. Lahat ng kabutihan at kahabagan ng Diyos na kanyang naranasan ay maari nating angkinin. Kaibigan, sa ngayon, marahil ikaw ay kasalukuyang nakakaranas ng kapighatian o nasa ilalim ka ng matinding pagsubok o nakikipagbuno ka sa mabibigat na suliranin. Ang mga pangangaral ni Apostol Pablo ay iyong limiin. Ang ating Diyos na ipinangaral ni Apostol Pablo ay buhay at hindi patay. May mga kamay na laging handang tumulong sa anumang kalagayan. May mga mata na laging nagmamasid sa mga nawawala ng landasin. May mga salita na nagdudulot ng kalakasan sa mga nalulumbay. Ang kanyang kabutihan at habag ay laging nariyan para sa atin. Tumawag lamang tayo sa kanya sapagkat siya ay laging nakakarinig. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay ngayon. Hayaan mo na siya ang maghari sa iyong puso sapagkat ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng bagay na nais ng Diyos ay matutupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang katuparan ng ganap at kasiyahan sa buhay na minimithi ng lahat. Ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, 4 sa 6 ay ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoong Diyos, sapagkat sa aming mga pagbubulay at paglilimi ng iyong mga salita, ay napapalakas ang aming mga pananampalataya. Salamat Panginoong Diyos, sapagkat mayaman ka sa kabutihan at kahabagan na sa panahon ng mga ligalig, sa panahon ng kapighatian ay naririyan kang palagi na handang tumulong sa pangangailangan ng iyong mga anak. At sa oras na ito, Panginoon, kung merong mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita, ngunit sila ay nagtataglay at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa kanilang buhay, dalangin ko po, Panginoong Diyos, sila po ay iyong gabayan. Huwag mo silang pababayaan. Turuan mo po silang magtiwala sa iyo. Turuan mo po silang manalangin. Salamat po, Ama, sapagkat ang presensya ng Banal na Espiritu ay laging sumasa amin. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na kami ay iyong pangungunahan at tutulungan, sapagkat ang lahat po'y aming idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Papuri Broadcast with Kathy Amaka.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri, Papuri. Ako po si Kathy Azada Amaka, ang makakasama.

Present na po sa pakikinig, Ate Kathy. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Ma'am Kathy. Always listening po sa radio. Yan mula yan ay kay Rosalinda Ohano Manzano. At good afternoon, papuri, listening sa aking PM Radio. Mula yan kay Epifanio Salvador. Sa Diyos ang papuri, sa masiglang kalusugan, sa'yo kapapuri, Ginang Kath, at best playlist ever, always, Brother Aris P. Benito po here. Ayan, maraming salamat sa'yo, Brother Aris, sa encouragement na yan at credits to our radio TV team na siyang gumagawa ng ating playlist dito sa programa. Ayan, mula naman kay Faustina Frankie Habla, gandang hapon, Miss Kathy. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Nakikinig po sa very nice na mga music. Thanks po. Ganda nyo po sa personal. Ayan, thank you, sister, at sa Diyos ang papuri. Nakidiwang yan sa atin sa 78th anniversary ng FEBC Philippines last June. Salamat sa iyo, Sister Faustina. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awit mula po sa ikawalong salmo. At ang ating unang tampok na awit ay ang Diyos Ama namin, ang dalawahang tinig ni na Terry Javier Ellis at ng inyong lingkod. Isinulat po ni Ray Lezardo. Pero bago po natin yan pakinggan, ang tampok na paksa po natin ngayon ay ang pinaka-importanting persona sa lupa. Ang banal na espiritu, ang pinaka-importanting persona sa ating planeta. Siya'y ipinadala ng Ama at ng Anak upang tapusin ang gawa at layunin ng Diyos dito sa lupa. Ang pinaka-importanting gawain dito sa lupa ay ang gawain ng banal na espiritu. Ang pangunahing nasaksihan sa lumang tipan ay ang gawa ng Ama. Ang pangunahing nasaksihan sa bagong tipan ay ang gawa ng Anak. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ito'y kilala bilang panahon ng gawa at pagkilos ng banal na espiritu. Siya ang Diyos na nating kasama, nasusulat sa Juan 14:16. Do'y sinabi ni Jesus, "Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman." Narito na po at ating pakinggan ang ating unang tampok na awit, ang Diyos Ama namin, na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Muli tayo po ay magbabasa ng mga pagbati at komento ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Mula po kay Teleth Umali, salamat po Miss Cathy, sa Diyos ang papuri. Gandang mga awitin, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Amen po, sa Diyos ang papuri. Mula naman kay Rebecca Delphine, a blessed Thursday. To God be all the glory. Yan, amen. At mula naman kay Len Agdon Reyes, sa Diyos ang papuri. Mapagpalang hapon po, Ma'am Cathy. Mula po sa Nueva Ecija. At blessed afternoon, Ma'am Cathy, sa Diyos ang papuri. Mula yan kay Cory Alejandro. At ang sabi naman ni Jessica Jeng, blessed afternoon po everyone from Tarlac City. Ayan, at nais ko pong batiin ang aking masanting na pangunakan na nagdiwang ng kanyang birthday last July 10.

sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon, pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayong sinasabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit, sinasabi ko na sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa kabutihan ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol sa Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Narito na po at ating pakinggan ang sa dulang ng Panginoon na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri at harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ika-apat at ikahuling tampok na awit mula po sa ikawalong Salmo album, Ang Tawag ni Yahweh. At ang ating ika-apat at ikahuling tampok na awit ay ang Laging Itataas. At ito ay isinulat ni Mario Rubio. Inawit pa rin ng pang-apatang tinig ni Bong Aquino, Bobby Bagalay, Terry Javier Ellis at ang inyo pong lingkod. At sa pagtatapos po ng ating pinapaksang, ang pinaka-importanting persona dito sa lupa. Si Jesus ang salita, ang banal na espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya't sa tuwing kumikilos ang banal na espiritu, kumikilos ito alinsunod sa salita. At yan, ang salita ay si Jesus. Upang makalapit sa Ama, kailangang ika'y dumaan kay Jesus. Nasusulat sa Juan 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Upang makalapit kay Jesus, kailangang ika'y dumaan sa banal na espiritu. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Cathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa lahat po na nakikinig sa atin. Nako, napakabilis po ng panahon. So ngayon ng Heartline po, muli ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Ang Thursday edition po ng Heartline handog sa inyo in partnership with Back to the Bible Philippines. So mga kaagapay, kung nais nyo pong naman magpadala ng mga questions nyo sa Far East Broadcasting Company, you can also message them dito po sa 0998-962-6779. At isa pa pong globe number ng FEBC kung saan nyo ipapadala ang inyong katanungan, ito po 864-3322, 8654-3322, yun po ang kanilang landline. Or sa globe number 0916-296-6620, 0916-296-6620. Ako po yung kasama ngayon, ang Timurling Guillermo. At again, I'm so glad, I'm so happy that Pastor Jerry Sereno can join us again. Siya po ang favorite kong ini-invite pagka si Dr. Joyce Piapgo ay hindi available. Of course, si Dr. Joyce ay mayroon lang po pinapahinga sa kanyang throat, ano? So I'm glad that Pastor Jerry can join us. It's from Fullness and Freedom, Pastor Jerry.
1: Hello, Ate Merlin. Salamat ulit sa invitation. At last time lang, Ate Merlin, 2 weeks ago, ay nag-celebrate tayo ng birthday mo.
0: Yeah, birthday ko yun.
1: So praise the Lord sa opportunity ulit na ako ay na-invite. At salamat din kay Dr. Joyce and praying for her na ka-recover siya. Ate Merlin, so in behalf of Fullness and Freedom Counseling and Training Center, we are thankful and grateful sa opportunity na ito na kami ay ma-invite ulit to Meridian.
0: So you have an upcoming events or seminars or ano po ba?
1: So far ngayon at Meridian ay naka-focus kami more on doon lang sa mga counseling related individual sessions, mga tawag natin mga clients natin. Pero in September, we are planning to have our a 2-day seminar. And siguro yung mga details ito, we'll let them know, Ate Merlin. Especially for mga counselors, ang target din na ma-equip sila, the area of Ministry of Helping and Counseling. Ayun, Ate Merlin. So, sasabihin ko na rin, Ate Merlin, yung number namin just in case.
0: Okay, sure. Go ahead.
1: Sinabi na yun. So, sa SMART ay 0962-263-8250. Sa Globe naman, Ate Merlin, 0915-77-31814. Ulitin ko lang, sa SMART, 0962-263-8250. Sa Globe naman, 0915-77-31814. Minsan may nagtanong sa amin, Ate Merlin, ano ba yung counseling center ninyo? Ano ba yung idea? Paano nyo ba binomodel, something like that, yung approach. So sabi ko, tatlo, we value yung relationship, kaya relational ang counseling namin. Hindi kami mas magaling, not that point, no? Na also, siya ay clinical, professional mga counselors ito. So we go deeper, we explore mga issues. So relational siya, clinical siya, but also pastoral. Kasi this is a Christian community din. So we include yung spirituality doon sa counseling process, no? Lalo na towards hope and healing. So yun, Ate Merlin, ang kasama niya when we provide counseling sessions for a client.
0: Ayan. Mga kagapa, yan po, purihin ang Panginoon dahil ngayon po, ang dami-dami na pong mga trained counselors. At syempre, Kuya Jerry, ang dami-dami din ginagawa ang kaaway para yung ating mga kabataan ngayon or maging ang families ay talagang nagiging dysfunctional. Mga kaagapay, narito po ang ministry ng Heartline every day, every night from Monday through Friday po. Available po kayo. Pakinggan nyo po ang mga advice sa mga counselors or you can send your questions. Kung ano man po ang pinagdadaanan ninyo mga kaagapay, marami pong available na counselors. Trained mga Christian counselors sa talaga pong binigyan ng Lord ng passion to help people who are going through difficulties sa kanilang buhay. And of course, kami din po mga kaagapay, we are also thriving in order for us to sustain our mental health, ang amin pong mga emotional health, diba, Pastor Jerry?
1: Yeah.
0: That's why we also have support group, diba?
1: Mm.
0: That we also seek counseling sa kapwa namin counselor. How can we survive sa mga pagsubok sa amin? So, kaagapay, hindi po kami, we are also into process to in going on sa going through our difficulties sa buhay namin. So again, we will maximize po ang ministry ng counseling handog sa inyo ng Far East Broadcasting Company at ng Back to the Bible pag Thursday, no? Hanggang Friday mayroon po iba't ibang organization na expertise sa counseling ay nag-o-offer din po ng help. So yan po mga kagapay, we praise God for FEBC for opening this this platform in order for our listeners to avail of counseling on the air. So yun po, I would like to thank then Senora Cancela, thank you kay Amy Chidoro, Helen Magsunong, si Jo Chan, si Helen Pedrosa, Juliet Andrade, Erwin Wenceslao, Win Purple Aquino, thank you for listening, Crystalline Cruz Zepanaya from Malolos, Bulacan, Sevi Ramos, Jonah Ido, San Jose del Monte, Bulacan, at marami pa pong mga listeners natin dito po sa Thursday edition po ng Heartline. So mga kaagapay, balikan po namin ni Pastor Jerry yung

0: a way out so that you can enjoy it. Diba, Kuya Jerry? Ano ang ano, take away mo ulit? Although I know you have also shared this, but again, para sa ating mga bagong listeners, maaari nakalimutan nila last time, ano, Kuya Jerry.
1: Yes, I think maganda, maganda talaga tong verse na to. Dahil merong sense of assurance at emerging na yung safety at yung ibang alam mo na ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Ang laking, di ba, at may, ang laking ginhawa noon pa sa atin na merong, meron tayong Panginoon, meron tayong Diyos na tutulungan niya tayo sa panahon na tayo ay nanghihina. At tama na dyan yung mga, di lang yung mga pagsubok, kundi yung mga temptation natin. Lalo natin, Marlene, di ba, kapag yung mga tao nakapalibot sa atin, na hindi natin maasahan. Na-discourage tayo at nahihirapan na tayo labanan yung mga tukso na ito. At napakaalalahanan tayo ng talatang ito, Ate Marlene, na, oh, ayan, siya palang Panginoon. Panginoon ay tutulungan niya tayo kung tayo lalapit sa Kanya, hihingi tayo ng gabay sa Kanya. Napaka-agod sa'yo, Ate Marlene. Napaka-reassuring ng verse na ito. Magtatagumpay tayo dahil ang Panginoon, siya ay nagtagumpay na.
0: Mm-hmm. So yan mga kagapay, ano, reminder po sa atin, bawat araw mayroon pong temptation sa atin. But you know, God is good because He will always make a way out for us to be victorious, mapagtagumpayan namin. Kaya po ito ang verse ang nais nating i-share sa ating mga kagapay dahil na-discuss po namin last May 28, ano po ba yung atake, ang strategy ng Satan para po masira ang ating pamilya. Sabi nga namin noong last time ay sowing division and conflict, and then the blame game, in-explain po yan ni Pastor Jerry before, and neglect and busyness, ayan. And then of course sexual temptation and impurity, unforgiveness and bitterness, yan po ay kasama doon sa style or taktika ng kaaway para po ma-distort ang ating pong relationship, and lalo na mga kaagapay, weakened relationship or weakened communication, and of course yung financial disagreements, diba? Marami pong mga issues sa financial disagreements and disrespect, mga kaagapay, and then outside influences. Kuya Jerry, just to summarize, or yung intake mo, take away mo dito sa taktika ng Diablo sa ating mga pamilya, ano talaga yung strategy, although all of these are talagang strategies, strategies sa Satan, but sa iyong counseling, sa palagay mo, ano yung pinakamatinding style or strategy ni Satan para atakihin po ang mga marriages or families?
1: Napakagandang talong niya, Ate Marlene, pero sa totoo lang, yung sinabi mo nga na lahat din ito, mayroon itong mga issues na ito. Pero let me just share lang, yung last two ko, na ito lang, latest lang na marital counseling ko, ay yung isa ay pera. Pera yun. Pero kasi yung babae, bata pa, tapos may edad na yung lalaki. So alam mo na yung pera yung mga pinag-uusapan nila. At yung relationship nila para nakatayo sa business. So, alam mo na, sa medyo pera-related yung isa sa mga concerns nila. Yung sabi ng lalaki, di pa bumabalik yung pera ko, gano'n. Ako naman nagtatrabaho, sabi nung gano'n. So, alam mo na yung really. Pero yung isa naman, Ate Marlene din, ay meron ding kinalapan doon sa communication. So, yung communication. Kasi, yun naman, magkasawang yon ay nasa medical profession, tapos magkaiba sa schedule, yung isa pang umaga, yung isa pang gabi. yung hindi sila pagdating nila tulog na, tapos sila naman aalis na gano'n, tapos magkausap sila, at minsan konti na nga lang yung paano mag-usap sila, nagtatalo pa sila, part na yan, and yun yan. Pero I would say lahat, tingin ko ito, I'm just sharing to you, Ate Marlene, yung last na issue na I talk with the couple.
0: Grabe, Kuya Jerry, no? Very common yan sa ating mga couples, lalo na kung night shift and then day shift, ganun, ganyan. Ano sa palagay mong advice mo sa kanila, that is realities kayo niyan sa mga nagtatrabaho sa online, sa gabi yung karamihan. Ano po ang na-advise mo doon sa mga couples sa ganito?
1: Mm-hmm. Christian couple ito, Ate Marilyn, ha? And

0: active din sila sa church. At may mga week sila na magkaiba sila ng ang tawag na day off. Yung
1: oh, okay.
0: Import na yon. Pero isa sa mga diniscuss din namin at Merlin yung attachment style nila parehas. And we explore yung family of origin nila. Pero isa siguro sa practical na ibiniling ko sa kanila ay yung listening, makinig sa bawat isa. At wag kaagad mag-react, lalo na kung may napapansin yung isa. Pakinggan muna yung paliwanag at maging mahinahon. Kasi pag nagtaas na ng boss, nag-isa Ate Merlin, tapos na. Lalo na kung attachment style mo avoidant, aalis ka kaagad, wala na. Hindi mo na tatapusin yan. Ayaw mo na makipag-usap. So, yun Ate Merlin, makinig-pakinggan talaga yung part na to. At ipaalala sa kanila no, yung importance ng repair. At the same time, yung kanilang, siyempre, yung kanilang pananampalataya nila, yung love nila sa bawat isa when they started their marriage. So, wala pa kasi to silang anak at si Merlin. Matagal na sila, pero mga 5 years na, wala pa silang anak. So, pareha sila. So, yun pa, nakakadagdag pa yun, di ba, ng tension, tapos yung part na yun. So, I was very challenging. Pero, nung huli, nag-message naman sa akin, na sabi niya, Pastor Jerry, intentional na devotion kami, dalawa.
1: Very good.
0: Yeah, good to hear. Tapos, at the same time din, sabi nung lalaki, kailangan ko talaga makinig sa akin. Hindi ako mahilig makinig eh. Parang, lagi ako umiiwas eh. Pero sabi niya, kailangan ko pala talaga makinig sa asawa ko. I have to listen to her. Oh, praise the Lord po.
1: So, mga kaagapay, alam niyo po ba, halimbawa yung nangyari kay Kuya Jerry, yung mga counselors na ganun, ikinatutuwa po namin, we are so happy when the couples are intentionally listening, mm-hmm. diba? And tayo naman, Kuya Jerry, ay nakikinig lang tayo, diba? Mm-hmm. And then, yeah. Just, if they ask for help, saka lang tayo magbigay ng mga advice sa kanila. And so we appreciate kahit po yung mga alam mo yon yung successful sa kanilang careers, and mm-hmm. then sa kanilang business, and mm-hmm. yet, they need help.
0: Yes.
1: Na-appreciate po namin yes. kayo mga kaagapay when you are asking for help. And then when you know that your marriage is down the drain and you are willing to be helped, na-appreciate po namin yun. And the Lord yeah. is using mga counselors na mga Bible-trained, biblical counseling expertise. Alam niyo yon. So, andun po yung katuwaan na mabalitaan namin, wow, andun yung desire nila mag-devotion, andun yung desire nila intentionally, they want to improve their marriage. Naku po, mga kaagapay, yan po ay ikinatutuwa namin. So, yun po, sabi nga ni Kuya Jerry, ang common causes ng conflict sa kanyang, mga karamihan po sa kanyang counselors ay money matters. Kasi ganun, Kuya Jerry, di ba?
0: Yeah, oo.
1: Especially, kasi di ba, yun lagi ang ginagawa ng kaaway. Pagka pera na ang pinag-aawayan, naku, sabi nga natin, the love of money is the root of all evil.
0: Oo, iba. Hindi talaga tayo exempted, at iba rin tayo mga believers, tayo mga Christians. Right. Talagang, kaya marami ding mga seminar kaya I encourage them na mag-go through ng mga seminar about sa mga money matters related din para it will help them managing yung resources na meron sila.
1: Yeah.
0: Importante din yon na i-consider.
1: Okay, mga kaagapay. So, nabanggit po namin, na-review namin ni Kuya Jerry, yun pong style, taktika ng kaaway para sirain po ang marriage. Sana po, aware po tayo, conscious po tayo na walang ginawa si Diablo para sirain ang marriage. Yun po ang manabanggit natin, disrespect, yung business, yung yeah. failure in communication, and then financial matters, yeah. at marami pa pong mga issues. Ngayon naman, nais naming i-share sa inyo, no, how to resolve and fight against attacks. So, sabi nga natin sa verse, there's always a way out. Sabi ni Apostle Paul, may temptation, but God will always make a way out for us to be victorious para maiwasan po yung mga temptation na yun. Mga kaagapay, dito po ang number one, how to resolve and fight against attacks of Satan. Recognize the real enemy. Yan, Kuya Jerry, ang sabi, recognize the real enemy. Kasi sinabi sa Ephesians 6:12, di ba? Ano nga yung Ephesians 6:12?
0: Yun, ay babasahin natin at Merlin.
1: Okay.
0: Let me just read ang Ephesians 6:12 natin para makita din natin kung ano ang sinasabi doon. So let me, ito Ate Merlin ang sabi, itong pagkasabi rin dito. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So can you imagine, Ate Merlin, no? We do not wrestle against flesh and blood. So sabi, rulers and darkness, and cosmic power, and yun yung mga binagat at immersion. So, spiritual forces.
1: So, sabi po dito sa atin, recognize the real enemy. Hindi po yung asawa mo ang kaaway mo, mga kaibigan. Ha? Hindi po. Stop attacking your spouse and unite against the true adversary. When conflict arises, ask. Ito pong tanungin mo, is this a spiritual attack trying to divide us? Diba? Napakaganda pong tanong yan sa sarili mo. Kapag ka na-feel mo na, aba, hindi ko kaaway ang aking asawa, kayo nag-aaway, isipin mo, tanungin mo sarili mo, is this a spiritual attack trying to divide us? Yun mga kaagapay, no? Recognize the real enemy is Satan. Pangalawa po, how to resolve and fight against attacks. Mga kaagapay, number two, pray together daily. Ayan, di ba?
0: Ate Merlin, totoo yan, yung pray together daily. Importante siya na strengthen niyo rin yung inyong yung hindi lang yung personal yung relationship mo sa Panginoon, di ba? Hindi kayo din as a couple, you have to pray together. Whether anumang time ito sa araw, maganda kung meron naka-schedule, pero depende siguro din. Pero ang point lang diyan yung concept ng consistency. So, kung ano na hindi kayo nakapag-pray ngayon, huwag kayo titigil, mag-ipatuloy pa rin kasi takes time para in-discipline na yan para talaga ma-implement siya.
1: Sabi nga po, Jer, sa Ecclesiastes 4:12, di ba? A cord of three strands is that quickly broken. So, kaagapay, yung three strands na yon, sabi dito ay yung husband mo, yung wife mo, at ang Panginoon, no? So, palagi praying together breaks down barriers and invites God's peace. Yun po, kaagapay, yung kanina na-share ni Kuya Jerry dun sa counseling niya, no? Na nagsabi sa kanya, Paso Jerry, we started praying together, we're having devotion together. Wow! Diba, Kuya Jerry, nakakatuwa, gano'n na wala pong resistance on their part, but cooperate sa anumang utos ng Diyos in order for you to, you know, strengthen your marriage. Yan ang pangalawa. Wala pong presyo yan. Walang pera na kailangan dyan, kundi time together to pray together for your marriage, di ba? Nalala ko yung libro na sinulat po ni Stormy Omarsian, The Praying Wife, di ba? Napakaganda po yun sa mga wives. Very important for us to pray for our husbands. Kasi kapag ko ganun, di na natin kayang i-remind ng husband natin. But when you pray, andun po talaga ang desire ng Lord na dinggin ang panalangin natin, especially sa ating family. Ayan.
0: Let's do it to Martin.
1: Tapos, ang pangatlo, Kuya Jer, na strategy na gusto natin i-advise sa ating mga kaagapay is submit to God first. Ayan, Kuya Jerry.
0: Yeah. Sa atin, lalo na sa ating mga couples natin, tapos mga ano tayo, mga lumaki na sa simbahan, mga Christian couples tayo, napaka-importante na i-prioritize talaga dito at Mary. Kasi ang tendency for us, di ba, lalo na lagi ko itong binabanggit, lalo na kung lumaki tayo sa isang family na controlling, sa isang family na sabi natin na kanya-kanya. No? Walang boundary, mga ganyan. So ang hirap din na dalhin ito, no? Kapag you have your own family na. At importante talaga to na ang tawag namin dito at Merlin yung learned attachment o earned attachment din. Dapat makita natin na mga believers na tayo, mga Christians na tayo, na yung ating submission starts from faith natin sa Panginoon natin, yung part na to. At kung ano man yung mga natutunan natin mga natutunan natin before, dapat mangibabaw pa rin na, oh, sa relationship natin ito, unahin natin ang Panginoon. Kasi Ate Marlin, importante, importante. We have to prioritize God. At yes, dito kasi din nagsisimula yung tagumpay sa buhay. Kapag nakakalimutan na natin to, ayun, dito naman nagsisimula din yung mga napaka, nagpapatong-tatong na naman na issues natin sa buhay mag-asawa, pamilya, Ate Marlin.
1: Mm-hmm. So again, mga kagapay, submit to God first. Alam niyo yan sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. And all these things, kasama po yun sa marriage, tandaan po nyo yan, when you seek God first, pati po lahat ng aspeto ng buhay natin ay aayusin ng Panginoon. At ang sunod, mga kaagapay, that would help us be able to, you know, resist from the temptation of the devil to destroy our marriage, ay use the word of God as a weapon. Kuya Jerry, how can we use the word of God kapag kaandyan ang temptation, parang weapon natin para maiwasan natin ang temptation para sirain ang marriage?
0: Even naman dun sa Old Testament, diba, talagang ginagamit na yung word of God din. Kahit na sa New Testament, si Jesus nga, diba, dun sa 40 days niya, diba, word of God din yung hindi lamang nabubuhay ang tao sa, diba, sa tinapay, kundi sa salita ng Panginoon. So, I would say sa marriage natin, sa family life natin, with itong mga surrounded tayo ng mga challenges natin, mga trials, troubles in life, napaka-importante, naka-anchor talaga tayo sa Word of God, sa mga promises niya, Ate Marlin. Katulad din yan doon sa binanggit mo, yung submit to God, yung bang sense of awareness na ang Panginoon kasama natin at pangawakan natin ang mga pangako niya sa ano man ang pagdaraanan natin sa buhay, Ate Marlin.
1: Mm-hmm. Ayan, ang sunod, mga kaagapay, alam na ng ating mga tagapakinig yun, ano? Yung Word of God, sabi nga in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi natin kaya, kaagapay, yung struggle natin sa marriage, hindi natin kaya. Ang dami pong mga ginagawa ng kaaway to get us confused, ano? Ano bang gagawin natin sa business, sa anak natin, sa career natin? But you know, when you say God and you use the word of God as a weapon, God will strengthen you. And then, mga kaagapay, ito pa ang nais naming advice sa inyo, practice immediate forgiveness. Kasi doon, Ate Kuya Jerry, di ba, tactics ng Satan, yeah, is unforgiveness. Uh-huh. Pero in order for us to, alam mo yon, ito po yung antidote doon sa ginagawa na ni Satan, practice immediate forgiveness. Ayan.
0: Yeah. Tama, Ate Marley. Importante ito. Basahin ko lang din sa Ephesians chapter 4, verse 26, di ba? Do not let the sun go down on your anger. Or yung 27 pa nga, or not giving the Satan an opportunity to destroy us. Ang point na siguro din natin, Marlene, ay yung bang huwag mong patagalin. Naalala ko, sinabi mo naman, forgiveness is a decision. Napakalaga na huwag mo itong patagalin. Kasi Ate Marlene, kapag pinapatagal mo ito, nagiging unresolved ito, then eventually it will end to, sabihin natin, ng bitterness, resentment, yung point na ito. So talagang importante sa marriage and family life, you have to practice yung with sense of urgency itong part ng pagpapatawad talaga. At higit pa to sa naramdaman mo, sabi mo, it calls for you to make a decision, a firm decision, anchored pa rin doon sa salita ng Panginoon.
1: Yan, mga kaagapay, alam niyo po, ang forgiveness, lagi natin sinasabi, kahit si Bruce Wilkinson, ano, siya po yung author ng module ng 70x7, di ba? Hindi naman po literally na 70x7, hirap bilangin, yeah, pagka, di ba? But really, it's for us to be forgiving as Christ has forgiven us. Sabi nga ni Ruth Graham Bell, no? Yung asawa ni Dr. Billy Graham, yeah, sabi niya, we are forgiving couples, yun po sabi niya, na we are a forgiving couple. So sana po yun po ang isipin natin, ang kaaway, hindi po niya tantanan tayo, no, lagi niyang ano sa atin na, nako, isang, yeah, minsan Kuya Jer, di ba, may, I know you have counselors na pagmamalaki pa, one week na kami hindi nag-uusap. Ay, basta ayaw ko kausapin siya hanggat hindi. Ganyan-ganyan, di ba? Yung pride talaga, yung unforgiveness.
0: Oo. Lalo na Ate Marlene, kung masakit, napakasakit, at alam mo, lagi binabalikan yung pain na yun. Talagang talagang ayaw mo, hindi ka magpapatawad kasi ininarse mo yung pain eh, mm-hmm. ginawa sa'yo eh. So maganda paalala lagi to sa atin. Oh, we have to.
1: Okay, mga kaagapay, magbe-break po muna kami and then magbabalik po kami dito po sa Thursday edition po ng Heartline kung saan ang inyong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Babalik po kami, stay tuned lang po kayo dyan.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Ikaw ang una, unang nakita sa pagdilat ng mga mata. Puso natin magkakonekta. Kahit wala pa mangmuwang, alam kong ikaw na. Ikaw ang una, unang nagturo ng linya. Linya na naging letra. Letra na naging salita. Salita na naging pangungusap hanggang matutong kumausap at natuto ng mangarap. Para sa'yo, para sa akin, para sa atin. Lumalaon, dumating ang panahon. Ang ating usap naging sulyap. Mga biruan, nakatulugan. Tumarating, pahiramdam ng walang kasama. Kasamang bumuo ng mga pangarap. Kasama sa pagsabit ng medalya. Kasama sa pagkuha ng diploma. Ano nga ba? Mayroon pang suporta? Pero, nang ikaw ay makita ko, isang araw sa may dulo, doon ko napagtanto. Kailanman, di ka sumuko. Salamat na lang sa Diyos na nagmamahal. Binalik niya ang puso kong ligaw na. Bigla kong naalala. Mama, paulit-ulit mong paalala. Wala nang mas maligaya kapag Diyos ang inuna.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Nagbabalik po kami ni Kuya Jerry dito po sa Thursday edition po ng Heartline, kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. I hope po doon sa aming first segment ay marami kayong natutunan doon po sa atake ng kaaway, and mayroon kaming pointers na na-share ni Kuya Jerry, antidote, or how can we be aware of the attacks ng kaaway sa ating marriage. Kakalungkot kapag hindi po tayo aware doon. Remember, kaagapay, God will always provide a way out in order for us to keep that marriage intact. No? Wala tayong ibang lapitan kundi ang Panginoon. Ngayon naman, mga questions na ipadala nyo sa amin. Ang unang question dito, Kuya Jerry, sabi niya, tulungan niyo po ako kasi lagi naming pinag-aawayan tungkol sa infidelity ng husband ko. Nakakapagod na ang ganitong relasyon. So galing po ito sa wife, Kuya Jerry. So parang ang wife niya ay pinag-aawayan nila yung infidelity ng kanyang husband at napapagod na daw si Mrs. Ano po ba ang advice natin sa kanya?
1: Interesting ano, kasi napagod na siya, so hindi lang to parang I would say parang hindi to one time lang naging pattern na ito ng husband.

0: umaasa ka na magbabago siya. O kaya kahit anong ginagawa niya, umaasa ka na titigil din to siya. Kaya andun ka doon ka, no? Kaso eto napagod na. Napagod na siya. Kaso paulit-ulit na, tapos umaasa siguro siya na magbabago tong aking asawa, magbabago to. Pero mga hanggang sa ngayon, meron siya na wala pa rin pagbago at Merlin. At nasa point na siya na pagod na siya. At sa tingin ko, confused din siya kung aasa pa ba siya, magbabago pa ba ito, o titigil na. Titigil na ako para sa part na ito. Walang pwede ko siguro sabihin niya at Merlin, I suggest para ma-explore pa ito ng deeper, kasi baka meron din siya mga issues din na we have to talk about. Ako, hindi naman, pero ang una siguro, i-consider niya rin na mag-seek ng professional health counseling session. I think, para din matulungan siya, lalo kung matagal na ito, ma-address, magkaroon siya ng space to, yung ma-verbalize yung thoughts niya, may space para ma-validate yung kanyang emotions din, at makita yung perspective, ano pa mga pwedeng gawin. Pero pwede din siguro na kung may mga, kung matagal na ito, kung may mga anak na silang mga malalaki, may mga ganun kasi case sa Timorlin din.
1: Yeah, right.
0: Oo, na baka pwede niya kausapin yung mga anak din at tulungan siya kung ano mga pwedeng gawin nila sa tatay. Para parang family meeting without the father muna. anak, ito ang pinagdaraan ako ngayon, baka hindi niyo alam, o kung alam na ninyo, ito ang nahirapan na ako, ano kaya pwede kong gawin, pwede niyo ba ako samahan, tulungan, para maayos ito. Dahil gusto ko pang manatili sa relationship na ito. Or, hindi ko alam, Ate Merlin, pero parang sa ganyan kasi, hindi unhealthy na yung relationship niyo ng husband mo eh. Pero kung nakakausap mo naman, maganda rin na pag-usapan ninyo mag-asawa. At sabihin mo, alam mo. At gusto mo, anong maitutulong mo. Huwag mo na sumbatan. Kasi sa sumbatan mo pa yan, baka yung boss ko, o baka yung attachment yan, avoid na. So, iwan ka pa yan. Pero ipaliwanag mo lang na nasasaktan ka, pahirap para sa iyo, gusto mong i-keep your marriage, ano ang maitutulong mo?
1: Yes.
0: Ano maitutulong mo? O kailangan nyo ba, pag-seek kayo ng marital counseling, hindi na lang individual counseling sa iyo. Pag-seek na kayo ng marriage counselor para matulungan din. Bago kayo mag-desisyon, bago ka na, lalo na ito, caller natin, bago ka mag-desisyon ng mga malalaking bagay, i-exhaust muna natin lahat ng mga pwedeng gawin. Mm-hmm. Part na yan. Mm-hmm. So, tingin ko, Ate Merlin, importante yung part na yun.
1: Kasi nga, Kuya Gerardo, yung kapaguran, alam mo yun, nasa ano na siya, yung kumbaga sa lastiko.
0: Goma, Ate Merlin.
1: Yung lastiko, talagang stress na stress sa yung kanyang pasensya. Yes. Mapuputol na talaga, di ba?
0: Yes.
1: Kasi kasama rin kapaguran, yan.
0: Oo. Ang challenge pa ngayon, Ate Merlin, lalo na kung wala siya mga kaibigan, tapos sinasolo niya lang ba part na to. Kasi prone siya sa sakit, Ate Merlin, no? Sa marami pang mga pwede, yung physical sickness talaga. At syempre yung mental, emotional depletion din, talagang grabe yan. Isipin mo.
1: So yun mga kagapay, ano, of course we can feel for this wife, ano, na talagang pagod na siya. Pero kaibigan, alam mo, sabi natin kanina yung prayer, di ba? Huwag kang mag-give up. Andiyan pa rin ang Panginoon. Pagod ka na, pero dahil sa kapaguran, ang magpahinga, di ba? Magpahinga ka muna at yung relasyon ninyo ay pag-pray sa Panginoon. Of course, it's easier said than done, di ba, Kuya Jeff? Pag nandun ka na sa sitwasyon na yon, di ba, parang hindi natin mag-gets.
0: Yeah. Iisip ko nga, Ate Merlin, kung pagod na siya. Gaano? Alam mo kaya, magandang explore din to, Ate Merlin. I hope nakipinig siya ngayon sa i-color natin. I-inform pa tayo, i-message pa tayo. Like, for example, yung gaano na ba sila katagal na mag-asawa? Maganda rin yun kasi malalaman talaga natin yung pagod niya yan. Ilang taon na ba yan? At paano mo nakayanan yan? Lalo, saan ka kumukuha ng lakas para lahat ng ito? Siyempre sabi natin sa Panginoon, pero ano pa? Paano mo to na sustain yung part na to, Timurin? So maganda siyang pag-usapan, ipanalangin, hindi natulong ng Panginoon para maayos siya.
1: Ayan, so kaagapay, pangalawang question po, Kuya Jerry, sabi niya, totoo po ba

0: may sexual incompatibility sa marriage? If so, how to overcome it or how to resolve the differences? Di ko alam po anong sexual differences, Kuya Jerry. Sabi niya ngayon, totoo po ba na may sexual incompatibility sa marriage?
1: Maganda. Ang nangyayari yan talaga si Maylene. No? Kaya maganda ako ang masasabi ko lang dyan. Again, syempre magpa-check up sila. Importante
0: okay.
1: din yan. Yung medical related na baka merong kailangang i-address sa kanila parehas. Yung part yun. Pangalawa, ang sex kasi is a gift from God. And so you have to talk about this. Pag-usapan niyo mag-asawa, no? You have to talk about this. Mag-agree kayo. I think that's very important na you satisfy me, but also you satisfy your partner. And that is an expression of spirituality, or sabi natin, worship pa rin natin sa Panginoon. Kasi salamat natin na ito yung mga kaloob ng Panginoon, gamitin natin ng maayos at ikatitibay lalo ng ating relasyon mag-asawa. Hindi maghihiwalay. Kasi parang nangyayari, yung sex na yun, parang mukhang maghihiwalay pa sila eh, no? Na maglalayo pa sila. Hindi nga yan ang purpose ng Panginoon. Intimacy nga siya. Lalo kayo maging close, open, strengthen lalo ang marriage niyo. So, you consult, magpunta kayo siguro sa expert, no? Sa medical, something like the expert, and you ask. But also, you talk. And then another one siguro at the million, and then another one siguro then kasi kung may mga issues kayo, mga trauma, like for example at the million,
0: yes,
1: kung ang isa sa kanila ay sexually abused bata pa, mahirap talaga yan. Paano pa kung dalawa silang sexually abused? So kailangan talaga nila at the million ng professional help para to deal with yung kanilang past nila, magkaroon ng healing doon, medyo nila ang gift ng sex at emerging. So, yan. So, napaka-challenging yan.
0: Kuya Jer, maire-recommend mo ba na they would seek, kasi sa iyo, medical doctors, yung sex therapists, would you recommend them to see a sex therapist? Kasi alam ko, ilan lang ang sex therapist sa Philippines eh. Alam mo yung kaeskwela ni Kuya Clem dati sa Ateneo, yung kanyang kabatchmate ay sex therapist. Pero would you recommend them to see a sex therapist?
1: Hindi, wala pa ako. Ate Marlene, honestly, hindi pa ako naka... Abuti si Kuya Clem, ano, nakausap na siya. Pero wala pa kasi akong idea, no, na... hoping in the future that meron akong time to talk with and discuss ano ba tong platform na to at paano ba nito ginagawa ditong, although marami naman siguro sa online, pero sa tingin ko at Merlin, ang point ko lang kung makakatulong ito sa inyo, no, you exhaust, pero ang suggestion ko muna sa kanila ay i-consider muna yung mga binanggit ko siguro, important, but open naman tayo din for that, at Merlin.
0: So yun, ano, another question kay Jerry, ang sabi ng ating listener, problema po namin ang difference namin sa values and beliefs, tulad ng difference namin sa pananampalataya, magkaiba po kasi kami ng stance tungkol sa religion. So yun po, parang nag-asawa na hindi magkapareho ng pananampalataya, so talagang, kumbaga, conflict talaga, Kuya Jer, di ba?
1: Okay, ulit si Ate Marlene, yung tanong niya.
0: So, ang tanong niya kasi, problema po namin ang difference sa values and beliefs. Tulad ng difference namin sa pananampalataya, magkaiba po kasi kami ng stance about religion.
1: Oo, kaya nga, importante din yung premarital counseling, di ba, Ate Bernie, lagi natin sinasabi yan. Kasi nadi-discuss yan eh. Yung, sabi natin, yung faith ninyo eh. Lalo na kung coming from different, ano kayo, sabi natin, practices kayo. Pag hindi nyo niresolve yan, along the way talaga, ma-confront kayo ng issue na yan. And that would affect your relationship, yung part na yan. So siguro, Ate Bernie, ang, kung baga, ang sasabihin ko lang, kapag ka, lalo kapag religious yung pangasawa mo, di ba? Meron no yung, may ganyan eh, na religious talaga yung isa. Pero iba rin yung faith practice ng isa. So, ang nangyayari sa kanila, naapektuhan yung intimacy nila, yung relationship nila, yung part na yan. At para mas gusto pa nila na hindi sila magkasama. Doon kasi sa trabaho. Kasi pag nag-uwi sila, nag-usap na sila, ang tendency ay nadadaanan nila lagi yung kanilang mga faith practices nila. At dahil magkaiba sila, At walang gustong, Ate Marilyn, siyempre walang gustong ano, magpatalo. Ipagtatanggol mo talaga yung pananampalataya. Ayun na, Ate Marilyn, doon na nag-start talaga yung conflict. Kaya, ang ayun nga, sinasabi ko, para sa mga hindi pa kinakasal na nakakarinig ngayon, tapos magkaiba kayo ng faith, you have to seek professional help, like for example, pre-marital counseling to discuss itong faith na ito, ma-resolve ito. Pero sa kanila, Ate Marilyn, I suggest na pag-usapan nila talaga at magkaroon sila ng standard ng point, like for example, mga points na, sige, then magkaiba tayo, let us, for now, no? Let us respect yung belief right. natin. So respect natin. Pangalawa siguro, Ate Marilyn, ay huwag pag-usapan, no? Huwag pag-usapan sa harap ng mga anak,
0: okay.
1: sa Oo. Pamilya, no? Kasi di ba nakikahiyain, Ate Marilyn, kung tungkol sa Diyos ang pinag-uusapan niyo, tapos makikita ng mga nag-aaway kayo. or yung mga friends niyo. So, you do not talk about it. If you like to talk about it, make it personal. Pag-usapan niyo kayong dalawa lang. At ang intention niyo ay to share. At isa naman makinig lang. Part na yan. So, give and take. Pagkatapos siguro, Ate Marilyn, ay importante din na pag-usapan nila kung may mga anak sila, ano yung magiging basta mo ba isasama mga anak mo? Doon ba sa kabila o dito? So, dapat din ma-resolve din yung part na yun. You have to talk about this. Kung may mga anak na kayo, maliit pa. I-discuss yun na, i-resolve yun na. Kung ano, saan sila attend yung part na yan. Pero ang point ko siguro, huwag nyo hayaan maka-apekto sa inyong relationship, sa marriage niyo.
0: Yes, correct.
1: Oo. Yung inyong ano, yung inyong magkaiba kayo ng pananampalataya. Mm-hmm. Kasi so, yung mga bata, silang affected at Marlene. Silang affected dyan.
0: Okay. Kuya Jer, excuse me. Iba po yung ano issue na pumasok kayo sa marriage na kunyari yung isa doon ay Christian, born again Christian, tapos nagpakasal siya sa alam niya hindi mananampalataya. So iba pong issue doon because mayroong disobedience, tama ba 'yon? May disobedience doon. Tapos iba naman kung mag-asawa na kayo na pareho kayong hindi mananampalataya before, tapos pumasok kayo sa marriage, si Mrs. or si Mr. ay kumilala sa Panginoon, di ba? Tapos, paano ngayon i-ano ng husband or ng lalaki sa wife na hindi na ako mag-church yan kasi ganyan-ganyan. Yung issue sa ganon, magkaiba yun, di ba? So, there was a time, Kuya Jerry, sa husband ko, kinounsila niya dati, na yung wife ay very good Christian. Although, pumasok sila sa marriage, pareho silang hindi believers. And then, sa marriage na sila, itong si wife ay nakakilala sa Panginoon. So, ang advice ng husband ko sa kanya, just go ahead, join with your husband doon sa traditional church, and then sabihin mo, okay ba na mamayang hapon, mag-church naman ako dito? Diba? So, parang naintindihan ng husband kasi hindi in-accuse ng wife na, ay, yung dating ano, hindi tama. Tama itong ginanon ko, hindi. Pagbigyan mo, misis, join the husband in the morning and then ask him, is it okay for me to go to this church? Kasi later on, Kuya Jerry, after that, alam mo si husband, talagang nadala niya na si mister. Kasi nakita sa kanya ang pagbabago, nakita sa misis ang transformation na hindi niya ipagpupumilit yung kanyang newfound faith. Yun, di ba?
1: Tama, Ate Marilyn. Salamat kay Kuya Clem. Sa babae, no, yung part na to. Pero ano nga, Ate Marilyn, pwede rin nating i-extend yan sa mga lalaki kasi di ba na kung ang ikaw ang sinasabi mo kanina, kung ikaw ang unang nakakilala na lalaki, samahan mo rin ang wife mo, di ba? Parang ganun din sinasabi ni Kuya Clem. Samahan mo and let her parang see and you know, invite her as well. Katulad din ng ginawa para ma-feel din ng asawa babae. So, magandang naisip ko na din ngayon. Parang hindi lang dapat sa babae, dapat sa mga lalaki din. Kasi very, alam mo na, very straight at saka direct ang mga lalaki na pag nakakilala, wala nang pakialam doon sa asawa babae. Dito na kayo, pumunta na kayo dito, ganun. So, maganda yung sinasabi ni Kuya Clem na, huwag ganyan. Para hindi controlling ang dating, hindi manipulative ang feeling nila. Just join and journey with your wife and family. So, I think that's good. Salamat kay Kuya Clem.
0: Ayun. So I'm happy doon sa in-advice niya. Na-meet ko yung couple sa States eh. Dati dito sila sa Philippines, very complicated ang kanilang marriage dahil nga po doon sa newfound faith ng wife. But yung sinunod ni wifey, yung advice si Kuya Clem,
1: yeah,
0: ay nadala niya si mister. So I'm happy for them. Ngayon sa America, sa States, ay both of them are very active in the church. Praise God for that. Kuya Jerry, here's another question. Habi niya, Ate Marlene, malaki po ang agwat ng edad ko sa misis ko. Older siya ng 5 years. Medyo hirap din siya mag-submit kasi feeling ko superior siya sa lahat ng bagay. Mas malaki ang sahod niya, mas matalino siya sa akin. Ito ang problem ko. Paano ko po i-deal itong struggles ko with my wife? So, Kuya Jer, lalaki ang nag-question sa atin. Yung agwat, alam mo yun, parang lahat si wife ay ano, mas matalino, malaking sweldo. So, na-insecure si mister. Ano po ang advice mo, Kuya Jer?
1: Oo. Actually, may nakausap akong ganyan din na same case. Yung lalaki yung mas matanda, yung mas bata yung babae, pero 5 years din yun. Pero ito yung babae yung mas matanda. So lalo na kung parentified child ito, Ate Martin, yung babae, ibig sabihin siya ang breadwinner in the family, parang ganun ba siya, kung siya ang breadwinner in the family, so basically siya yung nag-decision sa family, provide ng needs ng family, at pag nag-asawa yan at siya pa panganay yan, no? At mas matanda pa yan kasi sa'yo. So what do you expect, Ate Marlene? Diba? Given yon, talagang she will direct the relationship. At pinsan kahit Christian, Ate Marlene, nangyayari yan.
0: Yeah.
1: Oo, nangyayari yan. Kahit mm-hmm. Christian sila. No? Dahil yun na yung sabihin natin, Ate Marlene, yung template nila. Yung template nila. Yun yung style na nila. Na feeling nila, kasi parentified child sila, feeling nila sa marriage pa rin, sila pa rin yung provider, sila pa rin yung magulang. Di ba, naalala mo yung parenting style, marital style, Ate Marlene, I talk about this. Ang feeling niya, sa yung nanay at yung asawa niya, anak, parang gano'n.
0: Okay.
1: Gano'n. Kaya yung mga decision, yung mga gusto niyang gawin, i-implement niya lang doon sa marriage. Kasi meron siyang gano'ng template. And this is the reason that we really have to talk about it. I-discuss talaga siya. Kasi kung ang asawa niyang lalaki, alam ba itong lalaki, Ate Marlene, na nag-message sa atin, scholar natin, ay ano din ito, panganay din ito, at hindi din ito sanay sa kinokontrol, Ate Marlene. Sanay din ito na independent. So doon nagkakabangga, Ate Marlene, kasi ayaw niya ng ganun. No, na inutos-utosan mo siya, pangunahan mo siya, gusto niya kasama rin siya, gusto niya panganya minsan, nasa din yung mag-lead ng relationship. So ang very challenging yan, pero ang encouragement ko sa kanila, do not give up. You have to talk, mag-usap kayong dalawa, and you listen, lalo na tanungin mo, magpagtanungan kayo, no? Ano ba ang gusto ninyo mangyari sa inyong buhay mag-asawa? Paano ninyo mapapayabong, magagalang, ma-respect? Ma-respect yung bawat isa sa inyo na you are aware of your boundaries, partner. Pero siguro pwede din yung kung talaga nahirapan na yung lalaki, at pwede niya sigurong kausapin din yung babae, nahirapan siya, at baka pwede silang, kung nasa church sila, they can just ask yung pastor nila, or if they like, kung ayaw nila, they can seek professional health counseling, marriage counseling, para ma-address din itong part na ito.
0: Mm-hmm. And he can also, Kuya Jer, diba, the husband can also ask the wife, can also tell the wife, nasasaktan ako, na-offend ako.
1: Yeah.
0: Tapos, parang sabihin niya na, alam ko, lahat ng, malahat, mas malamang ka sa lahat, pero nasasaktan ako pag ganun. How I wish I can do something, diba?
1: Ang matindi lang dito, Ate Marlene, na let me just talk about this. Kasi minsan, sasabihin ng wife, ginagawa ko na nga ang lahat. Ginagawa ko na nga lahat para sa atin. Ganyan. Tapos ako pa ang masama. Ganun, ako pa ang yung mga ganon. Kasi nga, yung hindi siya aware doon sa dynamics ng marriage nila. Sa sobrang kagustuhan niya makatulong, nakakasakit na rin pala. Pero tama yung sabi mga family, maganda makarating ito dun sa sa asawang babae, sabihin yung naramdaman niya. Siguro pag-usapan kayo, ano bang may tutulong para maayos sila. Pero again, Ate Marlene, may mga ganyan talaga tayong cases I would say. Very challenging, Ate Marlene, no, itong question na ito.
0: Very challenging, ano?
1: Kung may resources siya, tapos may edad siya, tapos may position pa siya, yung bagay na to. So, tapos kung parentified pa siya, ibig sabihin na Temerlin, yeah, meron ka na nga nito, tapos lumaki ka pa sa pamilya na ikaw yung tinitingnan, hinihintay mag-decision, okay, ikaw ang tumutugon sa mga pangangailangan. Kaya pag nag-asawa ka talaga, talagang daladala mo, madalas yung mga meron ka. Oo. Yun doon lang. Ang okay lang sana, Ate Marlin, kung napangasawa niya yung, kumbaga, yung mga, may mga anak na parang walang pakialam, di ba? Okay lang yan. Sige, gawin mo lahat yan. Pero ito, sa tingin ko, Ate Marlin, itong caller natin, nahirapan siya. Sa tingin ko, kasi ang personality niya, mukhang independent din siya. Mukhang, mukhang gusto niya rin na may participation siya doon sa marriage nila.
0: Yes. Pero kung mayroon silang acceptance, ano, Kuya Jer, di ba? Kumbaga, yung mga role reversal, if the wife can just appreciate the husband, ano, sabihin niya sa husband niya na, you know, nakapag-asawa ako ng isang lalaki na marami ka rin na itulong, no? Alam, kumbaga, si wifey sana sabihin niya na, I feel sad na ganun, ano, but you know, despite of me as a, having all this above you, ganyan-ganyan, pwede niya sabihin na, I feel sad, pero I appreciate you for doing something dito sa bahay. Si husband naman, kung wala kang talagang financially or mentally, talagang mas ano, you just have to accept it and then appreciate mo si wifey. Alam mo yun, yung acceptance level. At tanggapin mo si wife. Huwag kang ma-inferior, although, siyempre, Kuya Jerry, as part ng lalaki, di ba? Talaga, andun yung inferiority complex, andun yung mga, you know, hindi natin maiwasan. But again,
1: Totoo, Ate Marlene. Maganda yung binagit mo, yung role reversal. Actually, di ba, meron tayong crisis in marriage. So, in a Filipino context, meron tayong book niyan, di ba? At yun nga yung sinasabi mo na nagpalit na ng papel, no, yung babae na yung mas may trabaho, mas may pera, may posisyon, yung lalaki, parang nagpalit na sila na more on dito na lang siya, itong ginagawa niya, mga bagay. Lahat naman yun, importante rin. At yun ang role reversal, Ate Marlene. At nangyayari yan sa Pilipinas, ang dami natin mga ganyan, di ba, Ate Marlene, na marami tayong mga women ngayon na nasa platform na mga talagang sila na yung mga kilala, may capacity na sila. At hindi ganon yung mga asawa nila. Parang nakasupport lang. At yun naman, pwede ko sigurong ma-appreciate na yung mga asawang lalaki, nagsasabi mo nga, Ate Marlene, huwag ka nalang ma-insecure. Instead, you support her. No? Mga pwedeng, binibiro ko nga, ako nalang kaya mag-bit-bit ng, kung merong yung wife ko before, yung mag-speak siya, binibiro ko, ako nalang kaya mag-bit-bit ng bag mo. Ganon.
0: Sunduin kita, o di ba?
1: Ako na lang, hiyatin kita doon ako.
0: Kita,
1: oo. Pakailangan mo ng tubig habang nagsasalita kayo. Oo. Wala ganun.
0: Uh-uh.
1: I think that's very important yung part na yan. So you support each other kasi importante din yan, Ate Marlene, part na yan. At tama yung sinabi mo nga na, magtulungan na lang. Wala namang mas mababa at mas mataas. At the end of the day, kayo mag-asawa kayo. Isipin niyo na para din sa inyong family future niyo.
0: Tama. Very good. Sana po mga kagapa yung nagpadala sa atin ng question, ano, sana po yung you have to accept each other kung ano man yun. You have decided, alam mo naman mister before you got married, alam niyo na ang status ng magiging asawa mo ganyan. Ikaw din missis, alam mo na before the marriage na itong husband mo ay hindi ganun ka ano, pero nakita mo why you have decided, dahil nagustuhan mo yung would be husband mo ay masipag, di ba? O kaya si husband naman na pumasok kayo sa marriage, you have decided to get married because alam mo si Mrs. ay very good provider, di ba? She is a good sa family. So yun po mga kaagapay, tingnan ninyo ang contribution ninyo pareho sa marriage. Ayan, Kuya Jerry, isang tanong pa, no, bago natin balikan yung ano natin kanina. Ang sabi dito, my husband has been bedridden for 5 years now due to stroke. Sa totoo lang, hirap na po ako. Meron po akong pangarap na marating sa karir ko. Nakatali ang oras ko sa pag-aalaga sa kanya. Di namin kayang kumuha ng caregiver. Pag-pray niyo po ang husband ko, kailangan ko din ng advice niyo. Parang nauupos na rin po ako. Ayan, Kuya Jer.
1: Oo nga. Malungkot ito, Ate Marlene. Malungkot tayo. Empathize tayo sa kanila. Lalo na kung wala naman to sa plano nila mag-asawa, di ba, Ate Marlene? Nagsisimula kayo, marami kayong plano. Tapos, suddenly, nagkaroon ng ganyang, sabi natin, disruption, nagkaroon ng sakit in part na to. At hindi siya basta sakit, at paralyzed siya talaga. At yun yung mga, Ate Marlene, kapag may merong mga disruption, dito yung mga crisis natin eh. Mga tinatawag natin situational crisis. Mga hindi natin, parang COVID ba, Ate Marlene?
0: Unexpected, ano?
1: Unexpected, parang gano'n, right. No, yung part na yon. At kaya talagang emotionally draining siya. At affected ka talaga din. Ibig sabihin, Ate Marlene, ako para sa kanya, natural talaga, Ate Marlene, na makaramdam siya, na pagod na siya, hirap na siya. Okay. Natural talaga na makaramdam ito. At we are validating yung mga experiences na yun. Kasi, lalo na kung wala kayo capacity maghanap ng kumuha ng, di ba, magbabayad. So, ikaw lahat ang mag-asika. So, kung may anak ka pa, tapos you have to think of saan kami kukuha ng pangkain, yung halimu pang mga bills. Lahat ng ito. Para Ate Marlene, parang ganito eh. Parang dati may kahati ka sa mga ginagawa. Pero ngayon, parang ikaw na lahat ang gagawa ng mga bagay na ito. At yun siguro din ang, hindi siguro ang mahirap para sa kanya. Pero gusto ko rin siguro ang tingnan niya, Ate Marlene, yung other side.
0: Okay.
1: Oo, yung other side din yung kanyang ano ba, yung kanyang ginagawa is worth it din ng isang mabuting asawa, Ate Marlene, di ba? Di ba? No, mabuti ka na asawa, makakapagod to, pero mabuti ka na asawa kasi hindi mo siya iniwan.
0: Correct.
1: Pinangawakan mo yung pangapangako ninyo na yes, mananatili ka sa kanya. Na yung part na to. In health. Yung gano'n na ikaw ay mabuti at natural na makaramdam ka ng ito. At sa tingin ko, maring hindi makapagsalita siguro yung asawa, Ate Marlene, pero sa tingin ko, ramdam din yung asawa. Yung kabutihan mo na ginagawa para sa kanya. Ang prayer ko siguro sa kanya, Ate Marlene, ay palakasin pa siya ng Panginoon. At padalan siya ng mga tao na makakausap niya, makakwentuhan niya. Para gumaan-gaan din yung kanyang mga kalagayan. Siguro let us know lang, no, ang kung if she will seek sa fullness, and let us know, then we can provide a free counseling session for her siguro, Ate Marlene, in a simple way that we can help and assist her part na yan. Mahirap din.
0: Parang ano, Kuya Jer, no, on our part as counselors, empowering her how to go through this. Again, sabi nga ni Kuya Jerry, kaibigan, alam nyo yon, it's also a ministry on your part when you serve your husband. Kasi nga yon, fulfillment po ng promise mo nung kinasal kayo,

0: husband. Dahil na-experience ko po yun. Kuya Jer, hindi ako ma-care ha, sa may sakit.
1: No.
0: Hindi ako, I never thought that I can overcome, I can do that, I can do caring for my husband. Never kong naisip na kaya, nakayanan ko. When I went through that, yung pala, ang grace ng Lord, the Lord has really helped me. Kahit na sabihin ng asawa ko sa akin, halimbawa, may speaking engagement ako, during that time na may sakit siya, han, may, din, i-cancel ko na yung speaking engagement, kinapawan pa yun ha. Han, speaker ako sa May, sa Mother's Day, sa Kidapawan. Pinakancel ko na. Hindi, sabi niya, wag mo i-cancel. Dahil sabi niya, go. Dahil kung nandun ka o nandito ka, kung kunin ako ng Lord, it doesn't matter, sabi niya ganun. Eh, at least nakapag, ano ka na, yung invitation sa'yo, go ahead. Kuya Jer, he was in the ICU. Nandun ako sa Kidapawan. Kasi sabi niya, go ahead, sabi niya, hindi ako maging hindrance sa ministry mo. Yun talaga, Kuya Jer, grabe. The Lord just sustained me na naabutan ko pa siya from ano, from ICU. Nakapasok pa ako sa ICU kahit bawal noon. But like, you know what? The Lord has really sustained me throughout sa journey ng ano. So dito sa ating kaibigan na nag-message sa atin, alam mo, kaibigan, wifey, huwag mong isipin yung career mo, isipin mo yung pagsilbi mo sa husband mo. Very rewarding po yun. Di ba, Kuya Jer?
1: Napaka-supportive ni Kuya Clem, ano?
0: Yeah, oh, totoo.
1: Kaya siguro, Ate Marlene, pumapalatang kanina, sila yung mabuting asawa.
0: Thank you, Kuya Jer. So, malapit na tayong matapos. Balikan na natin, Kuya Jer, yung ano ha, okay, yung antidote sa mga atake ng kaaway. Kasi ang sunod natin is build strong boundaries. Sa number 6, no? Build strong boundaries.
1: Yeah, yeah. Hindi na lang siya boundaries, no? Parang meron pang strong, eh.
0: Strong, tama. Tama.
1: Hindi na lang siya boundaries to demons. Pero totoo, Ate Marlene, lalo sa culture natin, wala tayong boundary, no, sa relationship, sa marriage natin. Kaya may mga tinatawag na boundary violation. Madalas na-violate talaga yung boundaries. At dito pumapasok yung mga attack ng enemies. Diba, the last one, Ate Marlene, na binagat natin, yung outside influences.
0: Okay.
1: You know, outside influences. So dito na pumapasok yung mga kamag-anak, yung parents ng lalaki, parents ng babae, alam mo na, yung mga kapatid, ganyan-ganyan. So, at na-apekto yung marriage, yung family. At ang sinasabi dito, be firm. Para sa akin, natin meron yung strong boundaries. Yung consistency mo sa boundary, pag-set up mo o setting mo, at the same time, yung commitment mo na sundin itong boundaries na ito sa marriage ninyo. So, pag-usapan ninyo yung mga boundaries ninyo. Lalo na yung mga outside influences. Yung part na ito, Ate Marlene. Kasi makaka-apekto talaga ito eh. No? Makaka-apekto talaga ito. Diyan na sisira ang marriage. So.
0: Parang kasi, Kuya Jer, no? yung masyadong nakatutok sa social media, yung isa, masyadong isa naman, yung si husband, masyadong binigyan niyang time, ang mga opposite sex, di ba? Mga friends, emotionally investing so much sa family of origin, physically, di ba, Kuya Jer? Yun ang gusto nating i-emphasize na lagyan ng boundary doon, di ba?
1: Importante yun, Ate Marlene. Yung, like for example, sinasabi mo, doon sa online, no? Talagang, you have to. Kasi para sa kayo may phone, eh. So, yung point na yan, at siyempre, para sa kayo may mga friends. So, kailangan mo rin talaga mamili lang at kailangan. Hindi ma-compromise yung inyong kung may date ba kayo or may family gathering kayo, yung mga ganun din. Meron akong isang couple na actually, ang couple na to ay anong tawag nito? Nag-iwalay sila. Kasi sabi ng babae, mama's boy, no, parang ganun, mama's boy ka. No?
0: MMB.
1: Oh, yung mga decision natin, Marlene, no? Kailangan ka manggaling doon sa mama niya, bago niya gawin. So, I think that's very important na dapat pag-usapan talaga mag-usapan.
0: Talking about, ano, Kuya Jer, about mama's boy, siyempre, buti nilang dalawa anak ko, di ba? Yung bunso ko lalaki. But may tendency

0: talaga, 'di ba? Yung nanay sa bunsong anak, but intentionally queer, ako talaga hands off ako. I don't want to interfere. I don't want to suggest sa anak ko ganyan ganyan. Kunyari, may invitation dinadaan sa akin ng mga tao, invitation sa aking anak, ay ayoko na sa akin manggagaling. Sasabihin ko sa nag-invite, you connect with my son. Kayo mag-usap. So padala ko yung Facebook account ng anak ko para sila, kasi ayoko na baka sabihin ng anak ko, ay si mama na naman ang nag-ano. Ayoko nang ganon. Talaga, Kuya Jer, I don't like to interfere and ayoko lahat ng invitation dinadaan nila sa nanay sa akin. So sabi ko, yeah, go ahead,
1: Siguro
0: connected ako
1: sinasabi
0: din.
1: nila, sinasabi natin, Berlin, doon nga tayo sa nanay. Hindi lang kausapin natin. Oo.
0: Diba? Kasi katulad nung sinabi na ni Mary kay Jesus, paano yung mga anak ko, diba? Dapat sa kanan yung isa, sa kaliwa yung isa. Ayan, ako, nirebuke ni Jesus Christ yun si Mary, diba? So, yun po ang naging aware ako. Ayoko nang ganun. Ayoko mag-interfere. Ayoko mag-dikta sa anak ko. Tanggapin mo yun o hindi. Ayoko nang ganun. Diba? So,
1: True,
0: ayan, Kuya
1: true.
0: Jer, ang last natin, ano, of course, seek godly counsel, no? And then prioritize intimacy. Yun po ang huli natin na how to, ano, ano ba, attack of the devil. How to, you know, cover our marriage. Seek godly counseling, di ba, Kuya Jer?
1: At importante itong yung sinabi mo, seek godly counsel. You'll be surrounded with godly people at really kasi makakatulong talaga sa marriage niyo. Kaya marami tayong mga seminars on couples na ang rooted niya is our faith. Marami tayong mga sabi natin mga churches na they're offering related to mga enrichment related na seminar about marriage na godly siya. And I encourage them to consider din attending. May mga hindi naman expensive din masyado yan. Ako meron akong sinabihan na Timeline na isang couples. Tapos na kami. So sabi ko sa kanila talaga, Ate Marlene, sabi ko, mag-invest kayo, gumastos kayo sa inyong marriage na ma-strengthen lalo ang inyong marriage. Pati kung bumili nga kayo ng bahay, di ba parang bumili kayo ng bahay, bumili kayo sa sasakyan, parang wala kayong time sa bawat isa, parang wala na kayong time na mag-usap o ayaw niyong gumastos doon para dahil makapambayad sa ganyan. Ang sabi ko sana, I think you have to consider na mabuti pa yung gumastos kayo kahit malaki yung gastos ninyo pero ang intention niyan to strengthen and that's okay. That's great. Kasi you have to invest sa bawat isa sa inyong marriage ninyo. And I think that's very important kasi that will also talk about ano Ate Marlene, intimacy. Diba? Intimacy na ang hirap naman noon, ikaw lalaki ka, ang ganda ng sakyan, halimbawa lang Ate Marlene, ang nagpapaganda ka, pinadala mo sa kasa, pinapacheck up lagi. Alam mo na, iniingatan mo lagi. Tapos wala kang time masyado sa wife mo. Di ba? Parang, sabi, okay, gusto mong mabayaran lagi yung, ano, yung monthly bills ninyo ng bahay or kung ano man ito. Ayaw mong ma-miss to the point naman na sabihin na natin na wala ka na halos time din with your spouse, no? Partner na to. So, hindi siya ang tawag natin ito, Ate Merlin, no? Parang equal ba? No? Hindi siya na dapat integration na, oh, you take care of these things, but also you have to pay attention with your relationship. Importante.
0: Ayan, Kuya Jer, bilis ang time, ano? Ano yung takeaway mo na gusto mong matandaan ng ating mga listeners and then closes in prayers, no? Pag-pray natin mga couples who are thriving, struggling sa kanilang marriage. Sige po, Kuya Jer, yung takeaway mo.
1: Unang-una, Ate Marie, yung kanina na pinag-usapan, actually, nakaraan pa, na lagi natin tatandaan na visible talaga yung spiritual attack. The enemy is always there to destroy us. And that includes yung relationship natin, marriage natin, at yung family natin. Actually, Ate Marie, pag nasira yung pamilya mo, at Christian ka, that will affect other people. At yung testimony mo, at pa yung gawain din ng Panginoon. So, pay attention with your marriage din. Lagi mong isipin na kung paano gusto natin maayos ang ating relasyon mag-asawa, meron ding gustong sumira nito.
0: Yeah, correct, correct.
1: at actively, no? Actively, no? He is doing it. No? At gagawin niya lahat yung mga strategies na binanggit natin, Ate Merlin, one after another para to destroy us. So, ang at yung awareness na yan na may kaaway tayo, ang prayer ko ay mag-lead din sa iyo doon sa acceptance na lalong kailangan ninyo sa pamilya ninyo, sa mag-asawa ninyo, ang Panginoon.
0: Amen. Amen.
1: Oo. Kailangan nyo ang Panginoon para mapagkagumpayan ninyo. So you have to pay attention with God's word. Anchor yourself or your marriage in God's
0: Amen.
1: word, you know? Lalo na yung magkaroon kayo ng community, ng church. So that will help. Kaya napakahalaga ng bagay na yun. Pangatlo siguro, Ate Merlin, ay talaga maging intentional kayo i-resolve yung mga issues ninyo. Maging intentional kayo i-resolve mga issues ninyo. Pag-usapan ninyo. Maaari sa umpisa hindi ganun kabilis, pero at least merong isa-isa na settle. Lalo na yan, when we talk about respect, yung role reversal, sabihin na natin yung mga issues ng infidelity, pag-usapan, paano madila. At yun nga, pang-apat siguro, last, you seek professional help kung kailangan talaga.
0: Yes.
1: So, wag magdalawang isip, wala kaming pambayad. Saka na natin siguro isipin yan. Ang importante ay you have to find ways na ano ko pwede
0: yeah.
1: gawin para ma-solusyon itong mga bagay na ito. Part na ito. At yun,
0: Ate Merlin. Close us in prayer, please.
1: Sige, let us come in prayer. Panginoon, salamat po for our time together. Salamat po sa buhay ng mga couples, lalo na po doon sa mga couples na meron pong magtumawag at humingi po ng tulong. We pray for them. We remember them in our prayers. And we are interceding for them. We help them, Lord, na mapagtagumpayan nila ito, Panginoon. At higit po sa lahat, O Diyos, ay yun pong katotohanan na gaya po namin Bible verse na hindi mo po sila hayaan, Panginoon, na mawalay din po sa inyo, O Diyos. Kaya po panalangin namin na piliin din po nila na patuloy po na manatili sa inyo pong salita, panghawakan ang inyo pong mga pangako, at higit po sa lahat, Panginoon, ang inyo pong mga salita, O Diyos. Salamat din po, Lord, sa time namin today, kay Ate Merlin and the rest of the team. We thank you so much for this opportunity that we can talk about this and share your love and your grace for us, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
0: Amen, amen. Nais kong pasalamatan po ang ating mga kasama sa studio. Muli, ito po ang Ate Merlin Guillermo.
1: At ito po si Kuya Jerry Sereno.
0: Yan, ito po ang program Thursday Edition kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. God bless po sa inyo lahat. Thank you so much.
1: Bye.

0: ang iyong nararamdaman.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
3: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
4: Bakit, Apo? Ano meron?
2: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Volgencio at Mamita Dulce Bahado
3: Ah, ganun ba?
2: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
4: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
2: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
3: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
2: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
4: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
2: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
5: Ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
6: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
5: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 DWAY-FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, sama niyo po sa biyaheng ito. Walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Kaya hello hello po sa mga sandaling ito ay nagmamaneho o kaya naman naglalakad. Yan, make sure lang na kayo ay nakapayong. Dahil sa mga sandaling ito ay maulan-ulan po dito sa Legazpi City, Albay. Kung ikaw naman ay safe and sound and warm sa loob ng inyong tahanan, ayan, shout out din po sa inyo mga ka-Express Mate. Hello, hello sa mga ka-Express Mate nating nakikinig at nakatuto kanina pang umaga. And syempre, yan, shoutout din sa mga kaka-tune in pa lang sa programang ito. Kumusta naman ang iyong araw, ka-Express Mate? Ano bang mga pinag-aabalahan mo ngayon? Ano bang mga bagay ang iyong ginawa? Ano pa ba yung mga bagay na kailangan mong i-accomplish ngayong araw na ito? O siguro tapos mo na yung mga bagay na kailangan mong gawin at naghahanda ka ng umuwi sa mga sandaling ito. Whether ikaw ay may gagawin pa o kaya naman siguro tapos ka na. Ayan, hayaan mong maging background music ang programa natin ngayong hapong ito.

Kung nais mong makipag-ugnayan sa ating himpilan, i-text mo lang ang numerong 0998-843-0573. O kaya naman ay mag-message ka or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBCB Call-Care 104.3 The Way FM. Habang ang ating YouTube channel naman at Instagram account ay magkapareho lang po ang pangalan. FEBCB Call-Care 104.3 DWAYFM. At syempre, pwede ka rin makapakinig ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/TheWayFM. Para naman sa mga mahihilig sa group chats, ayan, pwede kang mag-message sa ating Carrion's Official GC kung may nais kang isend na message, pagbati. O di naman kaya ay nais mong mag-send ng song request,

Kaya pagbati muna kay Mike Eve Esplana at kay Lorna Espinas Alejo na nag-react sa ating Facebook Live. Hello, hello po sa inyo. Shoutout din sa mga ka-express mate nating nagbapay nga sa mga sandaling ito, no? Ngunit yan ay medyo malipot-lipot. Although kasubago. Abay, grabe man talaga ang init. Gari, pagluwas mo palang mamamatian mo na so init kang panahon. Tapos biglang uminuran. Anyway, mga ka-express mate. Sabihin natin ito, hindi muna natin dadaanan ng ating tatlong stopovers. Hindi muna natin dadaanan ng ating driver's drops, routes on request, at ang ating theme tracks. Dahil ngayong hapong ito, naka-autopilot mode muna ang ating biyahe. Pero kahit na ganun, no? May mga awitin pa rin na ihain kami para sa inyo ngayong hapong ito. Mga awiting magpapadama talaga sa inyo na maulan-ulan ang panahon, na medyo malamig-lamig. And the greatest encouragement ka express mate na siguro palagi nating dapat tatandaan tuwing rainy season is that it always ends up with the rainbow. Alas siguro kung gabi umulan. Wala naman sigurong rainbow pag gabi. But one thing is for sure, titigil din ang ulan at sisinag din ang araw. Even in life, diba? May mga moments din tayo na nakaka-experience tayo ng mga rainy days, mga not so good days. But one of the things that we need to be reminded of, ka-express mate, is that titila rin ang ulan at sisikat ang araw. Kaya don't be sad whenever it rains. Palagi mo lang tatandaan. Soon, the sun will shine and the waters from the rain, or the rain will water the soil. And from that point on, itutubo po yung mga bulaklak, mga halaman, and it will make sense kung bakit nakaranas ka ng tag-ulan, even if it's a season. Kaya ka-express mate, ano pang inaantay mo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang mapagpalang Webes ng gabi, mga kaibigan, mga kapatid. Kayo pong nakatunghay ngayon sa ating radyo at mga nanonood sa Facebook Live o sa YouTube o sa Instagram. Kumusta po ang inyong araw? Today is July 16. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Corporation dito sa Bicol Region, ang 104.3 Care the Way FM. Ito po ang ating programa tuwing alas 6:30 ng gabi. Gabi-gabi, tanglaw sa daan ng buhay. At ngayong Webes po, ako po ang inyong kasama, Pastor Abel Bausa po ng UR Special International Ministries, Pilar Sorsogon Chapter. Kumusta po ang araw nyo? Lagi ko pong itinatanong yan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, sapagkat ang Panginoon natin ay hindi naman nagpapabaya, pagamat iba-iba po ang ating karanasan. Pagbati po sa mga nanonood at mga nakikinig sa 6 na probinsya ng Bicol, Sorsogon, Camarines-Sur, Camarines-Norte, Masbate, Catanduanes, at siyempre dito po sa Albay. So, tayo po ay magbubulay ng salita ng Diyos ngayong gabi. Sana po ay mapagpala tayo ng kanyang mensahe mula sa kanyang mga salita. Ano po ba ang favorite fruit mo, kapatid? Meron ka bang paboritong prutas? Ano ang lasa nito? Ito ba ay maasim? Matamis? Mapakla? Maalat? Meron bang maalat na prutas? Yan. Iba-iba ko ang tao, ano? Kung ano-anong gustong mga paboritong prutas. Ako po, meron akong favorite fruit. Pero kakaiba itong prutas na to. Kasi po, hindi ito madali mabuo at ito ay matagal mahinog. Ang prutas na ito po ay hindi kinakain pero nakikita sa buhay ng mga Kristiyano. Ang tinutukoy ko pong favorite fruit na tinatawag ay mababasa natin sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ang sabi po doon, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. The fruit of the Holy Spirit, mga kaibigan, ay ito ay ang pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay nating mga mananampalataya. Mula nung tayo ay nakakilala sa Panginoong Yesus, nanaan sa atin ang Espiritu Santo, at tayo po ay patuloy at unti-unti niyang hinuhubog ng mga katangiang itong binanggit po ni Apostol Pablo. The Spirit produces the character traits that are in Christ Jesus. Mapapansin niyo po sa Biblia po at sa Panginoon natin, mapapansin natin na ang mga binanggit ni Apostol Pablo ay mga katangiang nasa Panginoong Jesus din. They are the byproduct, mga kapatid, of God's control in our lives. Kumbaga, kapag ka nasa Panginoon ka, itong mga katangiang ito ay nadidevelop unti-unti, tuloy-tuloy. At bagamat matagal, ang Panginoon po ay walang tigil at tiyaga na mabuo sa atin ang mga katangiang ito na bunga ng Espiritu Santo. But the good na isang bagay na mapapansin natin, mga kapatid, habang ang banal na Espiritu ay winubuo ito sa ating pagkatao, meron naman tayong nararanasan sa ating pagkatao na para bang kontra o baliktad sa mga bagay na binanggit ni Apostol Pablo. Because while the Holy Spirit produces those godly characters sa atin, we are still in the sinful nature inherited from Adam. That is why tayo po ay may mga time na mayroong parang mayroong pag-aagaw o kaya pagtutunggali sa ating kalooban na may gusto tayong gawin pero alam natin hindi yun gusto ng Panginoon, o mayroong gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin but sometimes parang ang hirap mangyari. Sometimes we experience a war inside of us because the flesh, yung makalaman nating nature or sinful nature, mayroong ibang gusto rin na gustong mangyari sa buhay natin. The flesh and the spirit are against with each other sa desires nila, mga kaibigan. Sabi po yan sa verse 17 ng Galatians chapter 17.
Ang sabi po dito, basahin ko sa inyo, "For the desires of the flesh are against the desire of the spirit, and the desires of the spirits are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do." So, the spirit's desires are against the flesh, for they are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. Galatians chapter 5 verse 17 po. Alam niyo po itong bagay na to na nangyayari sa atin o nararanasan ng mga Kristiyano na mayroong struggle inside of us kung alin ang susundin o mamamayani sa buhay natin, ay na-experience din po pala ito ng Apostol Pablo na isulat niya po sa Romans chapter 7 verse 18 to 24 ang mga sumusunod. Sabi niya po, "For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but do not have the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I want to do good or right, evil lies close at hand." Tinutukoy po ni Apostol Pablo yung kanyang karanasan, mga kapatid, na alam niya sa sarili niya na ito ang tama dapat gawin, pero mayroong bahagi sa kanyang pagkatao, tinutukoy niya na salungat doon sa dapat gawin na naayon sa kagustuhan ng Panginoon or the desires of the Spirit. Kaya ho, tinalakay niya ito sa mga susunod niyang sinulat po doon sa mga taga-Galatians, sa chapter 5 verse 19 to 21, yung mga bagay na gusto ng laman o yung sinful nature natin ay ang mga sumusunod: sexual immorality o pakikiapid, impurity o kahalayan, lustful pleasures, kalaswaan, idolatry, o pagsamba sa Diyos-Diyosan, sorcery o pangkukulam, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, pagkakagalit-galit, ang ibig sabihin, or selfish ambition, yung pagiging sakim, dissension, pagkakampi-kampi, division o pagkabahabahagi, o kaya yung pagkaingit, drunkenness, paglalasing, and wild parties o kalayawan. So, dito po ay tinalakay din ng Apostol Pablo. What are the things na gusto ng sinful nature natin, contrary o kontra po sa gusto ng banal na espiritu? Pero sa kanyang mensahe, sa kanyang isinulat sa mga taga-Roma, he was just so honest, being honest sa kanyang sarili sa harapan ng Panginoon, of course sa mga nagbasa, na nakaranas din pala sila, siya, si Apostol Pablo, ng mga nararanasan natin. So, I'm talking to you, kapatid, na nasa Panginoon ka, alam mo yan, pero meron kang struggle. It's not strange pala, mga kaibigan, hindi pala yan, ano, kasi that is talagang isang bagay na dapat nating mapagtagumpayan. So, ang tanong dito ay paano natin makukuha ang sikreto o ang katagumpayan na hindi ang ating sinful nature ang maghahari, kundi ang Espiritu Santong nananahan sa atin. Because if you try to compare it, mga kaibigan, sabi ng isang nabasa ko, the works of the flesh versus the fruit of the Spirit. Ito po ang pagkakaiba. The works of the flesh are evil, pero ang fruit of the Spirit are good. The works of the flesh are destructive, pero ang work of the Holy Spirit or the fruit of the Spirit is productive. Kaya po, napakaganda na ang adikain natin sa ating pagsunod sa Panginoon ay ang manahan at patuloy na mamayani sa atin ang pagkilos ng Espiritu, at hindi yung makasarili at makalaman o sinful nature natin ang siyang mangibabaw sa ating pagkatao sa pagsunod natin sa Panginoon. For with that, kapag yun ang nangyayari, ang Panginoon ang napararangalan po sa ating buhay. So, God produces the fruit of the Spirit in us
In many ways, ang isa hong paraan ng Panginoon paano ma-develop sa atin yung mga karakter na yan, yung pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan, pagtsatsaga, yung gentleness. If you try to observe, kapatid, sometimes or many times, ipapaintulot ng Lord niya para ma-develop sa'yo yung katangian na yon. Ipapaintulot sa'yo ni Lord na malagay ka sa sitwasyon na kabaliktaran. Halimbawa, tinutukoy ko po, if you want to learn how to love, sometimes, i-expose ka ni Lord sa mga tao. Ang hirap mahalin. Nakakatawa po yan, pero yan ang reality. But then, sabi nga, matututunan mo talaga ang totoong pagmamahal doon sa mga tao ang mahirap mahalin. Kasi ang totoong pag-ibig na galing sa Lord ay nagmamahal even to the unlovable people. Diba? If you want to be patient enough, sometimes, papaintulot ng Lord, malagay ka sa sitwasyon na maiirita ka. And then, the Holy Spirit will help you na mabuo sa'yo ang pagiging patient. At ikaw ay matututunan mo rin ito. Sometimes, if you want to learn, maging mapayapa ka, maranasan mo kapayapaan. Kung bakit kasi nakakaranas tayo ng mga problema. Pero doon, pinapatunayan ng Lord na kapag may problema tayo, Siya ang ating kapayapaan at He produces the peace that transcends understanding, sabi nga ni Apostle Paul sa Pilipos. So, mga kaibigan, ang pinag-uusapan natin ngayon ay mga bagay na very personal sa experience natin. Mga katangian ng Espiritu Santo, or the fruit of the Spirit, or the character of Christ are being formed in us as we continue to abide sa pagsunod natin sa Panginoon. So, patuloy lang ang encouragement ay tuloy lang tayo. Ang Diyos ay hindi nagsasawa sa atin. Sometimes, nagpi-fail tayo sa mga itinuturo ng Lord sa atin. But then, the Lord is always gracious and merciful para ituro sa atin ang mga katangian at mahubog tayo sa character ng ating Panginoong Jesus. So, mga kapatid, this is the favorite fruit na meron ako. Sana favorite mo rin. Kahit parang ang hirap at ang tagal, mahinog. Sana po ay tuloy-tuloy na asamin natin, Lord, continue to form in me, produce in me the fruit of your Spirit so that makikita at maluluwalhati ang pangalan mo sa buhay ko. Ganun tayo, mga kapatid. At sana ito ang ating adikain. And don't forget to remind you, this is lifetime procedure or process ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sana hindi tayo magsawa dahil ang Diyos, ang Panginoon, na hindi naman nagsasawa po sa ating lahat. Amen po ba? So, yan po ang napakagandang meditation natin ngayong gabi. Sana po ay napagpala tayo. Babalik po ako sa panalangin pagkatapos po ng isang awitin na sa ating mga radyo maririnig. At mga paalala sa ating pong live streaming o sa Facebook o sa YouTube.

Ayan, maraming salamat po sa awitin na yan at sa mga paalala na atipong natunghayan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa salita mo ngayong gabi na kami po ay napaalalahanan tungkol sa prosesong binagawa mo sa buhay po namin. Ang mga katangian o bunga ng Espiritu mo sa buhay namin ay patuloy mong pinuproduce o binubuo sa aming pagkatao. For we are called to be like Christ in our character, Lord. To be the full of love, joy, peace, and many other characteristics as enumerated in your words, Lord. Lord, dalangin po namin na matutunan namin ang mga bagay nito at ibigay lang namin ang aming sarili habang patuloy mo kaming tinuturuan at tinuhubog sa aming mga pagkatao. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid, ano man ang mga bagay na kanyang kinakaharap, problema man o mga suliranin o mabibigat na sitwasyon, sino man ang merong ganon, dalangin ko po ang biyaya mo at kalakasan sumagana sa kanya. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat isa. Maraming salamat sa salita mo. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Salamat po mga kapatid. Tayo po ay patapos na. Bago po ako magpaalam, pagbati po muli sa mga nanonood ngayon. Marahil hindi ko po masagot ang inyong mga chat sa ngayon. Pero appreciated po ang lahat ng nanonood at nakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Muli, ito po ang ating programa, Tanglaw sa Daan ng Buhay, tuwing alas 6:30 ng gabi dito sa ating himpilan, Care 104.3, The Way FM. Ako po si Pastor Abel Bausa. Paalam po at God bless. Ingat po tayo. Good night. Amen and amen.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat, pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang ating oras po ay 5:28 in the morning.
1: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

isang pinagpalang umaga muli sa iyo, kaibigan, kakirurian. Welcome na naman po tayo sa mabungang panalangin dito po sa K104.3 The Way FM. Ako po si Pastor Ben Fernandez Jr. ng Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church ang makakasama mo sa ating sama-samang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at panalangin. Kung ikaw ay may kiling ang panalangin, pwede kang makipag-ugnayan sa aming telepono numero 0998-843-0573. Pwede ka ding mag-message sa ating social media platform FBK104.3 The Way FM o sa YouTube naman po K104.3 The Way FM at sa Instagram K104.3 o mag-chat sa ating Korean official GC. Purihin po ang Panginoon. Sa ating pong pagbulay-bulay ng salita ng Diyos ay ating matatagpuan sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga Roma. And we're now talking about from glory or from suffering to glory. Ganito po ang isulat sa Romans chapter 8 from verse 18. Ito po ay patungkol sa kalwalhatiang sa atin. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may ihahambing sa kalwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Sapagkat nananabik ang sanlilihan ay hayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanlikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot yun ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalayan ng Diyos upang hindi ito mablok at upang makabahagi ito sa malwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon, dumaraing ang sanlikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang manganganak. At hindi lamang ang sanlikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinintay natin ang paghayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at pagpapalay sa atin mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi yung matawag na pag-asa kung na nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, hinintay natin yon ng buong tiyaga. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin, Ama. Lumalapit na naman po kami sa aming pagbulay-bulay ng salita mo. Bigyan po kami ng bukas na puso at isip upang muli matanggap namin ang iyong paalala sa umagang ito, upang madala naman ito sa buong maghapon at sa mga araw na darating. Salamat po, Panginoon, sa pribilyong makasama ka, makasama kami sa pananalangin, lalo tigit sa pagbulay-bulay ng salita. Salamat po, umigti. Tinitiwala namin ang lahat sa pangunang Espiritu sa Santo na magpapaunawa sa amin. Sa dakilang pangalan ni Jesus, Amen and Amen. From suffering to glory. Ang sabi ni Apostol Pablo in Romans 8:18, directly speaking, sabi niya, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." So dito po sa pahayag na ito, sa talatang nating nabasa, pinapakita po talaga sa buhay po natin, daranas po tayo at nakakaranas at patuloy na maranasan natin yung mga hamon ng buhay. Subalitan lang po natin, ang pagtitiis na ito ay pansamantala kung ikukumpara sa kaluwalhatiang inihanda na ng Diyos. Hindi lang po pagtitiis na nararanasan natin kapaligiran na siyang ating nakikita ngayon, kundi maging tayo man ang mga sumasampalataya, hindi naman tayo exempted.
tayo rin po ay nakakaranas at nagdumaraing din po dahil sa mga hinaharap din natin sa buhay, lalo na itong mga huling panahon. Pero ang kagandahan, meron tayong inaasahan na siyang nangako sa atin, na siyang nagbibigay ng tunay na pag-asa doon sa kanyang kalwalhatian kung saan tayo dadalhin ng Panginoon sa dating panahon. The Holy Spirit bring us to a future glory that is much bigger, far greater than all our burdens at the present, from present sufferings to future glory. This gives us the strength to bear all our present suffering because we know a future glory awaits. Naman po natin itong kagandahan ng pangako. No? Inaharap natin, maring tayo. Pero sumampara tayo at naniniwala tayo. At alam natin, according to the word, pangako din ng Panginoon at sa sulat na inihayag ng Apostle Pablo, na meron pong nag-aantay doon po sa darating na kalwalhatiang para sa atin lahat ng mga sumasampalataya. Tulad ng isang ina na manganganak o buntis, nag-aantay ng habang 9 buwan, naharap niya yung hirap, no? Sa kanyang pagbubuntis hanggang sa makapanganak. Pero after that, nang dumating ng panahon na makapanganak siya, makikita natin kung gaano kasaya. Lalo na pag nakita na niya yung kanyang baby. So, at the same time, an athlete persevered despite the pains of training because of the glory of victory. Kahit na yung mga manlalaro, tagang magtitiis, tagang haharapin nila hanggang sa makamtan yung tagumpay. Same with the farmers who wait patiently because he will harvest at the proper time. Tiyaga talaga. May hamon, may hirap, pagtitiis. Pero after that, pag dumating na yung harvest time, sa tamang panahon, doon mararanasan yung tunay na kagalahan. Again din po ang soldiers who endures the dangers of fighting, hoping for freedom and victory. Lahat naman po, maging sa buhay po natin, maging kami din po ng mga lingkod ng Panginoon. Hindi po madali. Maraming hamon, maraming challenges na haharapin. At minsan, rejection, discrimination. At the same time, kung ano pang mga challenges. Pero we know, in His time, in His proper time, matatanggap namin ang tunay na kalwalhatian. Now, hindi lang po yung dito sa lupa, kundi doon sa kanyang kaharian. So, discipline is the ability to forego present comfort for future glory. Discipline na lang po. A person who values only present pleasures and bodily comforts will end up nowhere. Puro lamang yung mga bagay kasi yan sa mundong ito. Puro lamang paisi-isi, relax lang po. Wala akong mapatutunguhan yan. Physical pleasures get old quickly, and if one does not prepare, one cannot hope for a bright tomorrow. Katawang lupa natin may hangganan. Hindi lahat ng panahon bata may lakas. Pero kapag ito'y pinaghandaan, be disiplina, makikita natin yung ganda ng buhay. Kahit sa gitna lang mayroong mga kaguluhan, mangyayari yung magandang mga sitwasyon ng buhay. Sabi po sa isang kasabihan, no pain, no glory. So let us emulate the labors of ants as they save food during the summer to ready themselves for the coming rain. Kanga-nga naman talaga itong mga langgam. Pag-araw, talaga makita mo mapupuno kung sinong leader nila. Talagang nandun yung pagtutulungan, pagkahanda. Pagdating ng tag-ulan, nakapaghanda sila ng maayos. Alam? At lahat ay makikinabgan, lahat naman ay makakaranas ng kalwalhatian. So even with heavy loads, they continue to prepare for the day of need. From the heavy burdens, tayo din po, we carry today. Ay ating matatabo din po yung pangako ng Panginoon. God will bring us through the Holy Spirit to a greater future
if we continue in faith. Lord, give us enough strength to endure in spite of the challenges. Panginoon, ito ang aming kailangan po. Ano man ang mga difficulties of life, ay mapagtatagumpayan dahil ikaw at kasama namin. You promise us that you are with us. In order that we might receive the glory, you are preparing for us because you promise that you will never leave us nor forsake us. Kaya mga kapatid, mapagtitiis ay pansamantala lamang para sa mga mananampalataya. And as we continue trusting the Lord, putting our faith in Him, then in His time, in His proper time, mararanasan natin ang Kanyang pangako ng kaluwalhatian. Purihin at takilahin natin ang Panginoon. Lord, thank you for your word. May you bless every one of us. May this word continue to encourage us, to strengthen us as we continue facing the variety of trials or troubles, whatever difficulties. For we know there is glory in your presence and in the future glory that you have promised us. In the name of Jesus, truly we pray and I pray. Amen and

0: sa sandaling ito, muli naman tayong samahan ni Pastor Joel Luzes para po sa ating pananalangin na pangunahan niya.
1: Pinagpalang umaga po sa ating pong lahat. Tayo po yung dumako sa ating panalangin ngayong umaga. Panginoon naming Diyos, kami po sa muli ay nagpapasalamat sa inyo pong biyaya at katapatan po sa amin. Salamat po sa iyong patuloy na pagtugon sa iyong mga dalangin. Salamat po sa iyong patuloy na pagkalinga sa iyong mga buhay. Salamat po sa bigay po sa amin ng kapayapaan. Sa kitna po ng mga pagsubok na aming naranasan, tunay nga Panginoon, patuloy po kayong kumikilos at bigay po sa amin ng kalakasan upang mapagtagumpayin po namin, Panginoon, ang araw-araw na hamon po sa iyong mga buhay. At ng mga Panginoon, kayo po ay patuloy pong dumudulog sa iyo upang ilapit po namin ang sektor po ng edukasyon sa iyong bansa. Nakibabatid po niyo, Panginoon, ang mga struggles, Lord, ang mga challenges na inarap po ng iyong mga paaralan. We pray, Lord, for your intervention sa gitna po ng mga guluhan, Lord, sa gitna po ng mga hamon na inarap po ng mga guro at mag-aral, Panginoon, sa lahat po ng surplayong bansa. We pray, Lord, na patuloy po nawa, bigyan po ng protection ang bawat paaralan, Panginoon. Mayroon yung Panginoon sa mga gawa po ng masama. We pray, Lord, na ilayo Panginoon sa gawain po ng mga makakaliwa, Lord. Mayroon yung Panginoon sa gawa po ng sa mga banta po ng droga at mga bisyo, Panginoon, na maaaring makasira sa mga pag-aaral. Mga banta, Panginoon, na gawa po ng mga grupo, Panginoon, na maaari po makasira sa buhay po ng mga mag-aral. Lord, dalangin po namin na gamitin niyo po ang mga guro bilang halimbawa ng katapatan, bilang halimbawa, Panginoon, ng katuwiran na kilang Diyos upang patuloy mailagay sa puso ng mga mag-aral ang tunay at maayos, Panginoon, na pamuhay, buhay na kalugod-lugod, Panginoon, sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na maging bukas mga paralan sa iyong mga salita upang maturuan at patulungan pa ng mga mag-aral na makilala po kayo at yan sa Panginoon, makalakad Panginoon sa iyong kalooban. Pinapalangin po na yung Panginoon ng maging bukas rin po nawa ang lahat po ng pisina ng Department of Education, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na pangpatuloy na may bahagi sa mga kawani po ng mga pisinang ito ang salita po ninyo. We pray, Lord, na buksain po ninyo, Panginoon, ang mga issues po ng corruption, Panginoon, sa sector po ito, Panginoon, ng education. We pray, Lord, na nawa po ay patuloy kayo maglagay ng mga empleyado na mayroon takot po sa iyo upang, Panginoon, magkaroon po ng kayusan sa sector po ng edukasyon sa aming bansa. Pinapalangin din po lang, Panginoon, ang Secretary, Lord, ng Education, Lord, patuloy, Panginoon, pagkalooban ng karunungan upang siya po ay makagawa po ang mga plano ng mga katulong, Panginoon, upang mayangat, Lord, ang kalidad po ng kasya sa iyong bansa. Kanilin po, Panginoon, sa lahat po ng mga superintendents, Lord, the regional offices and the provincial offices, Lord, natulong supervisors, oh God, patuloy po sila, Panginoon, gabay na tulungan sa kanila po pangasiwa upang, Panginoon, sila po ay makatawad, Panginoon, ang kalooban ng kanila pong sinupang tungkulin ng naayon, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo na ako, Panginoon, magplaan ng sikatar po at ng edukasyon na nawa po ay may kasangkapan po ninyo bilang po, Lord, sa pagbibigay po ng karunungan, Panginoon, sa mga mag-aral, kundi sa lahat, Panginoon, ay maging sentro ito ng pagsasayos, Panginoon, ng pag-uugali at maging, Panginoon, ng buhay, Panginoon, ng bawat mag-aaral na Pilipino. Lord, nalangin po namin na patuloy po kayo, Panginoon, magpakahayag na nawa po ay patuloy kayong makilala sa lahat po ng sulok po ng iyong bansa. Patuloy niyo po ingatan mga mag-aral, Panginoon. Patuloy kayong pride, Panginoon, ng mga resources na magamit po ng Panginoon sa kanila po mapag-aaralin sa lahat, Panginoon, sa pagbibad po ng kanilang pangarap. Salamat po at patuloy po namin nilulog po sa iyong bansa na naman po ay patuloy po kayong makita at patuloy po kayong Panginoon magrema sa aming po ng bayan. Salamat po at kayong mag patuloy ka po ng dinadakila. Salamat, samahan niyo po kami sa buong araw na ito, maging Panginoon sa susunod pang araw at patuloy nawa na kayo po ay makilala sa bawat sulit po ng bansa. Muli, Panginoon, papasalamatan ka po namin at dinadakila ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Patuloy po tayo sa mga panalangin. O Diyos, patuloy po namin itinata sa iyo ang aming mga kasamahan ang mga kakirian dito po sa mubungang panalangin. Patuloy po gamitin ang mga lingkod mo upang i-inspire at i-encourage Panginoon ang aming mga kasamahan sa pananalangin. Hindi kami magsawa, pagpatuloy po kami kahit may mga inaharap kami mga hamon ng buhay, a different kind of a variety of trials, difficulties, whatever hardship sa buhay namin, sa family, sa ministry, sa work, saan man Panginoon, maging sa aming paligid, maging itong aming bulkan ngayon, at itong nangyayang kaguluhan. Lord, we'll continue to stay, tune in with you, staying with you, trusting in you because we know you promise us hindi mo kang pababayaan. If you allow us na maranasan ang mga ito, ito'y pagtitiis ng panandalian, but you are truly preparing for the true victory, the true glory sa darating na panahon sa iyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, at itinatas ko din po, Panginoon, ang aming gawain for tomorrow. I do pray yung preparations and even yung celebration itong Albay Legazpi Interchurch sa Fellowship of the 2nd District of Balbay for the 39th year anniversary celebration. Sa aming tema po, Work Worthy for the Calling. Tinawag mo kami para mabuhay kaming karapat-dapat, kaya-aya, upang maging ilaw ng isang libutan. Sa kabila po ng aming kakulangan, sa kabila that we are also been a victim of all kinds na mga na deception ng kaaway. Pero alam namin, ang pangako mo ay laging nandyan. Mapagtatagumpay namin, maging sa body of Christ, maging sa amin, maging dito sa amin distrito. So, ikaw po ang magpala at maging anumang karamdaman, Lord, that in the name of Jesus, your healing touch be upon to our brethren and even to all of us. So, thank you for your our great physician. Salamat, Panginoon. Lahat ng ito'y aking dalangin sa iyo sa dakilang pangalan ng anak mong si Jesus. Amen and amen. Kapatid, nabot na naman po tayo ng oras ng pansamantalang pamamaalam. At bago po yun, nais ko pong i-announce po na patulad ni dalangin at makipagbahagi po tayo bukas po sa ating pong 39th year anniversary celebration ng Albay Legazpi Interchurch Fellowship 2nd District of Albay. Aking pong inihiling at dalangin at aking hinamon ang bawat isang tagapakinig, lalo na po dito po sa ikalawang distrito ng Albay, to join with us and let us be one in celebrating the goodness and faithfulness of the Lord, continuously giving thanks for His goodness to us for 39 years. At ang panawagan ay patuloy tayong lumakad na karapat-dapat sa pagkatawag sa atin ng Panginoon because God has a purpose in our life why He called us. Gayun din ang aking parating din po that on Monday, I do pray na makasama din po ang mga pastors, leaders, or representative para po sa General Assembly ng Albay Legazpi Interchurch Fellowship. Aras 2 ng hapon naman po yan ng Lunes. At gaganapin po sa aming iglesia po. Doon po ang venue kung saan ang inyong lingkod, ang chairman po ng Albay Legazpi Interchurch Fellowship, ang siyang host this month of July. Aras 2 po ng hapon yon. Kung saan po, sa lahat ng tagapakinig, dito po sa programa ng Mabungang Panalangin, kung naglahanap po kayo ng lugar kung saan kayo ay mas makakilala pa sa Panginoon Jesus, pwede po kaming bisitahin sa lugar ng aming bahay-sambahan sa Soul Subdivision sa Bitano de Gaspi City. Pangalan po, Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church dyan po sa Bitano de Gaspi City. Ang ito po ang iyong lingkod, Pastor Ben Fernandez Jr. of CCF SBC Legazpi. So nagpapasalamat din tayo sa ating nakasama sa technical side si Mon at ngayon susunod na po ang oras na kaya balita Biklandia. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesu Kristo. God bless and good morning.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: ulo ng mga balita. Resilience at sustainability pinagtuunan sa dalawang araw na MSMEs Conference sa Legazpi City sa pangunguna ng DTI. Illegal Recruitment Agency sa Legazpi City pinasara ng DMW. Albay Health Office, DOH Bicol, LGU Tabaco, muling danila ang puro kalusugan sa Buang Evacuation Center. DOH Bicol nanawagan ang pakikiisa sa deworming program para sa mga bata. At 6 na outstanding peso offices sa Bicol, kinilala ng DOLE. At ngayon sa mga detalye, resiliency at sustainability. Ito ang pinagtuunan sa isinagawang dalawang araw na taunang Bicol Micro, Small and Medium Enterprises Conference o MSME Conference sa Marison Hotel sa Legazpi City na inorganisa ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol nitong Hulyo 15 hanggang 16, 2026. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan ng umaabot sa 145 ng mga MSMEs mula sa buong Bicolandia. Sa kabuuan, umabot sa 400 na participants, kasama na ang mga MSMEs, industry leaders, government partners at iba pang organisasyon sa pagnenegosyo. Ang nasabing aktibidad ay naglalayo na makahanap ng mga estratehiya para mas maging matatag at tuloy-tuloy ang pagnenegosyo at upang makasabay din sa mga napapanahong pagbabago sa merkado. Ito din ang pagkakataon para pagtibayin ng DTI ang pagkakaroon ng lugar sa paglago, pagiging malikhain at bilang isang catalyst para sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa temang Navigating the Shift, Building Resilient and Future-Ready MSMEs, binigyang pansin ang mga pangmatagalang practices at hinikayat din ang mga negosyante na gumamit ng mga eco-friendly innovations, digital solutions at mga paraan na nakasentro sa mga komunidad. Nagkaroon din ng plenary session, panel discussion at interactive workshops kung saan ang mga lumahok ay nakakuha ng mga kaalaman para sa balanse at responsableng pagnenegosyo. Itinampok din sa naturang kumpirensya ang mga mensahe mula sa mga eksperto, mga kwento ng tagumpay mula sa mga lokal na negosyante at mga oportunidad sa pagpapaunlad na nakadisenyo sa pagpapalakas ng partnership sa buong sektor. Binigyan din naman ni DTI Bicol Regional Director Dindo Ginabol ang kahalagahan ng naturang pagtitipon. Anya, ang MSMEs Conference ay higit pa sa isang pagtitipon. Ito mano ay isang kilusan na magpapalakas sa mga negosyante sa kanilang resilience at magiging gabay patungo sa pangmatagalang pag-unlad para sa rehiyon ng Bicol. Para ipagdiriwang naman ang kagalingan ng mga MSMEs, nabigyan ng mga parangal ang pinakamanghuhusay na negosyante kung saan ang kanilang mga inobasyon at resilience ay nakatulong sa pag-angat ng mga komunidad sa Bicolandia. Kasabay din ito, nagkaloob din ang DTI ng Bagwis Seal of Excellence sa mga retail establishments na nangunguna sa pangangalaga ng karapatan ng mga consumer, nagbibigay ng mataas na level ng customer service at nagpapakita ng tamang business practices.
1: Baretang Bicolandia.
0: Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang ilang mga illegal recruitment agency sa Legazpi City. Ito ay sa pangunguna ng Department of Migrant Workers Assistant Secretary Jerome Alcantara kung saan tuluyan ang ipinasara kahapon ang Kander Visa Consultancy Services Incorporated sa Barangay Ilawod, Legazpi City matapos mapatunayang lumabag sa Republic Act Number 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 kaugnay ng pagsasagawa ng illegal recruitment. Bago ang pagpapasara, nagsagawa ang DMW ng entrapment operation kung saan noong Hunyo ay nagresulta sa pagkakaresto ng isang empleyado ng nasabing kumpanya matapos umanong tumanggap ng placement fee mula sa isang aplikante. Pinaalalahanan ni Asset for Adjudication and Regional Operations Alcantara ang publiko na tiyaking lisensyado at otorisado ang isang recruitment agency bago makipagtransaksyon upang maiwasang mabiktima ng illegal recruitment. Ayon kay DMW Regional 5 Regional Director Attorney Gina Paclibar Laceda, magpapatuloy ang pag-usad ng kasong isinampa laban sa kumpanya habang lalo pang pinaiigting ng ahensya ang surveillance at monitoring sa mga recruitment agencies sa rehiyon upang maprotektahan ang mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
1: Paretang Bicolandia.
0: Muling naghatid naman ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan ang Albay Provincial Health Office o APHO, katuwang ang Department of Health o DOH Bicol, Center for Health Development at City Health Office ng Tabaco sa mga evacuee sa Buang Evacuation Center sa pamamagitan ng programang Puro Kalusugan noong 14 ng Hulyo. Layunin ng aktibidad na mailapit ang mahalagang serbisyo sa mga residenteng pansamantalang nananatili sa evacuation center upang matiyak ang kanilang kalusugan sa gitna ng patuloy pa ring aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Provincial Health Office Officer in Charge Dr. Carl Higel M. Ante ang suporta ng pamahalaang lokal sa mga evacuees maging sa mga health worker na patuloy na nagsisilbi sa gitna ng mga hamon na dulot ng Mayon Volcano Activity. Nagkaloob ang APHO ng iba't ibang serbisyong medikal kabilang ang ophthalmology, dental, laboratory services at health team augmentation upang matiyak ang tuloy-tuloy at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga apektadong pamilya. Ayon sa APHO, bahagi ang Puro Kalusugan ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang lokal, katuwang ang DOH Bicol at mga lokal na pamahalaan na tiyakin ang kalusugan ng mga naapektuhan ng volcanic activity.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nanawagan naman ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa mga magulang at tagapag-alaga na pahintulutan at aktibong makiisa sa isinasagawang community-based at school-based deworming upang maprotektahan ang mga bata laban sa soil-transmitted helminthiasis o impeksyong dulot ng bulate mula sa kontaminadong lupa. Isinusulong ng DOH ang malawakang deworming tuwing Enero at Hulyo kasabay ng National Nutrition Month bilang bahagi ng kampanya upang mabawasan ang mga sakit na sanhi ng intestinal worms na maaaring magdulot ng malnutrisyon, anemia, mahinang resistensya at pagkaantalan sa paglaki at pagkatuto ng mga bata. Ayon kay Darrell Balane, Regional Integrated Helminth Control Program Coordinator ng DOH Bicol, target ng community-based deworming sa mga bata kung saan sila ay may edad na 1-4 gulang na maaaring makatanggap ng libreng gamot sa mga rural health unit. Katuwang naman ng DOH ang DepEd Region 5 sa school-based deworming para sa mga mag-aaral edad 5-19 gulang kung saan kinakailangan ang pirmadong pahintulot ng mga magulang bago mabigyan ng gamot ang mga estudyante. Ayon sa DOH Bicol, isinasagawa rin ang selective deworming para sa mga kabilang sa high-risk groups tulad ng mga magsasaka, food handlers, buntis, kababaihang nasa edad na maaring magdalang tao at mga kawani ng sandatahang lakas. Binigyang diin ng DOH na ligtas at epektibo ang abendazole at mebendazole at inihikayat ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang barangay health workers o sa paaralan upang malaman ang schedule ng deworming sa kanilang lugar.
1: Paretang Bicolandia.
0: Kinilala naman ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ang 6 na natatanging Public Employment Service Offices o PESO sa Rehiyon 5 sa ginanap na 2026 Regional Search for Best Peso Awards. Ayon sa DOLE, layunin ang taunang pagkilala na palakasin ang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa paghanap ng trabaho, isulong ang disenteng hanap buhay, at higit pa ang patatagin augnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga pinarangalan ang Peso Camarines Sur bilang pinakamahusay sa province category, Peso Metro Naga City, kung saan ito ay para sa city category, Peso Daet, Camarines Norte sa first class municipality category, Peso Placer Masbate sa second to third class municipality category, Peso Pandan Catanduanes sa 4th to 6th class community o municipality category, at ang Job Placement Office ng Catanduanes State of University sa Job Placement Office category.
1: Baretang Bicolandia.
0: Matagumpay naman na natapos ng mga aspiring learners ang 10 araw na community-based training on basic electronics servicing na isinagawa mula 28 ng Hunyo hanggang 10 ng Hulyo sa Children International Bicol or CI Bicol. Sa nasabing pagsasanay, pinagsama ang lecture sessions at hands-on activities upang palakasin ang kaalaman at praktikal na kasanayan ng mga kalahok sa basic electronics servicing. Layunin ng programa na ihanda ang mga trainees at iba't ibang oportunidad sa trabaho, self-employment, at iba pang mapagkakita ang kabuhayan sa pamamagitan ng paglinang ng kanilang technical skills. Pinangunahan ang pagsasanay ng Albay Provincial Manpower and Skills Development Center sa ilalim ng Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office bilang bahagi ng patuloy nitong skills development activities or initiatives para sa mga komunidad. Sa pagtatapos ng programa, inaasahang magiging handa na ang mga kalahok na gamitin ang kanilang bagong kasanayan bilang puhunan sa paghahanap ng trabaho, pagnenegosyo at pagbuo ng mas matatag na kabuhayan.
1: Paret

0: production operator, cadet technician, machine system engineer, finance professional, finance associate, at AutoCAD technician. Ayon sa PESO, maaring bisitahin ang mga interesadong aplikante ang kanilang official Facebook page na PAPO, Provincial Public Employment Service Office o PESO Albay, upang makita ang kumpletong qualifications para sa bawat bakanteng posisyon bago dumalo sa recruitment activity. Bukas na rin ang pre-registration sa pamamagitan ng online registration form na nakapost sa parehong Facebook page upang mapabilis at maging mas maayos ang proseso ng aplikasyon sa araw ng recruitment. Bahagi ng recruitment activity ang patuloy na hakbang ng probinsya na palawakin ang access ng mga Albayano sa employment opportunities at higit pang palakasin ang mga local employment services sa lalawigan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nakuha na ng isang retiradong driver mula sa Camarines Norte ang kanyang retirement benefits na nagkakahalaga ng 474,337 pesos and 20 centavos sa tulong ng Department of Labor and Employment Dole Bicol sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA program. Ayon sa Dole Bicol, nagtrabaho ang naturang driver sa loob ng 12 taon sa kanyang dating kumpanya. Gayunman, halos 1 taon umunong naantala ang pagbabayad ng kanyang retirement benefits, kaya humingi na siya ng tulong sa provincial office ng ahensya sa Camarines Norte. Agad na pinangunahan ng Dole ang serye ng conciliation mediation proceedings sa pagitan ng manggagawa at ng kanyang dating employer sa ilalim ng SENA. Kapwa voluntaryong lumahok ang manggagawa at ang employer sa mga isinagawang conciliation mediation conferences. Sa huli, nagkaroon ng kapwa katanggap-tanggap na kasunduan ang dalawang panig na nagresulta sa pag-release ng buong retirement benefits ng retiradong driver.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, umabot na sa 54,045 na benepisyaryo sa Bicol ang nakinabang sa programang Benteng Bigas mula sa July 1 hanggang July 15, 2026. Ito ay ayon sa National Food Authority or NFA Albay Branch. Batay sa datos ng NFA Bicol, kabilang o kabuuang 10,805 na sako ng bigas ang naipamahagi sa mga redemption sites sa Legazpi City, Tabaco City at Vera Catanduanes sa ilalim ng koordinasyon ng Food Terminal Incorporated o FTI at Department of Labor and Employment o DOLE. Pinakamaraming benepisyaryo ang naitala sa Tabaco City na may 25,315 katao na nakabili ng 5,063 na sako ng bigas. Sinundan ito ng Legazpi City na may 22,139 na benepisyaryo at 4,428 na sako, habang 6,591 na benepisyaryo naman sa Vera Catanduanes ang nakabili ng 1,318 na sako. Ang pagpapatuloy ng implementasyon ng 20 o Benteng Bigas Program ay bahagi ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas abot-kaya ang bigas at makatulong sa pagpapagaan ang gastusin ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mas pinalawak na food security initiatives.
1: Baretang Bicolandia.
0: Pinagtibay naman ng Albay Provincial Human Settlement Office o APHSO at Provincial Assessor's Office o PASO ang kanilang koordinasyon para mapabilis ang pagproseso ng Individual Tax Declarations o ITDs para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng mga resettlement site ng pamahalaang lokal ng Albay sa bayan ng Ginubatan. Nagpulong sina APHSO Department Head Engineer Karen Olayres at PASO Head Darla May

0: Bulalakaw upang ayusin ang mga hakbang sa pagproseso ng tax declarations para sa mga benepisyaryo ng Mabugkos Settlement Site sa Barangay Minto at Bubulusan Settlement Site sa Barangay Bubulusan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na tenurial regularization program ng lalawigan sa ilalim ng APHSO na naglalayong bigyan ng malino na legal na pagkakilala at seguridad ang mga pamilyang naninirahan sa mga resettlement area. Sa pamamagitan ng ITDs, magkakaroon ang mga benepisyaryo ng mas matibay na dokumento kaugnay ng kanilang mga paninirahan sa nasabing lugar na bahagi ng mas ligtas at pangmatagalang seguridad sa tirahan. Inaasahang makatutulong ang programa sa pagpapalakas ng sistema ng pagbubuwis sa real property ng probinsya na susuporta sa serbisyo publiko, infrastruktura at iba pang programa para sa mga albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Puspusa na ang isinasagawang paghahanda ng pamalaang lokal ng Albay sa pamamagitan ng Albay Provincial Agriculture Office o APAO para sa nalalapit na production at processing ng kurakding. Bilang bahagi ng paghahanda, isang coordination meeting ang matagumpay na isinagawa kamakailan. Pinangunahan ito ni na OIC Provincial Agriculturist Darrell Jan Obuenconsejo, Provincial Agribusiness Coordinator Daphne Indira Sigobuense, Diverlyn Nabor, mga opisyal ng BEMAC at YFC President sa lalawigan. Ang pagpupulong ay nakatutok sa mga estratehiya upang masiguro ang maayos at tuloy-tuloy na produksyon at pagproseso ng kurakding sa Albay. Layunin ng hakbang na ito na mabigyan ng sapat na kaalaman, kasanayan at suporta ang mga magsasaka at mga young farmers sa tamang pagpapakit o pagpapalaki at pag-ani ng kurakding. Inaasahang magiging masigla ang industriya ng kurakding, mapapababa ang gastos sa produksyon at makakalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga kabataang albayano ang nasabing programa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Direktang matatanggap ng mga barangay sa bayan ng Kamalig, Albay ang 200,000 pesos na pondo mula sa national government. Ayon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, ang pondong ito sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay gagamitin para sa priority programs ng mga barangay at educational assistance para sa mga residente. Layunin ng programang ito na bahagi ng Expanded Local Government Support Fund o LGSF na mapagtibay ang direktang ugnayan ng national government, mga barangay at komunidad. Ayon kay Mayor Baldo, ang alokasyon sa pondo ay hahatiin sa dalawang parte. Ang 100,000 pesos ay para sa mga prioridad na proyekto sa barangay, samantalang ang isa pang 100,000 pesos ay para sa educational assistance para sa mga residente. Paalala ni Baldo sa bawat opisyal na gamitin ng tama ang pondo, lalo na sa edukasyon. Anya, makikipag-ugnayan ang mga kapitan sa mga napiling estudyante at kanilang pamilya upang masiguro na educational assistance ay makakaabot sa mga talagang nangangailangan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 31st Police Community Relations o PCR Month, nagsagawa ang Sorsogon 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC ng isang feeding program at gift-giving activity para sa mga mag-aaral ng kindergarten ng M. Rojas Elementary School sa Barangay M. Rojas, Bulan, Sorsogon nitong Hulyo 15, 2026. Naging matagumpay ang aktibidad sa tulong ng Association of Police Officers via Lateral Entry o APOL sa pamumuno ni Police Major Jordan V. Gutlay Apol Region 5 o PRO 5 President, kasama ang iba pang miyembro ng samahan at ang Deputy Force Commander ng Sorsogon 2nd PMFC sa pakikipagtulungan kay Ginoong Luisito Gueta, punong guro ng M. Rojas Elementary School. Higit sa pamamahagi ng pagkain at mga school supplies, ipinamalas ng programa ang malasakit ng bonghanay ng kapulisan ng PRO 5 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa kapakanan ng mga kabataan at patuloy na pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan at komunidad. Kaakibat nito ang pagpupo o pagsusulong ng PNP-focused agenda, partikular sa pagpapalakas ng community engagement, people-centered policing at stakeholder collaboration sa paniniwalang ang sama-samang pagkilos ng kapulisan, mga paaralan at iba pang katuwang na organisasyon ay mahalagang pundasyon sa paglikha ng ligtas, maayos at mapagkalingang pamayanan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, 6 na individual ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon laban sa illegal na pagmimina na isinagawa ng isang o ng Catanduanes Police Provincial Office o CAPPPO sa mga bayan ng Birak at Biga. Sa ulat ng pulisya, tatlong suspect na may edad 36, 43 at 47, kabilang isang health worker ang naaresto ng mga operatiba ng Birak Municipal Police Station sa isinagawang operasyon noong July 10. Samantala, tatlo pang quarry workers na may edad 29, 36 at 51 na bawang mga residente rin ng Birak ang nadakip sa hiwalay na operasyon noong July 11 na ikinasa ng Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company at Viga Municipal Police Station. Nakumpiska sa dalawang operasyon ng iba't ibang kagamitang ginagamit umano sa illegal na pagmimina. Naharap ang 6 na suspect sa kasong paglabag sa Section 4 kaugnay sa Section 27 ng Republic Act No. 7076 o People's Small Scale Mining Act of 1991. Ayon sa CATPPO, bahagi ang mga operasyon ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na pagmimina upang mapangalagaan ang likas na yaman ng lalawigan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, kaisa ang Tiwi Municipal Police Station sa pakikibahagi sa pagsusulong ng kaligtasan ng mga mag-aaral at pagpapalakas ng kamalayan ng komunidad laban sa kriminalidad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Self-Defense Awareness Lecture para sa mga mag-aaral ng Tiwi Community College sa Barangay Tigbi, Tiwi Albay nitong kamakailan lamang. Tinalakay sa programa ang mga pangunahing pamamaraan sa personal na depensa, wastong pag-iwas sa panganib at mga hakbang upang mapanatili ang sariling kaligtasan sa iba't ibang sitwasyon. Higit pa rito, binigyang diin ng mga tagapagsalita ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag, responsable at aktibong katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa loob at labas ng paaralan. Ang gawain ito ay kaakibat ng PNP-focused agenda na nagbibigay prioridad at mas pinaigting na community support, crime prevention at people-centered policing sa paniniwala ang pagbibigay ng kaalaman at kakayahan sa mga kabataan isang mabisang hakbang upang makabuo ng maayos at mapayapang pamayanan.
1: Mayon Updates.
0: Para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin na nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. Ito po ay nangangahulugan na mataas pa rin ang aktibidad ng bulkan. Patuloy pa rin na nakakaranas ng Strombolian activity at lava o lava infusion, pagbuga ng lava sa may basud sa 3.8 kilometers, sa bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi sa 2.1 kilometers. Samantalang nakapagtala pa rin po ng 168 na volcanic earthquakes, kabilang ang 13 volcanic tremors na tumagal ng 1 hanggang 12 minuto ang haba. Nagkaroon din ng 239 na rockfall at 15 pyroclastic density current signals o uson. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng bulkan. Nakapaglabas naman po ng sulfur dioxide na umaabot sa 8,050 na tonelada. Samantalang nasa 1,800 na metrong taas naman mula sa crater ang nakitang plume na katamtamang pagsingaw at napadpad naman sa timog-timog kanluran. Nakikita pa rin ang pamamaga ng bulkan na may panandili ang pag-impis sa hilagang silangan. Samantala, patuloy pa rin po ang paalala ng FIVOX na huwag pumasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone at paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, pag-agos ng lahar kung may paninoom o matinding pag-ulan.
1: Paretang panahon.
0: Para naman sa lagay ng panahon sa araw na ito ng Biyernes, 17 sa buwan ng Hulyo 2026. Asahan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon sa Legazpi City at sa malaking bahagi ng bansa. Gayunpaman, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms, partikular sa dakong hapon o gabi. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ulan ay nasa 40% na tsansa ng localized thunderstorms. At mayroon din pong hangin hanggang sa katamtaman mula sa timog kanluran ang iihip. Dahil sa localized thunderstorms, may paalala po ang pag-asa na ito po ay mga bigla ang pagbuhos ng ulan na may kasamang kidlat at maaaring mangyari sa hapon o gabi. Pinapayuhan ang publiko na magdala ng payong at mag-ingat sa mga posibleng flash floods o pagbaha sa mga mabababang lugar kung sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan.
1: Salita ng pag-asa.
0: Mula naman sa Kawikaan, Kabanatang 16, Talatang 3. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga ginagawa at magtatagumpay ang iyong mga plano. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, 17 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

Ito ang CARE 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ng pagtaas ng interest rates ng US Federal Reserve at bumaba rin ang presyo ng langis. Inaasahan ding makakatulong ang posibleng pagtaas ng interest rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang mapalakas ang piso at mapigil ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, batay sa datos ng BSP, ang palitan ng piso sa iba pang foreign currency ay nasa 43 pesos at 92 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 83 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 41 centavos sa Saudi Riyal. Sa iba pang balita, pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon sa pagputol ng kuryente para sa mga consumer na hindi makabayad ng kanilang bill mula Agosto hanggang Oktubre 2026. Inatasan din ng mga distribution utility na magpatupad ng hulugang bayaran para mabawasan ang pasanin ng mga consumer. Ang mga kumukonsumo ng 200 kWh pababa kada buwan ay maaaring magbayad ng hulugan sa loob ng 3 buwan. Nilinaw ng ERC na maaari pa rin magbayad ng buo ang mga consumer kung kaya nila. Habang ang mga power company ay inatasang magpatupad din ng kaparehong payment scheme para sa mga distribution utility. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Patuloy na nakakaapekto ang habagat sa extreme northern Luzon. Huling namataan naman ang pag-asa ang tropical depression na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 2,765 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Taglay nito ang hanging hanggang 45 kilometro kada oras at 55 kilometro kada oras na napagbugso. Kumikilos ito pa northwest ng Mabagal. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes at Pabuyan Islands, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 32 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:35 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, bank transactions ni Vice President Sara Duterte Carpio hindi patiyak kung pabubuksan ng impeachment court sa Lunes.
3: Senado, pinag-aaralan ang pagpapalakas ng master plan para sa mga proyektong infrastruktura ng bansa.
2: At sa palakasan, Philippine Archery Team nag-uwi ng 30 medalya mula Singapore.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Bank transactions ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio hindi patiyak kung pabubuksan ng impeachment court sa Lunes. Narito ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
4: Hindi pa rin matitiyak kung sa Lunes, Hulyo 20 ay mapagdidesisyon na ng impeachment court kung dapat o hindi dapat buksan ang bank accounts at income tax returns ni na Vice President Sara Duterte Carpio at ng kanyang asawang si Second Gentleman Manasseh Carpio. Ito ang sinabi ni Court Spokesperson Reginald Tonggol sa isang online press briefing. Aniya, katulad ng ibang bagay sa mundo, walang makapagsasabi ng anumang garantiya sa mga magaganap sa mga susunod na araw sa anumang sitwasyon. Nauna rito ay ibininbin ng mga Senator Judge ang pagtatalakay sa sensitibong usapin makaraang igiit ng defense panel na hindi dapat buksan ang tinatawag na green box ng Bureau of Internal Revenue na nauna nang hiniling ng prosecution panel na buksan upang malaman ang mga bank transactions ng mag-asawang Carpio. Ang usapin ay kaugnay sa Article 1 o unang itinalang basehan ng mga impeachable offense batay sa listahan ng tinatawag na Articles of Impeachment. Ang Article 1 ay nagsasaad ng umano'y misuse and misappropriation of confidential funds o umano'y mali at illegal na paggamit ng pera ng bayan. Samantalay, sinabi rin naman ni Tonggol na hindi rin matitiyak na iiksi ng ilang araw ang paglilitis ng impeachment court sa 4 na Articles of Impeachment na inihain sa Vice Presidente. Makaraang iurong ng prosecution panel ang pagpepresenta ng ilang testigo nito kaugnay sa Article 4 ng mga reklamo dahil sa patnaan ng prosecutors ang 4 na araw na ginugol ng 2 testigo ng prosecution panel. Pangatlong haharap na testigo nito ay si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na inaasahang haharap sa impeachment court sa Lunes bago ito lumipad sa Ibayong Dagat upang dumalo ng training kaugnay sa digital at transnational crimes sa pamumuno ng Federal Bureau of Investigation. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay na balita, sa sentro pa rin sa maling paggamit ng confidential funds ang inaasahang pagpapatuloy ng impeachment trial sa Vice Presidente sa susunod na linggo. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
5: Sa sentro ang susunod na kabanata ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million confidential funds, mga nakatanggap nito pati na ang controversial na pangalang Mary Grace Piatos. Sa press briefing, ang sabi ni Private Prosecutor Counsel Lorna Capunan, nakahanda na ang House Prosecution Panel para sa susunod na Articles of Impeachment. Nabanggit ni Capunan na sa dami ng kinain niya ng enzima at cheese roll sa lahat ng Mary Grace outlets, wala raw silang kilalang Mary Grace Piatos. Sa tingin niya ng prosecution, baka biglang lumabas at magpakita sa impeachment trial. Sa bahagi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega, tapos na ang ginawang investigasyon ng House of Representatives sa proseso ng pagpapatuloy sa pagkakilala ng dapat na recipients. Isa-isa niyang kinuha sa Philippine Statistics Authority kung nag-exist ang pangalang Mary Grace Piatos pati na ang iba pang kaduda-dudang mga pangalan. Inaasahan naman ni Ortega na may malaking pasabog si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang testigo sa Article 4 ang grave threats sa pagharap niya sa Senate Impeachment Court sa Lunes, July 20. Alam ni Ortega na maaaring maharap si Matibag sa malawak na pagtatanong dahil sa nangyaring kainitan sa ilang senator judges, subalit nananatiling preparado ang prosecution at sa kahalagahang nananatiling hindi mababago ang kanyang testimonya. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Pinag-aaralan ng Senado ang panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act para tiyakin ang mga proyektong pang-imprastruktura ay naayon sa pangmatagalang plano ng bansa. Sa pagbubukas ng deliberasyon kahapon hinggil sa 4 na bersyon ng MIND Act, sinabi ni Committee on Economic Affairs Chair Senator Risa Ontiveros na makatutulong ang malinaw na Master Plan upang maiwasan ang mga hindi kailangan at hindi planadong proyekto. Iginit naman ni Senator Erwin Tulfo na makatutulong ang pangmatagalang plano upang magpatuloy ang mahalagang proyekto kahit magpalit ang administrasyon. Inaasahan namang makukumpleto ang Comprehensive Infrastructure Development Master Plan sa 2027.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na balita, dinepensahan ng Malacañang ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng mga irregularidad sa pagpapatayo at pagpopondo ng 2019 Southeast Asian Games sa New Clark City. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bahagi ng mandato ng NBI ang magsiyasat sa mga ulat ng posibleng anomalya at hindi na kailangan ng utos mula sa Pangulo upang ang simula ng imbestigasyon. Iginiit ni Castro na ginagawa lamang ni NBI Director Melvin Matibag ang kanyang tungkulin at wala itong pinangalan ng partikular na individual na iniimbestigahan. Walang dapat na ikabahala ang sino mang walang ginawang mali. Dagdag pa ng palasyo, hindi rin dapat questionin ang timing ng imbestigasyon dahil sinabi din ni Matibag na noong Hunyo pa sila nakatanggap ng impormasyon hinggil sa umunay anomalya habang bumibisita sa New Clark City. Si Senator Alan Peter Cayetano na nooy House Speaker ang nagsilbing chairman ng Organizing Committee ng 2019 SEA Games. Patuloy namang isinasagawa ng NBI ang imbestigasyon upang matukoy kung may pananagutang dapat harapin ang sinuman.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Inaprubahan ng Cebu Provincial Board ang pagputol ng mga puno sa bahagi ng Daan Bantayan para bigyagdaan ang 7.5 bilyong solar power project sa lalawigan. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang hakbang upang matapos sa takdang panahon ang 150 megawatt solar plant na inaasahang magsisimulang mag-operate sa Disyembre ngayong taon. Magbibigay ito ng malinis na enerhiya at makapagsusupply ng kuryente sa mahigit 300 katao sa Visayas. Bagamat may mga isyong kinakaharap sa lupaing pagtatayuan ng proyekto, iginiit ng pamahalaang panlalawigan na magpapatuloy ito bilang bahagi ng pagpapalawak ng renewable energy sa Cebu.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, magbibigay ng agarang tulong ang Sugar Regulatory Administration sa mga magsasaka sa negros na apektado ng Red-Striped Soft Scale Insect o RSSI. Ayon sa SRA, mahigit 200,000 hektarya ng taniman ng tubo sa Negros Island ang may infestation. Kapag hindi ito naagapan, maaari umanong bumaba ng hanggang 50% ang sugar content ng mga tubo. Magsasagawa ang ahensya ng pag-spray gamit ang mga drone at iba pang hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng peste bago ang nalalapit na anihan. Ayon pa sa SRA, mahalaga ang agarang aksyon upang maiwasan ang malaking pagbaba ng produksyon ng asukal sa bansa.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nadagdagan pa ang mga lalahukang torneo ni Filipina tennis star Alex Ayala sa pagsisimula ng hard court season. Matapos ang Mubadala DC Open sa July 27 at Canadian Open sa August 1, sasabak din si Ayala sa Cincinnati Open simula August 8 sa Ohio, kung saan makakaharap niya ang ilan sa pinakamahuhusay na tennis players sa mundo. Bahagi ang mga torneong ito ng kanyang paghahanda para sa paparating na US Open sa Setyembre. Sa kasalukuyan, nasa Maynila si Ayala para sa ilang meet and greet activities bago bumalik sa Estados Unidos upang simulan ang kanyang training camp.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Mainit namang sinalubong ng Philippine Sports Commission o PSC ang National Archery Team na nag-uwi ng 30 medalya mula sa Singapore Youth Archery Championships. Binubuo ang kanilang medal haul ng 13 na gold, 10 na pilak at 7 tanso. Ayon kay PSC Chair Patrick Gregorio, patunay ito ng muling pagbangon ng Philippine Archery at tinawag pa niyang isang perfect bullseye ang tagumpay ng koponan. Lumahok sa torneo ang ilang bansa sa Asia at Australia, habang nagpahayag naman ang World Archery Philippines ng hangaring maibalik ang gintong panahon ng archery sa bansa. Sa pagbabalik ng bagong araw, pagdaloy ng lava nagpapatuloy sa Bulkang Mayon.
3: DOH nanawagan ng suporta sa nationwide deworming campaign.
2: At sa ibang bansa, US, ibabalik ang public charge rule para sa green card applicants.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Patuloy pa rin ang pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon sa 173 sunod na araw ng pag-aalboroto nito. Ayon sa FEVOX, nakapagtala ng tuloy-tuloy na pagdaloy ng lava, pagbuga ng sulfur dioxide at ilang pagyanig na may kaugnayan sa aktibidad ng bulkan. Patuloy ring may pagguho ng maiinit na bato sa mga dalisdis ng Mayon. Dahil dito nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Pinapayuhan ng FEVOC sa mga residente na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at maging handa sakaling kailanganin ang agarang paglikas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nanawagan ang Department of Health sa mga magulang, maging sa mga paaralan at komunidad na suportahan ang nationwide deworming campaign ngayong buwan. Ayon sa DOH, mahalagang maprotektahan ang mga bata laban sa intestinal worms o pasintabi po sa mga nag-aalmusal o mga bulate sa bituka na maaring magdulot ng malnutrisyon, anemia, mabagal na paglaki at paghina ng pagkatuto kapag hindi naagapan. Ginagamit sa programa ang albendazole na isang gamot na inirekomenda ng World Health Organization at halos 3 dekada nang ginagamit sa bansa. Sinabi ng DOH na ligtas ang gamot, bagamat may ilang batang maaaring makaranas ng banayad at panandaliang side effects tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, pagdudumi o pagpapantal. Kasunod ito ng pagkasawi ng isang 8 anyos na mag-aaral sa Cavite matapos umanong makatanggap ng albendazole sa isang school-based deworming activity. Ngunit ayon sa mga kinaukulan, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang insidente. Samantala, hinikayat naman ng DOH ang publiko na huwag basta maniwala sa mga kumakalat na maling impormasyon at sundin lamang ang mga opisyal na abiso ng kagawaran.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Isinusulong sa Kamara ang isang panukalang batas na magbabawal sa mga 21 anyos pababa na pumasok sa mga shooting range at sumailalim sa pagsasanay sa paghawak ng baril. Sa ilalim ng House Bill No. 10058 o Child Safety Against Gun Violence Act, ipatutupad din ang gun-free school zones sa lahat ng paaralan sa bansa upang mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral at guro. Ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Diokno, layunin ng panukala na maprotektahan ang mga kabataan laban sa karahasang may kinalaman sa baril at matiyak na ligtas sa mga paaralan bilang lugar ng pagkatuto. Inihain ang panukala matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong Hunyo kung saan 3 estudyante ang nasawi at 20 ang nasugatan. Samantala, nagsagawa rin ang Department of Education ng National Safe School Summit at Safety Drill upang sanayin ang mga paaralan sa tamang pagtugon sa emergency kabilang ang lockdown, lockout at evacuation procedures.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Ibabalik ng pamahalaang Estados Unidos ang public charge rule na isang patakaran na maaring makaapekto sa aplikasyon ng green card ng ilang immigrant na gumagamit ng government public benefits. Sa ilalim ng patakaran, maaring isaalang-alang ang paggamit ng ilang benepisyo tulad ng food assistance, Medicaid at housing assistance sa pagproseso ng permanent residency. Ayon sa US government, layunin nitong tiyakin na ang mga aplikante ay may kakayahang suportahan ang kanilang sarili. Samantala, nangangamba ang ilang immigrant advocacy groups na maaring matakot ang mga kwalipikadong immigrant na gamitin ang mga benepisyong kailangan nila dahil sa pangambang maapektuhan ang kanilang aplikasyon.
1: Bagong araw, balita. Balita Pantaibig.
3: Nagbabala naman ang World Health Organization na mas mabilis ang pagkalat ng Ebola sa Democratic Republic of Congo kumpara sa mga nagdaang outbreak. Ayon sa WHO, patuloy ang pagdami ng mga kaso habang nahihirapan ang mga otoridad na mapigilan ang pagkalat ng sakit dahil sa kakulangan ng mga health worker, limitadong kagamitan at mga lugar na mahirap marating. Nagpapatuloy naman ang pagbabantay at paggamot sa mga pasyente habang hinihikayat ng WHO ang mas mabilis na suporta mula sa international community upang mapigilan na ang paglala ng outbreak at maiwasan ang pagkalat nito sa mga karatig bansa.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga Hebreo, Kabanatang G's, Talatang 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga at 17 sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
3: at Shekina Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 6.59 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos, marhay na aga, Bicolan dyan. Magandang umaga po sa bawat isa, araw ng Friday.
1: Oho.
0: Ngayon po ay Friday, July 17. Kumusta po kayo mga kapatid?
2: Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta ang inyong gising?
0: Siyempre, kumusta ang tulog nyo kagabi?
2: After ng malakas na ulan.
0: Oo nga, biglang lumakas ang ulan kahapon.
2: Pero sa ano? Sa Ligaw at Ginubatan. Hindi ganun kalakas.
0: Hindi ganun. Dito medyo malakas ang ulan. Pero sa amin, sa Santo Domingo Albay, medyo maganda na may ulan. Kasi doon pumapadpad ngayon
2: ang
0: abo.
2: Ay,
0: kaya maganda na may ulan. Ano, para hindi lumalaganap ang abo. Very active ngayon si Mayon, si Mayon Volcano.
2: Active na active.
0: Oo, di pa natin alam kasi sabi ng P-Box nung nakausap natin, pupwede siyang mag-erupt.
2: Ang tagal na ha, ang tagal ng yung ganong estado niya.
0: Oo,
2: no?
0: Na, level 3, matagal na.
2: Tapos imbis na siya ay pa-subside, imbis na palamig.
0: Siya ay paano eh?
2: Ay biglang ano eh, humihirit.
0: Biglang humihirit eh. Sabi nga ng Feebox, posible, may posibilidad na mag ano siya, may eruption.
2: May eruption. Eh, bala ko nga pumasyal ng gabi dito sa Ligas para makita.
0: Ay magandang tingnan. Pasyal ka dyan, banda sa may Pag-asa.
2: Pag-asa?
0: O, dyan sa may, anong pangalam dyan sa may monumento dyan sa Pag-asa? Sa may rotonda dyan sa Pag-asa.
2: Dito
0: yung
2: sa may
0: jaggingan dyan, may highway baga dyan.
2: Oo.
0: Kalimutan ko ang pangalan. Sa may Tamauyan.
2: Tamauyan,
0: oo. Oo, nandiyan nagtatambay ang mga people.
2: Dyan kitang-kita.
0: Kitang-kita ang lahat.
2: Minsan nga'y makabalik ng gabi.
0: Oo, itumambay ka niya. Ayan, oras na naman para bumangon.
2: Oras na para po tayo ay unahin ang Diyos siyempre sa ating pong buhay at pagplanuhan ang buong maghapon.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit nga may mga pagsubok sa buhay, siyempre kasama natin ang Diyos.
2: Enjoy life at sa bawat araw ay gawin nating masaya ang ating buhay sa kabila ng mga nagaganap at nangyayari sa ating kapaligiran.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas.
2: Bicolandia.
0: Ang programa siyempre na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at mga
2: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang may vibrato at tagoy.
2: Ngayon ko lang narinig talaga yun. Yung sipol na may vibrato.
0: Ibang klase talaga. Talentado talaga ito. Nagulat ako doon eh. Iba ang talent nito eh.
2: Isa kang talentadong Pinoy.
0: Pwede ka sumama sa ano eh. Talentadong Pinoy. Ang bira.
2: Ibon lang ang narinig ko may gano'n.
0: Oo nga.
2: Ibon.
0: Alam mo yung ibon na kuya na dilaw.
2: Yan. No? Kilyawan.
0: Kilyawan. Iyon ang may vibratong taghoy.
2: Eh, pero Simon ay ibang may ganun palang
0: ibang
2: talent.
0: Klase.
2: Ibang klase.
0: Yan mo, ibagbatuloy mo yan mo. Yan, ibang klase ang talent mo.
2: Ikayayaman mo yan mo.
0: Ikayayaman mo. Don Ramon Diaz, may vibrato ang taghoy. Siguro Simon, kaya ang kampana, no? Bawat sipulan kanina.
2: Ay,
0: talagang napapalingon.
2: Napapalingon.
0: Napapalingon ang sipulan.
2: Hindi
0: na. Hindi mo kaya yun.
2: Ay, ibang klase
0: ibang
2: talaga.
0: Klase. Ang vibrato niya pati, try mulo. Ibig sabihin, ang kulot pati na eh.
2: Ramdam mo
0: yung kulot niya. Parang ano eh, parang tremors na ako ng vulkan. Parang ano.
2: Matindi.
0: Ibang klase. Matindi talaga. Siyempre, kami po ang inyong kasama, mga kalmusalan, kalakakan, kunya na pagkaaga ng Biyernes. Ang mga lalaking magpapatigil ng inyong kalungkutan.
2: At magpapatuloy ng inyong kaligayahan.
0: Yay! Ang nag-iisa, El Solamente, Rico Jalit.
2: Ito naman po ang inyong pong lingkod. Ba, iba na yata ang aking opening niya. Daddy Ru, Ruela po.
0: Ah, oh.
2: Ang inyong nakasama tuwing araw po ng Friday.
0: Lamang.
2: Ayan.
0: At excited ako mamaya pa din. Dahil mamaya makakasama natin.
2: Oy,
0: ano?
2: Guest natin.
0: Guest natin si dating Chief Justice.
2: Justice.
0: Maria Lourdes Sereno.
2: Ayan.
0: tabayanan niyo po yan.
2: At yung may mga tanong ha, pwede kayo magtanong.
0: Tatanong, hindi naman tungkol sa politika ang kanyang i-discuss mamaya. Huwag kayo magtatanong tungkol sa...
2: politika.
0: Tungkol sa, ano tawag din, nangyayaring...
2: itong impeachment.
0: Impeachment, ano, kasi hindi naman yan ang kanyang purpose. Ang purpose niya ay para sa kanyang libro ito, Christian Framework for National Development. Yun po itatanong natin mamaya.
2: Siyempre si Justice.
0: Mm.
2: Oo. Yan po ay ating pong kapatid sa Panginoon.
0: Ayan. Kaya lang medyo kagabi pa ako nag-iisip paano ko ba siya tatawagin. Attorney. Chief Justice.
2: Ay dapat CJ.
0: CJ. Kaya CJ. Lang ano na siya eh. Hindi naman siya hindi naman siya kasalukuyang CJ ngayon eh.
2: Ay may ganong tawag pati, 'di ba? Kahit siya ano na, kahit nga hindi na senador, 'di ba? Tawag pa rin
0: senador. Tawagin natin siyang CJ.
2: Pag tayo kanyang sinansala. Tawagin na lang nating attorney.
0: Yeah. Okay, sabi bago natin basahin ang mga comment, punta muna tayo sa salita ng Diyos pa din.
2: Okay. At sino ba ang ano?
0: Ako, Friday.
2: Siyempre pagka-Friday. Friday. Buksan natin ang Ephesians chapter 5, verse 16 to 17. Ito ang sinasabi. Na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
0: Sabi ho sa New International Version, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is.
2: Ayun. Yan ang inapapanood na verse eh.
0: Ayun.
2: Na nagsasabing sa ibang sali ng English, redeeming the time.
0: Ayan. Kasi nga, the days are evil. Wala namang kukontra dyan.
2: Ayan. Wala kukontra dyan talaga.
0: Talagang evil. Tingnan mo naman. Alam mo, natatawa
2: ramdam na lang. Ramdam
0: na ramdam. Natatawa na lang ako sa sa mga nangyayari sa politics ngayon. Pambira, ayan ang nakakainis na flood control.
2: Ayan.
0: Pero ang iniimbestigahan
2: yung
0: ano
2: si game ano
0: si games, games
2: so
0: eh, ano ba naman yan
2: na involve si Sen Cayetano
0: ano ba naman itabay
2: ano ba yan 2019
0: ayan ang ano flood control na director Matibag no ba yan
2: alam mo
0: hindi halata ano
2: hindi halata sabi niya DOJ, NBI.
0: Hindi halata. Parang ano, parang masyado kayong subtle gumalaw. Hindi halata.
2: Hindi halata. Grabe talaga.
0: Ayaw niyong babawasan ang buto.
2: Oo. Ayaw. Hinahanapan. Yun ang devotion ko nung Miyerkules, di ba, sa Tanglaw.
0: Oo.
2: Ay, na
0: napansin
2: buti, pa rin. Buti, ano, napigil ko yung sarili.
0: Pero natatawa
2: kung alin na. Yung mabuti at naglalabas ng katotohanan,
0: ayun
2: siyang kinukulong.
0: Ayun ang nakakulong.
2: Ayan.
0: Ibang klase talaga. Ibang klase matatawa talaga. Ka na lang kasi wala ka namang magawa.
2: Ayan.
0: Kundi mag-pray.
2: Sila yung nasan eh. Kaya sabi dito ha. Sabi na 16 eh, samantalahin ng panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ay, nakalagay na sa Biblia yan eh.
0: Oo.
2: Oo, masasama.
0: Kaya ang sabi niyan, redeem the time.
2: Redeem
0: pag
2: the
0: sinabi
2: time.
0: Mong redeem the time, use it for the glory of God na lang.
2: Ang bawat araw, bawat panahon.
0: Wala naman tayong magagawa, hindi naman tayong kontrolado ng Panginoon pa rin yan eh.
2: Ayan.
0: So bahala tayo naman, what we can do is to redeem the time.
2: Correct.
0: Ano ba ang job description natin bilang mga Kristiyano? Yun na lang tayo, mga
2: kapatid. Doon tayo. Kaya nga dito eh, may pabala yung 17 eh. Huwag kayong maging mangmang.
0: Ayun.
2: Yun ang sabi.
0: Alamin natin ang kalooban
2: iyan.
0: Ng Diyos. Ganun na lang mga kapatid. Tayo naman kasi nasa radyo, hindi maiwasan natin na medyo magkomentaryo diyan, no? Or makialam diyan dahil siyempre dapat current affairs meron tayo. Medyo minsan talaga nakakainis.
2: Bagay ganyan ang nararamdaman ko pa di. At ako'y na i-stress na. Ayaw kong masundan pa at maging eskwatro.
0: Ayun na nga.
2: Binibitawan ko na. Hindi ko na basta sinusundan.
0: Ayaw, ising ko yan sunod. Ang problema kung maging isiti ka.
2: Lalo na sa impeachment. Pag pinapanood ko eh.
0: Alabas mo kayan, i-jizz. Pag nag-i-jizz ka na.
2: Sabi nga sa Quezon pa din, A-A-I-E-E.
0: Oo. Eh, wag na natin patulan yan. Kaya mamaya, kahit nandyan si CJ Sireno, wag na nating tanungin tungkol dyan. Nakakainis. Eh, nandito tayo pagkaumaga, hindi para mainis.
2: Oo.
0: Kundi para mag-enjoy lamang.
2: Ayan nga, kaya nga ang ating tagline ay...
0: Oo, mga lalaking... Magpapatigil...
2: Ng inyong...
0: Kalungkutan.
2: At magpapatuloy...
0: Ng inyong...
2: Kaligayahan.
0: Kasiyahan lang.
2: Kasiyahan din.
0: Iba yung kaligayahan
2: na yun.
0: Para kay Mon lang yun kasi may kuligayahan. Si Mon, may kulot ang kanya.
2: Ayan, magpapatuloy ng kasiyahan.
0: Ayan. Salamat, Tabi. Sa paalalang yan, mga kapatid. Tuloy lang tayo, huwag na natin patulan ng mga ganyan. Ayan. Nakaka-espor yan eh.
2: Oo, nakaka-espor. Over na stress. Is 4 na. Is 4. Kaya enjoy life. Bawat araw, bagay ganyan nga. Sabi nga, pag alam mong na-stress ka na, medyo layuan mo ng konti. Distansya ng konti.
0: Distansya, mi amigo.
2: At yan naman ay dadaan yan. Sumalaman. At ang ating gawin ay pag-pray natin. Ha? Ipag-pray.
0: Alam mo kung nakikita ko si Director Matibag. Parang nanggigigil.
2: Alam mo, taga-Laguna yan.
0: Parang gusto kong kumustahin eh.
2: Oo. Matindi talaga.
0: Matindi.
2: At saka yung naging witness, ano, attorney. Imagine mo siya na may gawa na pitabit. Hindi niya alam.
0: Ay, pali. Tama na.
2: Tama na.
0: May sport kayo.
2: Dadara tayo. Yan ay bahagi lang yun ng... Eh, kasi sabi naman ito, kasi pagkabasa natin ng salita ng Diyos, masama ang araw.
0: Masama ang araw. Kaya naalala lang natin. Kaya sabi natin, paalala dito, because the days are evil, you have to redeem the time.
2: Yan.
0: Know the will of God. Yan. Doon na lang tayo, mga kapatid.
2: Doon na lang. Kaya tayo manalangin.
0: No?
2: Manalangin na tayo pati. Ako pa rin.
0: Ay, ka.
2: Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Bueno, Diyos na makapangyarihan sa lahat. We thank you, God, sa iyong kabutihan sa amin. Sa kabila ng nangyayari sa mundo, nangyayari sa aming kapaligiran, ay patuloy pa rin, O Diyos, ikaw ay sapat para sa amin. At hindi mo kami pinababayaan. Bueno, patuloy pa rin kaming magpupuri at magluluwalhati sa iyo at gagawin ang mga bagay na pinagagawa mo sa amin dito sa mundo. Lord, salamat. Sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kaliwanagan sa aming kaisipan at sa tuwing kami nanghihinay, ikaw ay nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Salamat o Diyos sa oras pong ito at sa buong maghapon, Panginoon, samahan mo po kami. Igit ang amin po mga taga-subaybay, ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy ang katatagan, patuloy ang lalong higit ang kalusugan, Panginoon, doon sa mga may karamdaman ngayon, Panginoon, dalangin ko na sila'y gumaling in Jesus' name. Father God, we thank you, God. Binabalik po namin sa iyo. We bring back to you, Lord God, the praises, the glory, and honor in Jesus' name. Amen and amen.
0: Yan ha, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Gusto muna natin gisingin ang mga natutulog pa. Gising.
2: At salamat sa 13,000.
0: Yan.
2: Na ating pong live viewers.
0: At siyempre sa mga aktibo na ngayon na nasa trabaho na.
2: Trabaho.
0: Wala talagang, wala kayong mag-alala mga kapatid. Habang tayo nabubuhay, magtatrabaho.
2: Magtatrabaho. At higit sa lahat, magbubuwis kayo.
0: Yan. Ganun naman talaga yan. Pag wala kang trabaho, ay nako. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ikaw ay wala ng kakayanan o wala kang pakinabang. Yun lang naman yun.
2: Gutom yan, gutom. Alam nyo, kahit naman ganito ang panahon at sitwasyon, lalo na next week yata, pati tataas na naman ng krudo.
0: Naku, huwag na natin pag-usapin.
2: Kasi
0: nakaka-espor yan.
2: Isa pa rin yan. Nag-uula na ng missiles ano eh.
0: Yan na yun. Akala ko babati na yan, dalawang yan.
2: Ewan ko nga ba, yung dalawa.
0: Tingnan mo pa ito si President Donald Trump.
2: Yan.
0: Abay naglabas ng pahayag na lahat ng mga kaalyado niyang bansa dapat kalabanin yung ICC.
2: Yung ICC.
0: Yan, paano na si Apo Lacay?
2: Yan, oo. Paano yan?
0: Paano na si President Bongbong Marcos? Paano na yan?
2: Mm-hmm. Yan ang isang kaganapan ngayon, Padi, ha? Eh kaya nga kahit tayo pang

0: Inspirasyon.
1: Inspire namin ka. Yeah. Puro at siya papataguhin, Miss Simon. On air. Mataguhit Simon. Ta, iyo yan ang naka-inspire sa muya ngunya na pagkaga. Ay, naku mga tuga. Pag madangog nyo ang taguhin ni
0: Simon. Ay, kayo liligaya talaga ay, buhay nyo. Ay, first time ko makarinig talaga ng ganun pa din.
1: Ay, kakantahin mo yung kantan ni Imelda Papin. Kung liligaya ka
0: sa piling ni Eva.
1: Ayun. Aman, ipapataguhin natin si Moon. Oo. Diyos Marinaga at good morning sa mga yao na tabi sa Facebook Live. Good morning kay Dr. Susan Rabara. Magandang umaga po, Dr. Susan Rabara. It's good to hear from you.
0: Okay, good morning po. At si SM, ha?
1: Oo.
0: Maagang gumising si SM.
1: Oy, anong sabi ni SM?
0: Good morning po. Ay, may tawa siyang malakas. Parang malakas to, eh. Ha, wala talagang kalungkutan.
1: Iyo, wala na.
0: Wala na.
1: Si SM, walang kalungkutan ngayon.
0: Bayad na si Khalid.
1: Alam mo ba kung bakit?
0: Oo. Bakit?
1: Si SM, magbe-birthday bukas.
0: Ay, talaga?
1: Oo naman.
0: Abay! Medyo...
1: Eh, pero pwede, wala tayo...
0: Ako nalulungkot tayo. Yung nakaraang nag-birthday.
1: Oo.
0: Parang walang paramdam.
1: Eh, lalong-lalo na ngayon, hindi mo mararamdaman.
0: Oh, ngayon?
1: Kasi kasalukuyang lumilipad yan si SM ko niyan.
0: Papuntang
1: Bora.
0: Ayun lang. Mm-mm. Si Kalito kasama?
1: Kasama, siyempre si Kalito. Ay, pwedeng hindi. Magpapataw-pataw iyan, duman sa Bora.
0: Ay, kami pala'y naiwanan dito. Hindi mo man lang kami, SM, iniwanan ng kahit man lamang.
1: Ay, pagbalik.
0: Pagbalik. Alam ko nang dala niya pagbalik pa din. Dried ming.
1: Hindi. Bibigyan ka niya ng isang butilyang White Sun.
0: White Sun.
1: Mm-mm.
0: From Bora.
1: From Bora. Yeah. Pero masaya kami para sa USM, ha?
0: Ay, wag ng White Sun sa akin, ha, ano SM? Ay, meron ako ng White Sun.
1: Ano man sayo mo?
0: Bora.
1: Black Sun ka na lang.
0: Ha?
1: Ano man sayo mo?
0: Kahit yung ano dyan. Kahit yung...
1: Ay, alam ko na. Alam ko na. Sando from Bora.
0: Sando?
1: Oo. Magandang Sando from Bora.
0: Medium lang ha. Medium ako pag Sando ha.
1: XL tabi ako.
0: Ayan ka na naman pa din. Yung XL mo, times 2 yung nangyari sa akin nung nakarami. Hindi ko malaman kung nakadaster ako na sa barong ko.
1: Tuwa-tuwa ako doon sa'yo mo pa din. Lagi kang nakapang ano, pagbulsa eh.
0: Buti nga hindi natuloy yung aking mag-expect na sana. Nabago yung program.
1: Pambiri.
0: Sige, salamat. Nabago.
1: Pambiri. Binago niya ano yung program. Buti. Di ba, kinausap ko si NP.
0: Oo.
1: Sabi ko, pambira, yan ang sa program, ba't hindi sinunod?
0: Pero nakakalungkot nun, yung word of God ang tinanggal,
1: ano natanggal. Ito na bang, ay, nako.
0: Eh, ready ako nun.
1: Yan na nga, eh, pwede.
0: Kinalulungkot ko lang nun, ay pagpunta ko dun sa stage, siyempre maglalakad na naman ako. Ay, yung aking duster.
1: Ay,
0: yung barong na yun ay ganun
1: sila kalaki. Sila ay nagtatanong, siyempre pwede. Anong duster? Mga tugan kasi... Nag-order ito si Padining Barong.
0: Barong.
1: Na large.
0: Hindi, Padi. Hilingan ako ng size.
1: Ng size. Kasi sa Philippine Eagle po, may uniform kaming Barong.
0: Barong. Na mayroong ganda nung Eagle yung nakalagay sa...
1: Hilingaan kami ng size. Ako talaga, ang Barong ko, talagang extra large ako. Si Padi naman...
0: Ako naman, large. Lahat ng barong ko, large. Eh.
1: Paglabas tabi kang barong, ang extra large, parang 3XL. Ang gantuhod ko. At
0: yung yung large, hanggang tuhod ko rin.
1: Oo.
0: Kaso, ang kagandahan sa'yo, excuse me, maagang dumating yung barong
1: kaya sa'yo. Kaya naipa-repair ko.
0: Naipa-repair. Ako.
1: Hindi mo naipa-repair eh.
0: Hindi ko naipa-repair.
1: Oo.
0: Ay, nung sinuot ko, nung tumataas yung kamay ko, umaangat ako eh. Parang sarang gula ako eh.
1: Kaya si Panido man sa moyang inductionite, permi siyang nakalagay ang kamay niya sa bulsa.
0: Nakapangulsa ako. Para hindi halata.
1: Para hindi halata ng kanyang barong duster.
0: Iyan. Tapos kinikili ko yung aking tab. Para umangat-angat yung...
1: Siguro yun ang dahilan kung bakit hindi ka naka-speak.
0: Yeah.
1: Siya kasi ang speaker namin eh. Hindi tinawag ng MC.
0: Talaga ito si Kuya, no?
1: Oo. Pati nga praise and worship, ayaw tawagin.
0: Oo. Ay, kasi ano siya eh, di ba?
1: Oo nga. Iba ang ano.
0: Iba yung kanyang... Iba yung kanyang organ.

0: organization eh.
1: Hindi niya. Kaya lang, sabi ni, sabi ko ka NP Pambira, yung dalawa sabi ko, yung pinagandaan nito, NP. Eh, di kinausapin si NP. Ang tinawag lang, yung tugtugan, pagkatapos ng tugtugan, tinuloy niya na naman sa iba. Ibang klase talaga.
0: Kaya nagkakagalit yung dalawa niya sana eh. Okay lang naman.
1: Okay lang naman.
0: Pero masaya ha.
1: Oo. Oh,
0: sa mga kuya.
1: Congratulations. Mag-memorize na ka mo.
0: Wala pa akong ID.
1: Yan sa kuya.
0: Yan. Ito ang kagandahan ng una pa di.
1: Oo.
0: Hindi dahil sa kumpare kita.
1: Oo.
0: Talagang pipilitin ko mag-memorize.
1: Mm-hmm.
0: Alang-alang naman sa pangako natin.
1: Ayun.
0: Mahirap naman yung ganun eh.
1: Mahirap na. Nangako kayo doon.
0: Nangako eh. Pero isang buwan.
1: Oo.
0: Isang buwan. Yung isang linggo na aming may bargaining pa doon sa one week eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh buti parang nahabag siya.
1: Mm. Ginawang isang buwan.
0: Oo. Dahil alam mo kung bakit nagbago siya.
1: Uh-huh.
0: Sinagot baga ng ilang kuya natin
1: na
0: sinabing, ay kami po hindi sumasagot pag wala sa phone book yung number. Ay baka tumawag siya wala sa phone book. Hindi po kami nasagot. Ay, sabi, sige na, dito na lang kay Chris.
1: Buti na lang.
0: Yeah.
1: Ayan na, good morning, Tabi. Lesmar. Good morning, Lesmar. Si Leslie ito eh, good morning.
0: Dati Jenna De La Rosa, good morning. Oh, Mr. Solamente in Daddy Roo. Yun.
1: Good morning.
0: Mga kakerian, good morning po. Magandang, ma'am, gandang event.
1: Ngayon, yan, si birthday girl yan.
0: Yan.
1: Teresa Andres Lucedo, Sinyo Calyada. Ay, naku, hinihingi ko sa imo, Tere, ang sa imo nga GCash number para may padala ko na sa imo. So, bang premium ta. Dahil mo mampig ta tao.
0: Ay, ako'y, ano eh, ako'y wanted niyan eh. Ni Tere. Wanted ako niyan.
1: Good morning, Solamente Guapo and Daddy Roo. Sabi ni Tere. Good morning.
0: At ang hirap po pag wala tayo sa radyo.
1: Oo nga.
0: Nasa 3K lang po viewers natin. Ha?
1: Oo nga eh.
0: 14,000 oh. Sana ano eh, maging okay na po satellite natin po. Aba, wow.
1: Medyo mahina tayo ngayon ah. Sa radyo 1K lang tayo ngayon sa radyo eh.
0: Ayan oh. Ay na ito si Padimo ha sa Batangas. Batangas.
1: Oo.
0: Oo.
1: Si Pading
0: Romer.
1: Romer Pariñas. Good morning, Padi.
0: Yan, mga Padi. Sabi, mapagpalang umaga sa mga bishop na pogi.
1: Ngayon.
0: Good God bless, mga Padi. Ano pa?
1: Good morning, Tabi. Merry si Joy Mariñas. Good morning, Joy. Good morning sa inyo. Sa lahat ng team ng I Am. Good morning.
0: Kasama tayo dyan.
1: Oo, si
0: Kuya.
1: Si Kuya Rodel Camiglan Chavez.
0: Kuya.
1: Kahapon tinatawagan kita, Kuya Rodel. Dahil mo ako sinimbag, kaya nagdatampo ako sa'yo.
0: Uy, baka naman may ginagawa. Baka naman hindi napasin. Hindi. Tulad ng isang kumpare natin dyan sa Sursugon.
1: Oo.
0: Eh, nag-midweek kami kahapon.
1: Nagtatampo yun sa'yo.
0: Nag-midweek na tawag, midweek namin.
1: Tinawagan ako.
0: Oo.
1: Sabi, nagtatampo ako sa Padihonta dyan sa isnabon ka daw.
0: Oh, eh kasi nga midweek service.
1: Mm-hmm.
0: So, tumatawag siya, video call pa naman.
1: Nagkausap kami. Kasi meron siya, meron tayong lakad na tatlo. Meron daw tayong mga, lilibo tayo ng buong Pilipinas, sabi niya.
0: Aba. Okay yan.
1: Sabi niya. Sabi ko, kaya lang nga niya, si Pading Ruel nga niya, isnab. Sabi ko, ayaan mo na. Ito talaga naman sabi ko yun ay mayroong ginagawang importante.
0: Pag-Webes. Pag-Webes. Ano talaga?
1: Hindi mo daw siya pinapansin eh.
0: Nihay
1: ni Hu daw. Wala ka sa kanyang mambira.
0: Tatawagan kita. Mamaya.
1: Okay, si Sister Beth Salis Luberne. Amazing morning. Sister Beth, good morning. OMPB Philippines, good morning po sa mga guwapitong pastor ng CARE 104.3 The Way FM. Watching live from Mariawa. Good morning.
0: Medyo,
1: sa Team I Am.
0: Malayo-layo ha, Mariawa. Diyan lang yan, diyan sa ano. Malayo-layo kasi may airport diyan sa malapit diyan.
1: Sa Mariawa.
0: Blessed morning mga sir and kuya. From Kuya Rodel.
1: Chavez. Iyon, baka mapakan kita ng bago kong sapatos.
0: Aba, ay pambihira naman talaga, oo.
1: Ayan, brought to you by Kuya Rodel.
0: Yan, may nakalagay pang smile, ha? Ah,
1: siyempre. Ayan, oh, nakita mo yan?
0: Ayan. Ah, yan ang matindi.
1: Ah, brought to you by Kuya Rodel.
0: Yan ang matindi pag president talaga.
1: Eh, siyempre.
0: Oo, talaga yan, oo. Pero, Kuya Rodel, eh, wala ba yung...
1: Kapatid?
0: Yung nasa board.
1: Oh, nasa board ito eh.
0: Sabi natin yung speaker.
1: Uh-huh.
0: Walang board director. Lahat kayo director.
1: Kaya nga sa meeting natin sa sunod.
0: Pag-usapan.
1: I-abolish na natin. Wala na daw. Tinignan ko naman talaga ang constitution and bylaws. Wala na yun.
0: Wala.
1: Sister Grace Gaetano, good morning, Pastor Rico and Daddy Roo. Good morning.
0: Ayan na naman, Excel, malabitin nangyari sa damit ni Pastor Ronnie po. Nung nakaraan yan, ha? Nakaraan taon. Mas maganda pa din po yung medyo maluwag, Daddy Roo. At least, guys ko, yung pakiramdam nyo kasi pag fit o di ka na makagalaw.
1: Ayun.
0: Ayan. Aba, marami na pala ito, ha?
1: Marami na yan, oh. Ezekiel, good morning. Good morning, cute. Daddy Roo, well. Oh,
0: wow.
1: Watching from Manito.
0: Aba, bet nasa Manito ka.
1: Sik, may Royal Jam project sa Manito.
0: Ikaw ay nasipa ngayon, ha?
1: Hindi, may project.
0: Ah, may dyan. Project ba? Oh, may project. Great po sila, Lolo Dante, Lola Edad. Salamat. Ayan, magandang umaga po, Lolo at Lola, Lolo Dante at Lola Edad.
1: Sabi na ni Kuya Rodel, pasensya na Kuya, grabing lagnat ko that time. Kaya hindi ako mahawak ng cellphone. Medyo okay na ako na. Ay,
0: alam mo
1: pagaling ka, Kuya Rodel.
0: Nauuso ngayon yan. Pati mga pigsay, nauuso ngayon eh.
1: Huwag mo namang i-announce. In-announce na nga yan ni
0: napapalingka ako lang.
1: In-announce ni Karone, pambirang Karone na yun. Kuya Rodel.
0: Pinangalanan.
1: Pinangalanan.
0: Yeah, no.
1: Sinabi pati kung saan.
0: Kung saan nakatubo. Alam mo kung bakit? Eh, nagbabasa ako ng mga group chat. Eh, marami ako nabasa sa group chat na meron daw pigsa. Sabi ko, uso palang pigsa ngayon. At meron palang pigsang dapa.
1: Aba?
0: Oo.
1: Meron pa ng ano?
0: At yung isa ay pigsang walang mata.
1: Ganun.
0: Oo, oh, ayan ibulag. Ang mahirap yung walang mata.
1: Ay,
0: eh, kung saan makakarating yan.
1: Ay, mamira yan. Meron pala ganon. Ang mga lalaki ay! Na tatapos ng at magpapapundok ang sendong.
0: Question mark. Wow, 17,000 na tayo pati.
1: Salamat unun ng tabi. Okay, 7:39 in the morning. Babalik tayo sa inyong mga babati. Ano, mamaya babasahin pa rin natin yan. Maduman muna kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
1: Sa Damdaming Bayan tango niya na pade. Dahil muna kita ma-discuss ng mga politics ano? Siguro
0: nakakasakit ng bagsa
1: na
0: muna yan.
1: Ano? Pero gusto muna nating bigyan ng masigabong palakpakan at pagsaludo. Itong isang mamamayan diyan sa...
0: Uy, yung nagsuli na nabalan, ha? Galing, ha?
1: Diyan sa Tabaco City, no? Isinuli ng isang residente ng barangay Magapo, Tabaco City, ang isang bag na naglalaman ng 25,400.
0: Imagine mo yun.
1: May cellphone, may Biblia, at iba pang mahalagang personal na gamit matapos na itong mapulot sa gilid ng National Road. Noong July 15.
0: Ayun.
1: Kita mo naman
0: biro
1: yan.
0: Biro mo, may mga tao. Dumami pa lahi mo, kapatid, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ayan, mga ganyang tao talaga ang masarap mabuhay sa mundo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yan ang masarap mabuhay sa mundo, padi.
1: Oo. Ayun, alam mo kung sino ang taong to, padi?
0: Oo.
1: Si Eddie Raytana.
0: Mm-hmm.
1: Oo, at ang may-ari ng bag ay si Adriana Guminges ng TV Albay.
0: Kuya Eddie, ha, saludo kami.
1: Oo,
0: sa tulad mo. Saludo matindi. Kami sa iyo.
1: Sa totoo lang nga, padi.
0: Sa kabila ng kahirapan ngayon, padi.
1: Ha? Gusto natin bigyan ito ng kuya ng attention. Kasi sa totoo lang, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, 25,000 is 25,000 yan eh.
0: pambihira, malaki na ang magagawa niya sa buhay, lalo na't ang estado ng buhay ng nakapulot
1: ay hindi naman siyempre.
0: Hindi naman ganun ka. Baka nga itong nakapulot na ito ay ang trabaho lang eh, di ba? So nakita ko yung picture niyan eh. O parang hindi naman ganun nakaangat sa buhay. Eh imagine nga nakakaangat sa buhay pa di, nag-i-interest ng pera.
1: Nag-i-interest ng pera. Tsaka 25,000 ito pa di. No sweat yan pa di. Dahil mo yan paghihirapan, napulot mo naman, hindi mo naman inakaw. Kung tutuusin, wala ka nang, hindi mo naman alam ang may-ari. Wala namang nakakita. Diba? Kung tutuusin pa di, ano na ito eh. Good shot na ito.
0: Medyo diba? Maliligayahan na sila niya. Marami nang mabibili niyan. Pero ang kasama nung napulot ay cellphone at saka Biblia.
1: Nung makita niya pa di ang Biblia, naalala niya, parang pinaalalahanan siya ng Panginoon. Oy, nailingtay ka.
0: Akala mo wala nakakita. Pero alam mo, pa di, yung may ganyang karakter na tao, karakter talaga niya yan. Karakter niya talaga.
1: Pero bibihira na ang taong ganyan.
0: Bibihira.
1: Kaya we give you our snappy salute sa imo tabi, Eddie. Right, Tana, kung nadadangog ka man ko niyan, ibabalik yan sa iyo ng Panginoon sa ibang paraan.
0: Yun ay prayer natin, ha? Tayo naman, pwede, ay yan ang ating ipapanalangin sa kanya na napakabuting tao. At ang magpala sa iyo ang Panginoong Diyos. Ano yung 25,000 pero sa panahon ngayon gasino mo nang kunin niya?
1: Ay, isang araw lang yan.
0: At iwan mo yung bag doon sa mga lugar na pwede makabalik doon sa may-ari yan.
1: Yung bag tsaka yung wallet iwanan mo na.
0: Doon sa kung may address yan pwede mo naman iwan doon sa malapit.
1: Kaya iwanan mo sa sa gate ng PNP. Pero hindi yan ang nasa puso nitong ni Eddie. Kaya naman talaga sabi ko bigyan natin to ng ng recognition. Dito sa oras na Pilipinas, Bicolandia. Bihira yung taong ganyan, sana ay dumami pa ang mga kagaya mo at sana sa mga listeners natin ngayon pag nakapulot din tayo ng mga hindi atin, malaki man o malaking pera, maliit man o malaking pera, isuli natin. Kahit gaano pa katindi ang pangangailangan mo. 'Di ba? Hindi sa'yo yan.
0: Sapagkat pag nakita, alam mo, ang Panginoong Diyos, tapat din sa mga mabubuting tao talaga. Ang Panginoon ay ipagpapalain ang mga katulad ninyo. Kaya yun po ang prayer namin. Mula sa aming puso, ang pagpapala po ng Diyos ay sumayo, Kuya Eddie, at doon sa mga taong may ganyang karakter din. May ganyan pong kaugalian.
1: Kaya ang masasabi namin sa imo, Brother Eddie, Eddie, wow. Yan na ang pangalan mo ngayon. Eddie, wow.
0: Eddie, wow. Meron ako naalala. Yung Chinese, nahirapan magpangalan ng anak. Yung anak niya, nung isilang, hindi siya naganda, medyo pangit. Ang ipinangalan sa kanya anak, Eddie. Ang apelyido, you.
1: ADU.
0: Ikaw pala yung mangit, ADU. Ayun ako. Ayun, joke lang naman.
1: Joke lang naman yun.
0: Joke lang po.
1: So, ang ating pong gustong itanong, mag-participate kayo mga tugang, kung ikaw yun na nakapulot, isusuli mo ba? Bakit at why?
0: Ay, alam ko ang sagot ninyo isusuli. Pero yung totoo talaga.
1: Yung totoo. Yung totoo. Ikaw yung nakapulot. Tapos sa tindi, walang, sa tindi ng iyong pangangailangan.
0: Tapos wala ka ng pangsap na.
1: Tsaka, may bayaran ka sa kuryente.
0: Yan, mataas.
1: Mataas.
0: Mataas ang kuryente. Kahit pa wala-wala, mataas pa rin.
1: Ito na si Mon Pataguyong Tana.
0: Mon, sample nga nung iyong may vibrato na.
1: Natagoy.
0: Natagoy.
1: Ayan, tabi. Ang sa inyong masasabi? Kung ikaw yun, nakapulot isusuli mo ba?
0: 25,000.
1: Isusuli mo
0: ba? Isusuli mo ba?
1: Sige. Tirahan ng nito.
0: Oh, sige. At yung makasagot.
1: Mm-hmm. Oh, meron tayo nga. Meron. Oh, may pondo tayo yaon kay Yusek.
0: Yan, kay Yusek.
1: Ay, papadala natin mamaya. Good morning, Kuya Peter Maitinova.
0: Yun, good morning.
1: Ah, good morning mga kuya. Good morning sa inyo, Kuya Peter Maitinova.
0: At para po sa akin, maganda yung ginawa ng residente po ng tabako. Mm-hmm. Ay, sumagot na si Ate Gina. Kasi, kahit anong gipit ng buhay, natakot pa din po siya kay Lord at inisip din po niya na baka kailangan din po nung may-ari ng bagay na napulot ibalik po. Masyadong malayo pala. Malayo, mahaba pala itong kanya ito eh.
1: Uh-oh.
0: Napulot niya. Yes, yan din po yung punto ko, Daddy Roof.
1: Mm-hmm.
0: Nang makuha niya ang Biblia, mm-hmm. o makita niya ang Biblia po, mm-hmm. saludo po ako sa kanya. Di tulad po ng iba dito.
1: Meron naman. Meron binaring ka naman si Edina.
0: Dito po sa amin, naiwan lang po yung power box. O baka power bank. Mm. O power box na ginagamit po ng anak ko.
1: Power bank yan?
0: Oo. Sa pagtitinda. Pagbalik po nila sa naiwanan, nawalan po yung power box.
1: Mm.
0: Kahit po nananawagan na kami, di na po talaga nakabalik. Sana po may mga ganyang pang tao pag napulot, ibalik po.
1: May
0: pinagdaan na si Ate Gina. Kaya siya'y maugma dito sa siya'y saludo rin dito sa nakapulot.
1: Sabi ni Gina, hindi kagaya ng mga iba. Makinig kasi kayo.
0: Mayroong agupit sa dulo si Ate Gina.
1: Sabi ni Ezekiel, ayos! Two thumbs up ako kasayo. Mahina yung friend ko na nakapulot ng wallet sa highway, sa Tahaw Road. May cash at ATM card.
0: Mm.
1: Kaka-withdraw lang ng at ang resibo, 400,000.
0: Wow!
1: Po. At may cellphone pa, pink call ng friend ko. Tapos nakontak ko niya po. Ha?
0: Isinuli
1: niya.
0: Mm.
1: At binigyan siya ng 400 pesos.
0: Ayos.
1: Good boy. Ayos. 400,000 ang sinuli. 400 pesos ang kanya nga. Ay, okay na yan.
0: May pangalan pa.
1: Buti nga yan. May 400 pesos.
0: 400 kayo. Buti nga yun eh. Okay
1: ang mahalaga dun, yung magandang puso
0: mo. Yan. Kung may magandang puso pa.
1: Balik na kita sa radyo. Ay, nasa radyo na.
0: Very good. Okay, yung pong mga ano, ibalita nyo pong nasa radyo na po tayo.
1: Nasa radyo na ho kami. At nasa ano na kami, 500 na kami.
0: Mm.
1: 500 kilowatts.
0: Ang ating pating viewers sa 22,000.
1: Ay, grabe, matindi.
0: Pero mo yan.
1: Siyempre,
0: maglipatan sa radyo ito.
1: Naghihintay sila kay CJ Sereno.
0: Kay CJ Sereno nga pala. Biro mo naman ito, Sek. Pinangalanan mo pa ito. Dapat din mo na pinangalanan. May pang full name pa talaga.
1: May full name pa.
0: 400. Alam mo kung talagang mabuti ang kalooban niyan. Kahit ngayon 400, baka hindi niya tanggapin.
1: Oo, nga eh.
0: Hindi dahil sa 400 yun.
1: Sayang naman yun.
0: Pero dahil
1: yun ay bigay na eh.
0: Ibigay yun
1: eh. Pwede na yun.
0: Huwag na nating question. Malay mo, hindi rin kanya yung 400,000. Yun talaga yung may nakalaan na eksaktong-eksakto.
1: Oo, tsaka baka nautusan lang naman
0: nautusan siya.
1: Sabi ni Tere, isusuli ko. Daiko ko, ano, daikiduwa-duwang isip. Ipsi Kuya Ede ay may napakasakit na kalagayan, isuli lalo na ang Kristiyano. Mas dapat gumawa ng tama sa mata ng Diyos. Kuya Ede, pangalan mo pa, pagpalain ka pa more. Ede, wow.
0: Bakit si may nakalagay na Ede ay may napakasakit? Dapat balik
1: tayo. Napakasakit, Kuya
0: Eddie. Napakasakit, Kuya
1: Eddie.
0: Pagpalaing ka pa more. Sabi ng ating Yusek, ang ating kapatid din.
1: Sabi niya, ang hindi ko lang isusuli, yung sukli ni Solamente. Ito si Tere, pag binutusan kong bumili. Wala nang sukli.
0: Wala nang suklian.
1: Wala nang suklian niya.
0: Yan.
1: Okay, 7:41 in the morning. Balikan natin, baka mamaya dumating na si CJ.
0: Pag andyan na, papasukin natin kagad. Yung oras. Redeeming the time.
1: Redeeming the time tayo. So, maya balikan natin ang inyong mga responses. 7:41 in the morning. Maduman naman kita sa kasabay sa paghayo.
2: kasabay sa paghayo.

0: sa tuyang kasabay sa pagkayo. Gusto nating pasalamatan ang ating mga partners at may apat na paraan kung paano tayo magkatulungan. Unang paraan ay ang pananalangin. Salamat abi sa inyong mga prayers at patuloy ho kaming humihingi ng inyong patuloy na panalangin, magin man yung personal o corporate prayers. Please include us in your prayers.
1: Ayun. At isa pa rin po ang ating pong maging partner, lalo na yung mga nais mag-volunteer. Ano po? Tayo po ay bukas ano ang ating pong himpilan para diyan sa mga magbo-volunteer o nagbo-volunteer sa mga anuman ano po ang naririnig niyo naman po dito sa radyo ang mga dapat po nating bigyan ng mga taong yun may time at panahon sa volunteerism.
0: At siyempre pangatlo ay ang ating imbitasyon. Gusto natin ho mag-promote sa inyo sa pamamagitan ng imbitasyon ninyo sa inyong mga gatherings. Mahalaga po yan para manauunawaan ninyo ano ba talaga ang ating stasyon, ano ang ibig sabihin ng non-profit kami at non-commercial radio stations, at paano tayo makapagpapatuloy ng broadcast. Please invite us in your gathering.
1: Ayun, kaya nga non-profit, no? Wala po tayong advertisement. Ano po, at ito po ay ayon lang sa ating pong pagsama-samang pananampalataya at panalangin sa Diyos, kaya nagpapatuloy ng ating pong ilaw ay nananatiling pula. Na ibig sabihin po ay on air. Lagi po ang istasyon na ito. Kaya nga po, kung kayo po ay andyan at nais nyo pong makipag-partner sa pamagitan ng pinansyal, no, ay pwede nyo po kaming paabutan ng inyo pong mapaabutan namin kayo ng coin bank. Meron po coin bank dito. At pwede po kayong mag-request dito. At pwede po kayong pumunta rito at makausap po ang aming po mga staff dito hinggil po sa laman ng inyong puso at nais nyong makatulong pinansyal dito po sa ating pong istasyon.
0: And po ha, tuloy-tuloy na tayo mga kapatid, 7:44 in the morning. Makarinig muna tayo ng mga paalala mula po sa ating istasyon.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
3: Akuin muna.
2: Diba?
0: Maraming salamat po sa mga paalalang yan mula po sa ating stasyon sa Far East Broadcasting Company Philippines, Care 104.3 The Way FM. Ngayon po ay 7:47 in the morning. Dagos-dagos na tabi kita mga tugang sa ating last and final segment, El Servicio Carrion.
4: Servicio Carrion, Tatak Carrion!
0: Sa ating servisyong karyan, ngayon ang pangunya na pagkaaga ay very excited at marami naghihintay kasi kahapon pa natin in-announce to. Very excited ang mga listeners natin sa ating very special guest ngunya na pagkaaga. Ang ating pong guest ngunya na pagkaaga ay hindi na kailangan ng mahaba pang introduction.
1: Sapagkat kilalang kilala.
0: Kilalang kilala na po ang ating guest ngunya na pagkaaga. At salamat sa Diyos at makakapanayom natin siya. Walang iba po ko yung kundi ang... dati pong Chief Justice ng Pilipinas, former Chief Justice Maria, Lourdes
1: Sereno.
0: Good morning po, CJ.
1: Magandang umaga po.
0: Magandang umaga po, ma'am.
1: Wala pa.
0: Nandiyan na medyo. Di pa makapasok. Yan, mga kapatid, kung mamaya-maya meron ho kayo mga katanungan sa ating former Chief Justice, ihanda nyo pong yung mga katanungan. Pero wag ho sa politics, ha? Kasi hindi ho yan ang pag-uusapan natin ngayon. Alam ko na mainit-init ngun yan ang pagpatungkol sa politics. Lalo-lalo na ano, sa katanungan tungkol diyan sa impeachment. Pero hindi ho yan ang pag-uusapan yan, natin. Labas na ho tayo
1: meron
0: dyan.
1: Meron tayong pag-uusapan ngayon.
0: Sa mahalagang. Kanyang, ano, alam mo pa din, naka-attend ka ba nung magbisita dito si CJ Sereno?
1: Hindi ako naka-attend doon. Hindi ako naka-attend.
0: Pumunta siya dito at yun nga ang bit-bit niya itong The Christian Framework for National Development. Yun ang lilinawin natin.
1: Yan
0: ang
1: itatanong natin.
0: Ano ba ito?
1: Kahalagahan.
0: At hawak ko ngayon ang libro.
1: Libro.
0: Ito, hawak ko ngayon ang libro na meron pa siyang, ang tawag dito, perma.
1: Ayun. Sa iyo yan, ha?
0: Ha?
1: Sa iyong libro?
0: Hindi.
1: Ah, hindi. Dito.
0: dito sa...
1: Dito. Okay na.
0: So, hawak-hawak na natin yan. Oh, good morning
1: CJ.
0: Po.
1: Ayun.
0: Good morning po.
1: Good morning po.
5: Good morning sa inyo, Ruel Enrico, at lahat ng nakikinig ngayon sa anyo.
0: Oho, welcome po sa programang Oras na Pilipinas sa Bicolandia at lalong-lalo na dito sa mga listeners natin ho sa buong Bicolandia.
5: Salamat po. Hello, everyone. Thank you for inviting me.
0: Opo, naalala ko po ng nakaraang buwan yata yun, si CJ Sereno po. Nandito ho kayo sa Legazpi.
5: Yeah, oo. It was very memorable at ang saya-saya ko na nagkaroon ako ng ganyang chance. At mabuti naman at pwede natin i-continue ang conversation ngayon.
0: Oho, yun po naman talaga ang pag-uusapan ho natin. Kasi nung kayo po ay Chief Justice, kung umuikot ho kayo, patungkol lahat ho sa politika ang pinag-uusapan. Oo, sa ngayon ho, iba na ho yung pag-uusapan natin. Kaya sabi ko sa mga listeners natin, huwag na huwag kayong magtatanong tungkol sa impeachment.
5: Salamat, Kuya Rico. Thank you.
1: CJ, kamusta naman po ang umaga ninyo ngayon?
5: Ang umaga ko ngayon ay napaka-meaningful kasi alam mo noon ako ay Chief Justice, medyo very restricted ang movements ko. No?
0: Opo.
5: Pero ngayon umiikot ako sa iba't ibang parte at mga kausap ko mga kababayan natin. Yung mga tanong ng tungkol sa puso na iniiyak ng mga kababayan natin, mas maliwanag na sa akin na hindi dapat anuhin, hindi dapat i-postpone kailangang pag-usapan na natin ano ang plano ng Diyos para sa bayan natin in a very meaningful way.
0: Ayun.
5: Lalo na sa mga perspectives ng mga listeners ng FEBC, very meaningful itong ganitong approach.
1: Yan. CJ, kaya ako naman po natanong yung umaga ninyo kasi ibang-ibang aura ninyo kaysa nung CJ kayo noon.
0: O nga po.
1: Iba na yung, alam nyo naman po, laging kayo laman ng telebisyon, nakikita ng buong Pilipinas, buong mundo. Pero iba ang ano nyo ngayon ibang aura nyo ngayon.
5: Salamat po. Salamat po ha. Pasensya na kung ganito ang lighting ko, kung may problema. At dito lang po ako sa bahay at Friends, napakaganda po ng morning ko kasi after prayer and after the Word of God, then I reflect on what is ahead of us and I ask for guidance. At yun na nga, nakikita ko the hand of God is really moving. Kaya napaka-hopeful po ako sa maaring mangyari sa ating bayan.
0: Opo, I praise God naman. Nagkataon ho si Jay Sereno po. Kangina ho papa, pinag-uusapan namin ni Karoni, si Pastor Ruel po at Pastor Rico po ako. Kangina pa ho pinag-uusapan namin, ano kaya ang tawag natin kay Chief Justice Sereno?
5: Sister na lang po, sister! magkakapatid po tayo. And in the end, alam nyo, wala naman itong titles na ito, mga kapatid. Naman ho ito.
1: Eh ngayon, sabi nga namin, CJ, sabi namin, pag tinawag nating CJ, former Chief Justice, dapat igalang natin siya sa ganong titulo. At tayo sinansala, ay di tawagin nating attorney. Pag sinasama pa rin tayo,
0: kapatid na lang.
1: Kapatid na lang.
5: Kasi kapatid po. Kapatid po. Kapatid.
0: Pero mas formal pa rin po ang FCJ. Ano?
5: Sige po. Sige po. Okay na rin yun.
1: FCJ na lang po.
0: Nakasabay po ng ating interview ngayon pong umaga ang mga siging putukunang Mayon Volcano ngayon. FCJ dito sa...
5: Ay, naku po.
0: Ang mga kababayan ho natin ay makakarinig sila ng mensahe galing sa Panginoon habang kinakabahan. Kami kagabi, FCJ, ay kinakabahan dahil ang bahay po namin ay dinig na dinig po ang hininga ng mayong galing sa ilalim.
1: Yung dagundong.
5: Lord, help my brothers. Help Pastors Rico and Pastors Ruel. Alalayan niyo po ang pamilya nila. Amen.
1: Kahit po sanay na ang Bicolano sa ganong sitwasyon ng mayon, pero nakakakaba pa rin.
0: Lalo na yung dagungdong FCJ na galing sa ilalim.
1: At makikita mo sa gabi na dumadaos-os yung mga baga at apoy.
0: Ay nako. Anyway.
5: Okay.
0: FCJ, nung nandito ho kayo sa Bicol, I was one of the audiences, pero medyo malayo. Nandito kayo sa, hindi ako nakalapit sa inyo kasi napakaraming taong nagpapirma sa iyo ng iyong librong Bit-Bit ko ho ngayon.
5: Demand ko ho ngayon on air.
0: Anyway, noon ka po namin pinag-uusapan ni General Binag kasi when he was here, pinopromote niya rin ang Christian for Nation Building. At na-mention niya po ito.
5: Okay po.
0: Nami-mention niya po ito sa kanyang... Ano po ito patungkol dito, FCJ? Patungkol dito sa Christian Framework for National Development. What is this all about po?
5: Ang patukoy nating susuliranin, no? Ay ang sitwasyon ng mga Kristiyano na hindi na na kulang, sabihin na natin, kulang ng katuruan ukol sa pag-participate sa ating pamahalaan.
0: Ay, upo.
5: Kasi dalawa pong bagay ang naituro sigurong mali sa atin noon. Bunga na rin ng ating pagkadadaan sa kolonyalismo, yung kakulangan ng katuruan tungkol sa katarungan, sa hustisya, at pag-participate sa pamahalaan. Unang-una, dahil colonial power, hindi tayo pwedeng magrebelde at ayaw nila ng usapan ng justice kasi they will be held accountable for that. So, ang sinasabi sa Biblia, from the earliest days ng mga prophets, do justice.
0: Opo.
5: Speak for those who are voiceless. Very clear po yan. If you go through the prophets, Micah, favorite po natin yan, no? Yung act justly, no po? Love mercy. Then si Isaiah, sinasabi, do good, do justice. Speak for those who are voiceless. Tuloy-tuloy po yan. Kaya lang hindi po natin nagagawa. Ang irony niyan, malayang bayan tayo na sinabi sa Constitution, meron tayong freedom of speech at freedom of religion. Kaya't pwede ho natin talagang ipahayag ng buong buo ang saloobin natin kung paano ba dapat patakbuhin ang gobyerno at kung paano tayo makikilahok bilang mga bayan. So ang ginawa ko po, i-brinate down ko ng husto yung myth na hindi dapat tayo mag-participate. Mm-hmm. So sasabihin ko po na ayon sa katuruan ng Diyos mismo, tayo ay salt and light, and you cannot be salt and light ignoring the fact that we have communities and a nation to build up. So tinanggal ko po yung myth na sinasabing lahat ng sinasabi ng ruling authority ay sundin nang walang critical analysis. Sinasabi ko pong hindi ho ganun ang purpose ng government, kasi the purpose of government is to do good, and that means tayo mismo kailangan tumulong sa paggawa ng kabutihan. So gumawa ako ng mga 3 panels every time. Unang-una, parang self-reflection para sa atin bilang church, no? Ano ba ang mga hindi natin nagagawa na partisipasyon na sana ay yung pagmamahal natin sa kapwa na ilalabas natin? And then, nagbibigay tayo ng mga good stories, ng mga examples kung paano pwedeng gawin ito, yung mga action points natin, para tuloy-tuloy na babangon ang ating bansa. So, self-reflection, encouragement, and then guide po para sa atin na kung gusto natin makabuo ng magagandang komunidad at bansa, ito po ang mga suggestions natin. Mayroon pong magandang segment dyan na gustong-gusto ko sanang ipakita, no? Yan lang po ang unang libro na nagpapaliwanag sa Constitution from a Christian point of view. And ipinapakita niyan sa isang chapter, sa gitna po, yung comparison ng ating mga paniniwalang Kristiyano at ang sinasabi ng Constitution. Which means po, ang ating Constitution ay kumbaga tinutulak, hinihila, o kaya iniimbitahan. The mildest term I will use is iniimbitahan tayo ng maigi ng mga Kristiyano na makilahok sa pamamahala ng ating bayan, hindi lang by being a politician, not just by entering politics, although that is one form, but also by speaking in our barangays, speaking in parent-teachers associations in schools, and contributing in everything from the littlest act of service that we can do to our fellow men. So nandyan ho yun, no? But when we do that, itong pinakamaganda, we can do that with confidence. Kasi sa ibang bansa, bawal gamitin ang name ni Christ. Naho? Makikita mo yan sa may bandang gitna yung chart,
0: opo, opo.
5: Ano?
0: Opo. Nandito po yung sa chapter 2.
5: Yan, oo.
0: Opo.
5: Yung pangalan ni Kristo sa ibang bansa, bawal. You cannot do anything in the name of Christ. But here in the Philippines, you can be as loud as you want to be, saying that it is your love for Christ that has impelled you to also love your fellow men in obedience to what He has said. Kasi gusto po niya, di ba? Obedience. Kaya, pag nandun na nakikita natin, we can now help in the reclaiming. Kasi yun ho ang gagawin ni Kristo, di po ba? Ire-redeem niya ang all creation to Himself. Pag habang pronounce natin ang name ni Christ and we are doing it in service of our fellow men, gaya ng sa Luke 4, no? Proclaiming good news to the poor, feeding, etc. And then the name of Christ, and then sinasabi natin, ang gobyernos, kailangan pong pagsilbihan ng kapwa, ito po ang will ni God, will ng Diyos sa atin. Alam niyo ho, there is something transformative that happens.
0: Opo.
5: Talagang truly, we really become ambassadors of Christ. And we really become helpmates in the redemption of our nation. And then, ang highlight po niyan doon sa last chapter, yung tungkol sa pamilya.
0: Opo.
5: So, ang ginagawa po natin, para tayo makarating doon sa highlight na yun, we walk the reader through yung question ng separation of church and state.
0: Ayun, oo.
5: Yung, di ba sinasabi, huwag kayong makikialam, kayong mga leaders, kayong mga pastor mismo. Huwag kayong magsasalita kasi you hold an ecclesiastical office. You are conducting church services. Huwag kayong magsasalita. Hindi ho totoo yun sa constitution natin. lahat ho ay pwedeng magsalita. Mm-hmm. Ang bawal po ay ang hihingi tayo ng pera mula sa gobyerno para palaguin ang ating simbahan.
6: Oh.
5: O kaya po, yung sila ay makikialam kung sino ang gagawin nating pastor, leader, upang tayo magsaservice. Pero tama po na yung mga moral virtues na prinopromote ng simbahan ay prinopromote ng gobyerno at sinusuportahan.
6: Mm-hmm.
5: Halimbawa ho, yung mga teachers,